0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka!
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid akong nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
15: Wow, ayos gid.
14: Kamu man bala, testingin nyo
15: ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026.
3: sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang apalamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyonan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
0: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
0: DTX 500.
4: Masaligan.
0: Epektibo.
4: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Ikaw pala
4: ang may diabetes.
0: DTX 500.
4: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo.
0: Kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
4: Masaligan,
0: epektibo,
4: DTX 500,
0: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3
4: yung may BCO.
0: Ang BCO
4: yung may D3.
0: E3 Bio with BCO.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3
4: yung may VCO.
0: Ang VCO
4: yung may D3.
0: D3 Bio,
4: mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
18: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May kumso!
20: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:11 sa aga. This time check is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
3: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
21: Ang kampiyon nga istasyon, K5,
22: K5
21: News FM.
23: Foro de los Pueblos.
24: Foro de los Pueblos.
20: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa gihapon kaupo ninyo Ted Aujero Francia, sa mga taga Kalinog Iloilo, kakaiping ang mga banwa sa Central Iloilo hasta sa Capiz, hingaliti kay Subong Adlaw, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch, sa Cosmart sa Kalinog, sa Tubang sa McDonald's, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 karon sa hapon. Sa Domingo, kagkada Domingo, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miagao Branch, by Bay Norte, Orbi Street, Miagao. Sa Duenas, Iloilo, Mambete, no? May nalakpan to nga SK Kagawad nga nagabaliga sang droga valor 102,000 pesos nga illegal drugs nakuha sa subject. SK Kagawad gina confirm tani kon SK Kagawad sang barangay Kapuling Dueñas or barangay Baak kag may mga information man nga he's from Baak Dueñas, barangay Baak. Ang Baak ni sa unahan niya hagdong mo pad tutubla sa barangay Purog bla Pasobabe. Pero kag dali lang sa gindakop sa Kapuling Dueñas, ang ngalan niya sinis, no, to si Justin or si Nonoy Juan, no? Ti disturbing ini Sir Gene Seaman nga mismo ang mga barangay official expected to behave accordingly and to live righteously. Sila pa mismo ang naga involved sa mga illegal drug trading, oh? Ha? Huh? Take the case ni Giovanni Adilantar, nga 15 years na nga regular employee, ha? Regular employee sa Iloilo Provincial Government. Di kung regular employee ka, tanong nga binipisyo, oras yung muda. Karun, binuyaan niya lang bangod sining illegal drug trading niya. Kasi sa latest nga pag-undergo siya sa drug testing, positive sa paggamit sa illegal drugs si Giovanni Adilantar. Kung ikakasya sa serbisyo, huwag ka sang makuha pa nga binipiso. Ambal ni Governor Arthur Defensor Jr., Ma'am Eva Tingson, nga ato bangon ni Adilantar ang kaso. Isubong mambete solusyo, do karono, daga duinyas do mana escape kagawad, escape kagawad. Ti doka kaso bo balalan taon Ma'am Jenaline Arceo Amaro nga may kapareho sini nga mga involved sa krimen.
23: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los
20: Hindi ko makita chora ko sir Paul please. Alas 8:14 na sa aga.
23: Foro de los Pueblos.
20: Today in history, balikanta June 19, 1861, or 165 years ago, nabunag si Dr. Jose Rizal sa Calamba, Laguna. 165th birthday ni Rizal. Subong adlaw special non-working holiday sa Laguna, bangod nga home province ni Rizal. Sa declaration sa Republic Act 11144, sa paghatag pasidungog sa kabuhi, kaglasting contribution ni Jose Rizal sa kasaysayan sang Pilipinas.
23: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
20: Si Jose Rizal ang ala niya gid Jose Protaso Rizal Mercado y Alonso. Jose Protaso Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Amo gid niya nga kompleto nga ngalan. Ayon nga complete nga ngalan, nagareflect ini sang family's heritage kag ang Spanish naming customs nga gingamit sa 19th century diri sa Pilipinas. Ang Jose, ginpili sa iyang iloy nga devotee sang ni San Jose, ni Saint Joseph. Tapos, thank you Ma'am Laura sa imong message diri. Hindi na pag message Ma'am Laura, kaya balukan nag madamo karon ng mga jelly ace. Thank you gid, to God be the glory. Salamat gid sa inyo mga appreciation. Hindi ko na pagbalawagon, iban sining angkor, lawagon nila nimo. May upod ko sa una sa piyak ng istasyon. Kadadayo, sige na lawag niya mo. Sa uli, ang bal ni Sir Warren niya, Ted lang taong tabing text. Kung may aragin man nga, amuna nga gin ambal si Kwan. Galiwa, ay, ana-ana lang itong ginadayo na kuling. O, ti, ang ngalan ni Jose, ginpili sang yang iloy. Ang iloy niya si Teodora Alonso Rialonda. Teodora Alonso. Ang Protasio naman, halin sa ngalan niya, Saint Protasius. Sa din ang iyang feast day, natuongid sa subong adlaw, June 19, kadungas ang birthday ni Rizal. Ang Rizal naman, R-I-Z-A-L, gin-adapt ini sa iyang amay. Ang amay ni Rizal, si Francisco Mercado Rizal. Gin-adapt niya ini, originally, sa apelyido nga Rizcial, R-I-C-I-A-L. Deprived from Spanish word or derived from the Spanish word nga greenfield. So ang Rizal, ang original niya nga tinaga is Rizcial, R-I-C-I-A-L. Ang Mercado naman, ang original paternal surname nga gin-adapt sa iyang great-great-grandfather, sa iyang lulo sa lulo nga sa lulo nga si Domingo Lamco. Ang great-great-grandfather ni Rizal, si Domingo Lamco. But sa ningon, market kung sa Spanish. Ang Y, Spanish word for end. Kag ang Alonso, maiden surname sa iyang iloy nga si Teodora Alonso. Ang Rialonda naman, apelyido ini sang lola ni Rizal. Ang lola ni Rizal ngalan niya si Brida de Quintos or Brida Ochoa de Quintos. Isa ka educated nga babae, maayos sa math kag sa literature. Now, si Rizal nabunag sang June 19 kag napatay sa December 30, 1896 sa edad nga 35. Ginpatay sa firing squad sa Bagumbayan or sa natawag na itong subong nga luneta, no? Si Rizal napatay sa edad niya 35 years, 6 months, and 11 days. Mabakatid, precise ha? Huud eh? Mahuya ta kay Ma'am Laura nga nag-research maday, ah? So, ang edad ni Rizal sa napatay sa 35 katuig, 6 kabulan, kag 11 kadlaw. What did Rizal? Ha? Anong nambal ni Rizal before siya napatay? Consumatum este. Karon anpis kita magtapos, hambalon ko ini. consumastum este. Wene kita oras. Lunes naman. Tapos ma...
5: Mamang sorbetero.
20: O depende lang ikon. I think I mean labagor. Ano da? It is finished. Nag-eco ini sang final words ni Jesus sa cross. Nag-simbolo ini sang pagtapos sa iyang kabuhi. Kagsang iyang mission dari sa kalibutan. Kagayang ultimate sacrifice. Pagsakripiso para maangkon sa Pilipinas ang kahilwayan.
23: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
20: Ang kamatayon ni Rizal nagapabili nga significant sa mga modern era as a powerful symbol sang patriotism, moral courage, and critical thinking. Ang iyang martyrdom, ang pagkabaganihan ni Rizal nag-inspire sa ato niya mga Filipino ngayon doso ang genuine matutuod nga societal change pagbago sa pungsod, serving as an enduring reminder pagpahanumdom sa aton nga ang true freedom ang matutuod nga kahilwayan nagakinanglan sang aktibo nga civic responsibility kag pagka mabinantayon o kon vigilance. The legacy of Rizal's sacrifice nagatanyag sang mabakod nga relevance sa modern-day Filipinos. His martyrdom nag-challenge sa tanan ng mga Pilipino sa atong tanan na magpanindugan batok sa modern injustices. Amunin sa una, si Rizal na nindugan sa mga inustisya. Subong may ginatawag man ng modern injustices, corruption, kag oppression.
23: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
20: Muna ito, refleksyon sa 165th birthday sang national hero nga si Dr. Jose Rizal. Alas 8:21 sa aga sa Pilipinas, ipakita ko sa inyo ang family tree ni Rene Bobet Baterbonia. Para nga ma-picture out ninyo. We acknowledge Sir the historian, Sir Nirio Luhan, na nag-share sini. Ang pamilya Baterbonia, taga Barangay Santo Domingo, Barotac, Viejo, Iloilo Gid. Nagsugod ini sa mga sa mag-asawa nga Alfonso Baterbonia, native gid sa sang Barangay Santo Domingo, Barotac, Viejo. Ang iyang tiayon, Presentacion Piscine Balde Varona Baterbonia, taga Barotac, Viejo, Iloilo man, taga Barangay Santo Domingo man. May apat sila kakabataan. Sanday Ninyo Baterbonia ang kamagulangan. Kag surviving brother, no? Naga Star gyapon sa Santo Domingo, Barotac, Viejo. Ikaduan nilang bata, LC Baldivarona Baterbonia. Nagpabilin nga single hasta nga napatay. Ikatatlo, Saul Baldivarona Baterbonia. Nabunag sa Santo Domingo, Barotac, Viejo. Tapos, nagkadto sa Agusan del Sur. Kag upod siya nga pakaisa nga si Antonio Tonying Baterbonia Baldo Nasa, member sa sang Philippine Constabulary, PC, kag nakapangasawa kay Meliora Baterbonia. Then, may kapid siya, si Saulo Nono Abal Baterbonia. Si Saul, kag si Saulo, nagkabuhi man sa Santo Domingo, Barotac, Viejo, Iloilo, pero napatay na. Now, sa kay Ninyo Baterbonia, nagwa si Ninita Villegas. May anom sila kakabataan ni nga nagluwao si Nelin Baterbonia Baros. Neftali Baterbonia ay pangatlo si Marilu Baterbonia. Pang-apat, Maribel Baterbonia. Pang-lima, si Ninyo Baterbonia Jr. Pang-anom, si Ninette Baterbonia Lucena. Now, sa side naman, ni Saul Baldivarona, nagwa dari si Meliora Baterbonia. May anong sila kakabataan? Si John, Ray, Jerry, Sandy, Chanda, Rene Baterbonia. Si Rene Baterbonia, si Buboy, amoy ning amay ni Rene Clerk Bobet Noha Baterbonia. Si Rene Baterbonia, nakapangasawa kay Roveline Baterbonia. Tapos, si Saul kag si Saulo, May 13 sila ka mga apo, no? Sa bata nila nga si Mercedita Agramon. Ha, pare si parinti mo ni Ma'am Rosa, si Sammy, si Arnel, si Jerry, si Nora, si Rivina, si Annalyn, si Mary Jane, si Lilia, si Amer, si Janice, si SM, si Marisa, kag si Jepsy. Amo ini ang family tree ni Rene Barterbonya. But indeed, his genuine Ilonggo. Ma'am Laura sa Magaysay, Ma'am Rose Kabangal Limbagi. Yang kamatayo ini, habal naton gani kay na Sergino sa Magaysay, nga ang tanan nga mga Pilipino emotional, not because Rene Barterbonya is so special. He was an ordinary kid nga nagdamgo sang dako nga makatibawas sa kaimulon. Ano nga, bal niya kay mama niya, bal niya, ma, nagapirma na ko ni kontrata o, sa Ateneo. Salamat kid, Ma'am Laura, appreciated good ang yasang information. Pirma siya sa kontrata, may 40,000 pesos siya nga allowance kada bulan. Bal niya, ma, 70-30 kita. 70% sang kita ko, imo, padala ko na. 30% to, akon. Hindi lang ko na magpauloy na for 5 years, kay maningwa ko di anay, masupot-supot ko. Para nga hawason, takamo sa kaimulon. Kasi si papa niya Buboy, kag si mama niya Robilin, nagabligya isda sa Talacogon, Agusan del Sur. So 40,000, 30,000, hatay kay mama niya, ang 10,000, gamito niya sa bilog nga bulan. So, he was likened to the young Giannis Antetokounmpo sang NBA, sang Milwaukee Bucks. Recently, may mga video man niya nagagawa that he was also likened to Freddy Abuda, no? Sa mga may edad-edad na kag mahilig sa una sa San Miguel Beermen. Freddy Abuda, si Danny Siegel, Simpo na Olsen Rasela, tobla, no? Day Daniel Defonso. Si The Scavenger, jersey number 25. Nga very humble, defensive player. 3-time sportsmanship awardee sa PBA. Kag defensive player. Tida mo man ang kalimbawa ni Barterbonya. But his dream was crushed because sining hindi pamatag nga natabo sa Dipakulaw sa Aurora. Pero sa mga matama tagwa, ang siyam ka mga player nag-appear na sa CIDG. But there was two. Nga, why magkadto? Nga, sabay lo magkadto sa pamilya, mag-comfort or ano, nagpa-podcast.

0: Aryo, may aras ang statement ang kasi manwata nga si Ayan Espinosa. Ipatpat ko ni before kita mag-take sang break. Aryo, si Ayan Espinosa, emotional nga nag-recall sang trahedya sa Aurora. Si Ayan Espinosa ang ini nag-graduate sang high school, sang elementary niya sa Assumption School. Dere sa kilid sang St. Paul's Hospital bla, no? And then kita ko di sang ampakson elementary mo, no? Kung yung man, sakit pampangon. Hinablos inisa ni former De La Salle University point guard kagsang una I don't know kung nasa subong assistant coach Tony Boy Espinosa, si Wiwin bla? Si Wiwin Espinosa, former player sang CPU sang high school na discover sang palarong pamansa sa nagampang sila kontra kanday June Limpot bla? Jason Webb ang upo niya sa tuya, si Michael Almonte, si White. Amo to ilang mga players sa una mo, no? Asa nga nadala si Wiwin o si Tony Boy Espinosa. Inablos nining si Ayan Espinosa. Ang bali Ayan Espinosa, gin-recall niya nga flag ko ang balod. Nagpakigbato sa nagatumbo-tumbo sa para lang hindi isa malumos, no? Kita niya sa likod si Rene Baterbonya. Ha? Nag-breaststroke nga nag-imo man ng breaststroke man. Ito si Rene tubo ni sa kwans dagat. Kahit si tanay, kistatay niya, mga isda. Sinigitan niya niya, lumpat ka lang, lumpat! No? Pero galing kay, lagkogid ang balod. Now, nakalumpat niya, naglumpat man si Espinosa. Si Rene, gulpe lang na dula. Suno kay Ayan. Na dumduman niya man, si Divine Adili. Opo kay EJ Kapihi nga ara man sa dagat. Tapos wa niya na madumduman pa kung anong masunod nga man nagkalanabo bangod kay gindakop na siya sang kulba niya. Pagkakita niya dugdugay nagsarurot si Baterbon niya. Amo na iya nga paglantaw. Pero tikon ibalik naman ato sa statement sang CIDG nga indeed aksidente ang kamatayon ni Baterbon niya kagadili. But silingon ha nga may nagalit sa iya. May hazing? Kag, nagagawa yung istorya subong may tatlo ka mga lalaki nga nagdapos kay Baterbonya. Ang pamangkot, sino to? Ha? Alawa nga lang matong outsider. Kaya ni kagani, pwede ito makasunod. Exclusive to yung nga training kag team building sa Ateneo. Na, amun na yung amat-amat na sanag subong nga may jealousy. O kung kaysa, ha? Kaysa ang nagpatay kay Baterbonya.
1: Foro de los Pueblos.
0: Baligaligaron ko lang yan kay damo pagit patpato naton. May violation pagit sila sa off-campus training. Santos Commission on Higher Education Memorandum Order Number 63. Sa off-campus training, may violation ang Ateneo. Pero subong inakapan-kapan nila. Kagang ilang media team gahimo na subong sa mga damage control. Speaking sang student athletes, ha? Damo man sang student athletes sang isa ka private school sa sudan nga nag-inquire sang ilang statement of accounts, hindi paghihatag sang principal. Damo whereas ang administrator anong mambal diri sang bulutuan.
2: This news is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
0: Ang oras, alas 8:31 sa aga.

0: love you too. Chat. Wag makong tawagin chat. You call me baby.
1: Anong manami nga relasyon man? Pareho ka mo edad? Or mas gurang ya babae sa lalaki? It hanggada? Or mas gurang ya lalaki sa babae? Ay, sabong gina pamasawan sa social media? Eh, nagagawa nga daw si Apple David Patanigapirit kakagulingo na sa soltero nga si Chad Gamada? Hindi ko siya ginugroom. Pagbalik ta, papatiyan ta mga eksperto. Anong mambada? Abor sanda nga.

0: mamanas na naka-download doon anda? If the love fits, wear it, baby. Ano mo, timo, hay? Kaigo ko na isok-sokon.
1: Bisan bata pa, kuya. Ibalok ko nga akong balatsakon sa imo. Tuduod ini. Oo. Bisan ini pa ko kay balo maghugas pinggan. Bisan. Balutangog pang akong pagluto sang tinigang. I love you, my dear apple.
0: Burugugma ka dyan, hindi ka gani ka, maan magda ka, tinigang, lagdos, pagani. Hindi ka gani ka, maan magpanglaba, ya tariki, gani sa bayo, hindi ganin bol. Burugugma ka pa. Pero nga may mga pariusin nga mga love affair, no? Luma love life, eh. Love life namin yun, eh. Gakaminit pa'y babae mo. Ang oras, sa las 8:34, nakayom ka mo ay. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Salit si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
8: Tama! Red Horse Beer. Namin. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
11: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May kumso!
0: Oras, alas 8:37 sa aga. Oras kinadulong sang Clinica Spore Biotics kag DTX 500.
14: Maskin pabasko! Maskin pasadya! Ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Augero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los pueblos.
0: Sa mga nagakutoy ang tiyan, magtumar sa Klinika Spore Biotics. Sa Russia, ginaban na sa Korte Suprema sa Russia ang ginatawag International Satanist Movement, ang kaoblagan ni Satanas. Kay dito sa Russia, may mga extremist organization nga nagadamo. That is why, nga suno sa Supreme Court sang Russia, nga dapat ini sila nga matapna. May mga report nga ang mga grupo nga ini ang presohon kag multahan tub-tub 8 ka tuig agod nga hindi na makapanghalit pa. Mayara sang International Satanist Movement nga madasig sa karon nga nagapang-recruit sang mga pamatanon sa Russia against ang ini nga mando sang Supreme Court against posting sang occult symbols, alternative subcultures, online communities against anyone the authorities decide to label as connected to Satanism. Kaya balo ka ang sitaning satol ni sa mag-sulod sa aton pong nauna mo. Abing gusto mga sinya-sinya sa mama mo niyo, ang mga one-eye nga na, wai ka ukmaan nga yan panulay. Ang mga kunano pa da, may mga tatak-tatak di sa kamot, may mga kunano da, may mga nang bayo, may pula, oh, may mga nang music, pagkit ang music sa mga ganikanan, kabataan nyo ha. Sabi nyo, nang nami pa ng music. Ngali kay inaya, ginaamat-amat na consume ang inyong kalagkag espiritu. Baka si say, taning, no? Si kun baka si taning, aryo, sa mga nagapamati, ibla. Mangkot ko sa inyo, anay. Kapangamuyo ko mga inapagbugtaw nyo, why? Why? Anong ginimo nyo? Anong kung mo nagkutay, kung mo nagselpon nyo? Prayer isn't just about faith. It also changes your brain. Ang research, pagi kay neuroscientist Dr. Andrew Newberg, nakatalupangod kay natukiban that prayer activates the front part of the brain nga nagabulig sa imo for better focus kag better decision. Nagapanubo man ini sang stress by reducing the hormone cortisol kag nagapakalma sang mga bagay nga maangot sa kahadlok kag anxiety. And it even grows ang utok mo kung ikaw nagapangamuyo perme, nagakuan ka, nagaalwan, and you care a lot. Kag nagabuhin ang feelings of loneliness and sadness. Kuno perme ka lang na-irritar, nag-overthink ka, praning ka na, kulang ka sa pangamuyo. O baga, titi, pangamuyoy kami, may mga buo, tuman ka mo. Tama doon, I have done my part. 4 years. Kamo da bala da kon korne man kita sorang manawig katinuig na puro pangamuyo tadi. Kay may Bible verse tapos na to. I have done my part. Last 8:41 sa aga. Oras sulong sang Mighty C kag Klinika Spore Biotics.
1: Manang, I love you.
0: Yeah, I love you. mga baby, kay wag mo kong tawaging Chad. You call me baby. May mga baby, man ko di subong. Mga baby bubot. Abi pambalon tani mga eksperto ni sa ila, mga kaugalingon, experts in their own rights. Mga student intern tani from West Visayas State University, kayo honyo gida kay... So, kita ka mo kay Sir New Dave Kimpo. Of the night, kami ito sa Piyakay Station sa una. Istrayan nyo sa mga party sa aeroplano. Namin na si Sir Dave. Ari sa Linyata, expert sa gugma. Taga Otonja, Risa Faye Sobosa, Reese. Good morning.
15: Good morning, Angka K5 Ted. Kagmayong agaman sa Ted Palamati, sing K5 News FM, Iloilo.
0: Tawagon mo ko, baby.
15: Ay, sure, baby.
0: Ari man din taga Castor Sarahan, ang kasi manwa ni Alira. Baby, Christina Karaekle.
16: Yes, baby. Good morning.
0: Ayaw ka sari waol, no? Ayaw sa waol, tago mong baby, no? Ano, baby, story kita nung tabo ni kay Chad ka kay Apple, baby? Abi, tsikahin niyo ko.
17: Ay ho.
15: Okay, so si ano, si Apple.
0: Dito ka magtubang sa camera. Hindi ka magturok di sa akin kay makuan ka mo ko ng takan. Abi.
15: So istoryahan nato ng aton nga mga ka-K5 no nga wala nakabalo. Si Apple David, isa ni siya ka sports reporter.
18: Courtside reporter.
0: Courtside yes. Reporter ni sa basketball ah.
15: Sa basketball nga nag-aedad sing 33 years old.
0: 33,
15: yes. Kag kay Chad.
0: Oh, si Chad.
18: And for Chad naman is a basketball player siya sang Colegio de San Letran and bago pa lang siya nag 18 years old.
0: Colegio Letran, Colegio sa basa Letran na. Sa NCAA. Okay. Paano nagsugod ang ilang kuhan lab affair? Sino nang aluyag? Ya laki, ya bata nga may gata sa bibig. Orang si tita na. Ano be? Ano tabo? Ano be sir niyo ko?
15: So amo na gani ang KK5 Tad no. Sing nanligad nga mga binulan alleged pa lang.
0: Alleged.
15: Yes nga nag-date kuno sila no. Pero sing if I'm not mistaken, kagapon or sing nanligad man. Sinila nga week nag-post sa social media account si Apple nga ginkumpirma ang ilang relasyon duwa ni Chad. Kag dito na no, nang naintriga ang aton nga mga netizen about sa ilang relationship. Kay kung lang taunta, si Apple, isa ka 33 years old grown woman. Kag si Chad na naman is kaka 18 lang. So for me, basically, he's a kid pagin man ano, ka K5 dad. Biskan tuod nga ara na siya sa legal age.
0: Kulay dad ni Apple, 33.
15: So may ara
0: si Chad.
15: 18.
0: Chad, gamad ni Pridoya, gamad, G-A-M-M-A-D.
15: Yes.
0: 18. So pila difference sa 33 minus sa 18 pila?
15: 15.
0: Mo ka alam sa inyo naka 33 bayo gyud mo. Or basi kilan to nyo sa kwanyo sa cellphone nyo gin gamit yo calculator.
15: Ready lang gyud kami ang
0: dali lang damo ang naka intrigue. Kati sino nang aluyag abi di usually ang setup di sa Pilipinas sila laki ang mauna first move mo.
15: Yes.
18: Yun ang hindi natin alam.
0: Pero ti but may mga picture sila da nga daw naga kwan sila nagahungitay. Tapos si Apple nagambang one time ginsugat niya si Chad sa practice ng Letran tapos gitawag niya nga Chad tapos sabi niya wag mo kong tawaging Chad ha dapat ano
15: baby
17: bubot
0: baby ha dayhan nga gapaingat-ingat ya kuha nga dyan nablos
18: sir sala ka baby feeling ko sir who sir eh kay di sa gani kuno gusto sir nga tawgon nga Chad mo kag dapat kuno gusto ya baby lang gid and for you Krisha
0: ano no
18: is it ano ba okay lang ba sa imo nga baby man nang itawag
15: Well, kung hara ko sa isa ka relationship, syempre bilang isa ka elongga, mas gusto ko ang langga.
0: Alangga. May kapabate-bate. Pero ti nga hindi man nga baby gid daw pwede man nga loves or honey or anything ang ilang endearment bala.
15: Kaya mo na siguro subong ang uso and nami gid man actually ka K5 dad kung tawgon ka baby.
0: Ikapila na ning nobyo ni Apple si Kwan, si Chad.
18: Yun ang hindi pa rin natin alam kasi
0: ibalo kami mga baby player maning gorori guys. Sigo pa mo, no? Si Chad for sure the first year or managsugod pa lang. Yeah. Oh.
18: In common college siguro.
0: May imagine nyo kung kamo abi magbutang sang script, magigisuranay sila sang ilang endearment, paano sila magisuranay? Ikaw ang laki Tin.
18: Yes.
0: Ikaw Chris ang kwan, ikaw si Apple. Oh, butangin nyo kwan, drama ka mong duwa.
18: Sige.
0: Oh.
18: Baby. No?
0: Hindi, pangaluyag anay.
18: Sige.
0: Pangaluyag anay. Pangaluyag anay.
15: Pangaluyag anay, Chad.
0: Daw pangaluyag anay. Okay. Ladies and gentlemen, presenting to you ang mga wala sang di nga wala uya. Ang mga maisog nga mga interns ang WBCO sa ilang paghatag kasaysayan sa relasyon ni Manang Apple kag ni Nonoy Chad. Bira!
18: Apple or Miss Apple or Ma'am Apple?
0: Himo ang mga laki, limog mo!
1: Mom Opol.
0: Oh, na. Pre, ari ka pre?
1: Good morning. Nabutian ko nga ikaw ang isa.
0: Sigurado ka nga muna ng tingog. Yeah, basi ko na may pagani do lupas ba? Basi ikaw hindi pagid blood fully develop ang yasa ning vocal cord. Sir, basi gagawa ka pang. Hay nang. Oh, sige lang nga. For the sake lang kay si Ma'am Betty Dali. Yaga nga nga gakan. Lauto sa may kalino ka. Oh, lewe. Sige. Ikaw abi pangaluyag. Oh, go.
1: Hi, Ma'am Apple. Nabatian ko gali nga. Ikaw ang isa sa pinaka namin ang courtside reporter, no?
0: Akala ko Tagalog ka.
1: Hindi
15: ka nagsisili na marunong pala mag-iligay nun si Chad.
0: Ay, ilam lang nga. Oh, sige, pag gusto ko yung ginawa nyo na.
15: Doon ka K5, galigay nun, galing si Chad.
0: Oo, oh, man naman, may mga...
18: Gitago na, ginbago na subong.
0: May mga kwan, may mga parinti, mga gamad, ganyan, mga taga nalundan, gimbal mo. Liter G, ha?
15: Galigay nun, galing si Chad, taga, oh my
0: parang,
15: God.
0: Taga barangay Vicente, bungol sa gimbal ni si gamad mo, G, ha? Oh, sige, Bira.
15: Yes, hi, Chad.
1: Kagwapa galing sa'yo mo, no?
15: Thank you.
1: Pwede nga makadto na tada yun kag magtawga na isang baby.
15: Wait lang do ka fast kid, pero daw mas gusto ko man. Ala, nagiligay no naman si Apple.
0: Ano mga David nga ni, mga taga kwan ni sila, mga taga zone 4 sa Kabilawan, Barotac, Maybo ni sila. O damo David ha? O ka, agwada na sa una ka ng tubig to si Apple David ha?
15: Ati mayo na. Pero bala si mga K5 na nga hiligay nun si Apple kag si Chad.
18: At least di ba aware lang sila. No?
0: Pero tikon sa bagay, may mga buot naman na sila. Ano man yung labot ha? No? Galing kita na viral sila subong.
15: Uh-oh.
0: On your part, personally, Krisa, Faye Sobosa. Halimbawa, B, ikaw magurang. Tapos imong naging pangaluygan, grade 2. Sagot ka?
15: Siyempre, hindi.
0: Okay.
15: Hindi, pero seryoso, ka K5 Ted, from the legal perspective, okay lang na kay 18 man, kay diba legal age na gani. Pero it doesn't mean nga legal is morally right. Amo na ni siguro ang eye-opener and open space conversation para sa atin nga tanan, no? Nga dapat hindi tanipag inormalize. Nga ahaw, damo naman ang mambal nga age doesn't matter, wala ka man labot.
0: Love life ko yun.
15: Ba't ka nang hindi alam?
0: Ba't nakikialam kayo?
15: Yes.
0: Kayo bang nagbabatsyag?
15: Exactly, oh. Di ba? Pero kung lang taon taabi, si Chad is 18 years old pa lang and basically, ang frontal lobe sina is not fully developed. Paamo na siya ang parts ng aton brain nga responsible for decision making. And kung lang tawunta naman si Apple, she is a grown woman na, 33 years old. And ang iya, bala, when it comes sa maturity, experiences, and power dynamics, mas taas or sanay or may experience, grabe na bala ang experience ya compared bala kay Chad bala ha, wala taman ginahambal nga ginamanipulate niya or what, pero ara na daang may ara gid sayang
0: matured na siya
15: compared na siya? Yes, grabe na iyang experience. Naka amo na ganing maturity niyang experiences niya, dugay na syempre 15 pa lang siya, wala pa ya or ginbata pa lang si Chad, so muna bala kay
0: Age doesn't matter in love, di ba? If the love fits, wear it, baby.
18: Kumanta siya.
0: Ang gugma, ginalimbawa sa bayo mo. Kung makaigo, suksok ka. Kung gutok ti, ubaha. Kung sa pagkaon, kan-a. Hindi kan-a, ha? Kung daw hindi ka kanguyon, itopra. Hindi pwede pag itopra. Pero ito yung bago sa ibang corrupting minors. Pwede ay may gugmag yung mga kapatong asayla. Uy, no?
15: Kay both man sila mo makita taman based sa pictures man, no? Nami man ilang smile. Oh. So, gagugmahanay man sila siguro. Genuine man guro, ah.
0: Nag-aakuan man siguro, holding hands while walking man. Nag-HHWWPSSP.
15: Wow.
0: Sinigang mo? Holding hands while walking pa. Sway pa. Wow. Pabog pa. Abi niya, wag ko.
15: Wow.
0: Abi niya, ipos lang ko di, ah.
15: And sa live man gani no ni Apple, ginambal niya man tong call sign gani nila baby and gataw ganay sila baby biskan ara ang group upod bilang mga players sing iya ni Chad so gutaw ganay si Leo baby gatulog
0: lang pala si why sila ga uyaw-uyang at well, ang ila yung paggigugma na ya kuan ani ng public
15: yeah
18: sige man ara pa daw ang ilang mga coaches which is okay lang din bigi hapon niya for
0: Ted tagai mataas nga grado ang mga intern mo ay minami sa mga bata mga brainy mga baby why na kita oras gusto ko pa tani nga maglawig pa kita de kay galing nga kasi niya sang pulis ilakop kita ka pulis mga baby salamat sa inyo.
15: Yes, thank you man ka K5 Ted and thank you man sa aton tag palamati.
0: Pasalamate ito si Manang Molira.
15: Thank you ma'am, love you.
0: Sana matag si mo grade nga 205.
18: Yes. Thank you Manang Alira. It's an opportunity for us. Thank you.
0: Pasarigan nyo buhat nyo. Thank you sa mga interns naton from West Visayas State University. Sir Dave Kimpo, sir. Mga miyading padarama din, mga puslana. Risa Faye Sobosa, taga Oton, and Christina Caraecles, ang barangay Castor Sara Iloilo. Bye, baby Nonoy Ted. Thank you, Pastor Babe, Ma'am Laura. Mga baby ko, hindi ko na matay isa-isa kay 8:54 na sa aga. There is a Foro de los Pueblos.

0: Lagdas kapag ani magtigang grugugmak ng bata kapag ani. Pwede ta oras ha. 8:54 sa aga sa Lunes. Dumana. Salamat sa inyo da nga nagkadlaw. Ted Aujero Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Red Horse Beer in Uman Whistle.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink response, bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before, problema, kugidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio!
7: Yung may PCO!
5: Ang PCO!
7: Yung may D3!
5: Mga butika.
9: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DDX 500!
9: Garantisado!
5: Epektibo!
9: Aramis
5: mo! DDX 500!
9: Nagapalantunod! Kung bala ang imo panulukan.
5: Magalingin bala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
9: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
9: Nga nagkapanubok.
5: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
5: Garantisado.
9: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
16: Clinica Diofresh.
15: Available now.
17: Gadaragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
19: X-10 Food Superman for Man.
20: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang X-10 Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
19: X-10 Food Superman for Man. X-10 Food Superman for Man.
21: Ako si Fred Domingo. X-10 Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang X-10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X-10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
19: X-10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
22: DTX-500.
19: Para sa healthy nga tayo.
22: DTX-500.
19: Ang DTX-500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
19: Basta tinlo nga tayo.
22: Happy kanunay.
19: DTX-500.
22: Masaligan.
19: Epektibo.
22: DTX-500.
19: Mahigo ba na ang imo dugo?
22: DTX-500.
19: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
22: DTX-500.
19: Ang DTX-500.
22: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
19: Nga sa masami,
22: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
22: DTX-500.
19: Masalikan.
22: DTX-500.
19: E3 Bio.
23: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
19: D3 Bio.
22: Ang D3 nga may Visio.
19: Ang Visio
22: nga may D3.
19: D3 Bio
22: with Visio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
19: D3 Bio,
22: ang D3
19: yung may Visio,
22: ang Visio
19: yung may D3
22: Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
4: Discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Roy Zulweta, Kevin Pigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace sa bawat isa, no? Dapat medyo healthy kita sining kaagahon. Biyernes ng edisyon pag upod naton sa itong programa Sir Boy Solueta. Before anything else, dapat mag-take ka mo permission ng aton mga suplemento para malikaw kita sa sakit, mabaskog ang aton nga lawas kag happy kita permi, no? Kinanglan naton mag-take permi DTX 500 of Dantasing Mighty C ang alkaline nga vitamin C para ma-boost ang aton nga lawas. Of course, D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Mayong aga sa tanan. Sir Boy, mayong aga sa imo.
6: Mayong aga engineer, mayong aga man sa aton suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters kag Slorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay of course naka DTX 500 engineer. May gapahubin sa silula, tikon hubin ang silula, hubin ang tsura nga akos ourselves are the foundation of our health, no? So ang cell health ta is really important, no? Ano ba lang importante gid sa cells ta? Antioxidant kay gina-atake ini sa ginatawag nga oxidative stress. Di amo na ang DTX 500, no? Super antioxidants. Antioxidant kung kumbaga amo ni ang isa sa pinakakusog nga antioxidant nga ara sa market subong. That's why it protects your cells from premature aging. Tikong pigaw ang selula mo, most likely pigaw man ang function sa mga tissues and organs mo. So kanalan makabawi ka. Sino kanalan makabawi? Engineer, mga bisyuhan, mga palapulaw, ha, mga ginatawag gakaon sa mga unhealthy foods kag exposed sa pollution. Amunit tanan-tanan gakos sa pagdamo sa free radicals that causes oxidative stress, no? So kanalan batuan, ha, mag DTX 500 ang paaman, engineer. May ampalaya extract, no? Amunit ang ginatawag nga lower sa imo blood sugar kay ginamimik kani ang ginatawag nga insulin, ha? So ganubo pang imo blood sugar, gahubin ka pa kung naka DTX 500 every day. And of course, ha, kailangan i-boost ang aton maang aton immune system, mag Mighty C the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa aton lawas, no? Ha, para makabato, makaprotekta sa ginatawag naton sa against sa mga infection, no? Ang aton immune cells, no? You remember your immune cells, no, crave for vitamin C. And the advantage of alkaline vitamin C kay amo gini klase nga vitamin C ang ginapangita sina. That's why kailangan mag Mighty C adlaw-adlaw ang paaman, ga-increase ang glutathione levels ang imulawas kung naka vitamin C ka, that's why ga-puti ka, and of course your collagen level as well, no? So mag Mighty C the alkaline vitamin C, your immune booster. And of course when it comes to eye health, mag eye care gold ang eye care gold ni amo ni ang food supplement nga ga-specialize sa imo eye health, no? It has vitamin C, vitamin E, vitamins, minerals and nutrients like bilberry extract that basically preserve and improve the health of your eyes. So kung medyo pigaw ang mata mo or kung ikaw klase nga tawo ang ginabusal ang imo mata, puro cellphone, puro tablet, puro computer, ang ginatubang TV, ay base may ginatawag ka ng eye strain or may ginatawag ka ng ga-develop na ang mga masakit sa imo mata, gapigaw na imo vision. Ang suplemento nga para da Eye Care Gold. And to relax your eyes from a tiring day, lalo na kung estudyante ka, call center agent ka, ha? Ugasan ang inyong mata sa ang ginatawag nga eye care drops. Ang eye care drops may ginatawag nga hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes it, no? So that's why pa makabawi man ta sa aton mata whole day. Dahil si Ginet, ang last Ginet kay ang mata ay hindi ko why, no? Mag eye care gold. And ari na ang pinakabaskog sa tanan, no? Kunta tang kaso ubo sipon kagilanat kag gusto mo dali ka mag-ayo. May problema ka sa mikrobyo ay D3 bio mo na.
5: Amo na, kinanglan ta, medyo happy kita kag equip atong lawas parang maging healthy adlaw-adlaw. Kay budlay na sir boy, ining panahon bala, magkasakit kita. Luoy man kita sa aton na mga hinigugma sa kabuhi, sir boy. Aton na mga kabataan, aton nga nanay, tatay, dapat healthy kita, sir boy. Parang hindi kita burden sa mga kakilala ta, pati sa mga office mates naton, no? Manatiling healthy. So, sir boy, anong istoryahan ta dapat sa ining talk ni Doc about sa DTX 500? Anong mabulig sa DTX 500 sa aton, particularly sa aton nga lawas adlaw-adlaw, sir boy?
6: Well, let's talk about the importance of taking or getting antioxidant from the food we eat every day or through food supplement through DTX 500. Nga bala importante ang ginatawag nga antioxidant, no? This world is made up to basically nga magpatigo lang sa imo, no? Stress, ano ang datwag pulaw, ano nga tawag ng mga different kinds of stress, physical, emotional stress, all of those contributes to sa ginatawag natin nga aging sang lawas ta. What is basically aging, no? Ang aging, kung if you want to discuss this in a cellular level o pinaka-fundasyon gisang aton lawas, ha, it starts there. Ang once ang selula mo gani, ha, hindi na maka-divide, ha, o pigaw na ang division because gin-corrupt na ni siya o kumbaga na sabad ang iya pagpadamo sa iya lawas sa insakto nga oras tungod sa oxidative stress da nagasugod ang pagtigulang mo, no? So what is oxidative stress? Oxidative stress nga gapatigulang sa selula mo are caused by free radicals. Ano ni bala nga free radicals nga ini? Permita ni mapatian sa radyo engineer. Ano gid bala mga free radicals nga ini? Ang free radicals ini, ha? Number one, duwa ni ang sources ini. Ang sources ang una nga source is endogenous, meaning to say sa sulod sa lawas. Okay. Mismo ang lawas ta
5: ga-produce
6: ang ginatawag nga free radicals. Paano, ha? Gina-produce ang aton lawas ang mga free radicals to the duwa kabilog nga bagay.
5: Okay.
6: Ang una nga bagay is through metabolism.
5: Okay.
6: Mismo nga pagkaon mo, kagpaginhawa mo, nga gahatag enerhiya sa imo lawas, kag sa imo selula, o sa imo selula nga gahatag enerhiya sa imo lawas, ini nga proseso gahatag nini mismo ga-produce nini sa tinatawag nga free radicals. Amo ni kumbaga ang latak sa pag-uksa sang ang oxygen kag glucose sang aton lawas. Tikaya niya sang lawas tapos tay metabolismo lang, ha? Our body is equipped to basically fight off free radicals o pagpapanubuon ni cause ang lawas na mismo ga-produce sang ginatawag nga antioxidant. That's right. Ang lawas na mismo ga-produce ang ginatawag nga antioxidant. One of the most powerful antioxidant nga ginaproduce ang aton lawas, amon ni ginatawag nga glutathione. Ang ginaproduce sa aton atay. Ano ba lang ginoobras ang ginatawag ni glutathione? Ha? Ang glutathione ini, basically this is nature's one of nature's most powerful antioxidant nga ginaproduce sa lawas ta. Ha? Ginakontrayan ni ang ginatawag ng mga excess o pagsaka sa pagdamo sa free radical sa aton lawas pa hindi na maglabot sa oxidative stress.
5: Uh-huh.
6: Ha? Pero may ano kisa ang aton lifestyle, ha? Sobra-sobra kay wala labot sa metabolismo nga gakos ang free radicals nga makapatigulang sa imo lawas.
5: Ang pagkaon pagid ngayon.
6: Ang pagkaon mo pagid, ang imo lifestyle, ang imo bisyo ga contribute. That's why, kisa hindi na sapat. Hindi na sapat ang antioxidant nga na-produce ang lawas. Well, that's why you need to eat your vegetables and your fruits. No? Your fruits and vegetables. Kaya nga, utan kag prutas, kaya amuna ang number one source, external source sang antioxidant. That's why, kung kakaon ka sa mga prutas, anong tip? kanan medyo tapol.
5: Tapol, mga violet.
6: Medyo gasire.
5: Mga sire, ah.
6: Gasirek, gid ang kolor, no? Ah, mga katawag na mga lumboy nga ina, mga grapes, mga berries nga ina, are extremely rich in antioxidant. No, iba ng sirisa na siguro, no? Kung tapol man na, amo na ang makapahubin sa imo. Sa mga utan naman, ha? Ano pagid abi? Tapol nga dahon sa kamote, ngalogbati. Ano pagid, ha? May ara pagid nga, or pwede man ang talong kung gustoon mo, no? So, amo na ang clue, no? May tawag si Digadi ni. May color coding ni ang aton mga pagkaon. Ang yellow rich in vitamin A, ang green na usually is rich in protein, no? So mga tanom-tanom nga ina, kung tanawon mo, kabalo ka na kung kailanlan mo, that's why kis bisita ka mo sa clinic naton, no? Mga natural doctors naton, kung ano
5: libre pa na yung sir boy, mabisita sila dala. Libre ang mga konsultasyon.
6: Correct. Makabalo, makatuon ka pa, o makatag pa sila advice sa imo kung ano ang mga kampiyon kay klase nga utan nga prutas para makabawi kasi imo lawas. So, yan ang bad ko ginaduwa. Ang source ng free radicals ang aton lawas mismo. Una itong discuss na metabolismo. Ang kadua nga free radicals nga ginaproduce ang lawas na is during when you are sick.
5: Mm-hmm.
6: Kung ka masakit ka, your immune cells, lalo na ang ginagatawag mo nga mga innate immune system mo, like the macrophages. These macrophages produces, creates its own ginatawag nga free radicals. Ginahimo ini as almas kontra sa mikrobyo.
5: Mm-hmm.
6: So that's why kung ka masakit ka, pwede ang oxidative stress mo way labot sa metabolismo mo, way labot ang imo immune cells ka produce man free radicals para madipinsahan ang imo lawas. That's why, ha, tapos mo masakit ka, landan ka balo ka gin mag-usas ang antioxidant mo, no? Ha? Kung mahal ang utan kag putas, da nagasulod ang DTX 500. DTX 500 was formulated by Dr. Ramil para makahatag sa ginatawag nga anytime. Anytime na source ang antioxidant, hindi lang antioxidant, kundi pinakakusog ng antioxidant para makabawi ka sa imo nga tawag nga oxidative stress level. So that's why it's really important, no? When it comes to premature and when it comes to aging, hindi mo ginaya na sikway ang importansya sa antioxidant. If you feel that medyo tigulang ka sa imo age, no? Ambal mo 20 ka pa lang, but you feel 30 ka na, base ang lawas mo gambasi mo nga ay base kulang ko sa antioxidant or base kulang ka man sa puway kag tulog, no? Kung inita nang tanan ng mga bagay, they work together para masunod ang normal aging process mo. Remember, normal. Kaya hindi mo dapat mag-i-accelerate, hindi mo pagdalion ang pagtigulang mo. Ha? That's why kailangan mo suplementuhan ang lawas mo sa DTX 500. Magkaon sang utan kag prutas adlaw-adlaw kung pwede lang, kung kasarang lang. Kung hindi, ang DTX 500 makasuplementa na makahatag sa ginatawag na support sa imo ginatawag na overall health. So, ang nami pag-in sa DTX 500, pag may kunig na hambal, kampiyon ang paaman, no? Kaya ang paaman sa DTX 500, ginatawag nga Charantia, ginatawag nga Ampalaya Extract. Ini nga Ampalaya Extract, it lowers your blood sugar. So sa mga diabetic da, pwede nga siguro na mabatian, uy, taas blood sugar mo, kaon ka marguso. Hindi nga DTX 500, gingkwa na to yung mismo na ang ginatawag nga ang pinakabaskog nga part sa malguso nga kapanubo sa blood sugar mo kaginputang sa kapsula. That's why sa mag DTX 500 ka, hindi lang uhubin ang imong selula, no? Layo ka pa sa diabetes, no? So kung gusto mo kampiyon nga antioxidant, gusto mo uhubin ka in and out, mag DTX 500. That's nga tawag naton nga the cell protector, ha? Food supplement.
5: Okay, buka nami, no? Do dapat na mabalik ta sa bata, sir boy.
6: Hindi
5: dapat
6: mabalik.
5: Ni buti na nami. Nami ang feeling bala.
6: Madelay mo
5: lang. Madelay do.
6: Delay lang kay kalaw. Ay man nga 40 ka na. You look looking 60 ka na. Ha? Dapat gani? Kung 40 ka, you should look 40.
5: Correct.
6: Kung 50 ka, you should look 50, no?
5: Dapat lang medyo manatili kitang hubin, sir boy. Kabalo ka, kanami, isang feeling. Isang feeling na lang, sir boy, makita mo nga pagsik ka, medyo hindi ka nag-tuyango, permiso, imuhigdaan. Kinanglanta, medyo happy kang healthy kita, sir boy. Health is life.
6: You'll be amazed sa powers ng antioxidant.
5: Correct.
6: Ang okay. Antioxidant ngini, makita ko iban kong mga friends nga medyo bisyuhan pag gani. Pupwilti. Pupwilti magbawi sa antioxidant.
5: Conscious kin siya sa lahat. Conscious kin siya sa lahat.
6: Hindi man conscious kay bisyuhan gani.
5: Tipo ko yun.
6: Kabalo sila magbawi.
5: Correct. Ang bawi na mo ng consciousness. Ginambal.
6: Kabalo lang ang antioxidant makabawi gid sila. That's why even though nga medyo hindi man healthy ang lifestyle, so to tell you the truth, no, not everyone has an healthy lifestyle. May mga cravings kita ya, engineer. Iban mahilig sa sweets, iban mahilig sa fats, ha. Kailan kabalo ka man balang maghagan-hagan sang epekto, sang negative effects sa mga ginatawag ng mga unhealthy habits mo. That's why ganda kasulod ang ginatawag ng DTX 500. And of course, dala na ang support to you, Mighty C, kag ang ginatawag ng D3 Bio.
5: Hindi na kita magpadugay-dugay. Mag-proceed kita sa talk ni Doc, ang mga benefits nga mahatag naman siling aton D3 Bio. No? Kaya isa-isa ko ito ni ang power tree user boy dapat i-inculcate gid sa mga pangunauna sa atong tagpalamati, kay amuneng pinaka-importante nagabinuligay ini nga mga suplemento para manatili kitang healthy, sir boy. So proceed kita sa talk ni Doc ang benefits nga mahatag sang D3 Bio.
6: Thank you, engineer, no. Diba usually ginambal tang Mighty C is your immune booster?
5: Of course.
6: Immune booster. Ti, amangkot nila ti, sir, na mag-Mighty C ka, okay na magaling immune system ko. Nga, kalanan ko pa mag-D3 Bio. Amo nang sabton.
5: Sakto ka pamangkot.
6: Amo nang sabton, tas subong adlaw, no? Why do you need D3 Bio? D3 Bio, ang vitamin C, no, is really good. No? And so that's why ang Mighty C niya, taking a klase nga food supplement. Because it boosts your immune system. Boosts your immune system. But what if your immune system is not already okay?
5: Okay.
6: Bata ka, be. Pigaw pa yung immune system mo. Tigulang ka na. Pigaw man yung immune system mo. Bisyuhan ka. Pigaw man yung immune system mo. Palapulaw ka. Pigaw man mga soldado sa lawas mo. Stress ka perme. Gaugtas ka perme. Ay sos, pigaw man ang immune system mo. Biskan i-boost mo pa na siya. Tigula na siya ibuga. You're still prone sa ginatawag nga invasion. Invasion sa ginatawag nga mga harmful microorganisms. Dala na na consists of viruses, bacteria, fungi, and parasites. Nga gakos ang masakit. No? Remember, ang pagkos ang masakit, duwa lang. Duwa lang. For me, in context, it could be coming from sinatawag mga metabolic disorder or alin naman sa genetics. Nga ina, kag sa ginatawag nga infection. Infection nga cause sang ginatawag nga mga microbes nga ini, mga virus, kag bacteria nga ini. So, diin bala gasulod gin ang D3 Bio? Let us answer that question, no? D3 Bio, mayon tanay, duwa ni siya kaparte. Ini ang ginatawag na superfood supplement ka D3 Bio. Ang una nga parte is vitamin D3.
5: Mm-hmm.
6: That's why D3 Bio. Ha? Ang iyan niya main, ang iyan ni main guns, kumbaga ang iyan ni premiado nga almas, ang iya cold press extra virgin coconut oil. The nature's answer to ginatawag naton nga antimicrobial. Nga. Kiini nga medium chain fatty acids nga ini, nga alin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga sa D3 Bio, is naturally a superb antimicrobial. Ano bala ang proseso ang ginaobras ini, no? Ang kung gainom ka D3 Bio, iyan ni mga MACFAS, kag iyan ni mga derivatives, no? Nga monolorin, ginawasak ang panit sa mga mikrobyo. Nga importante, gid bala sir boy, mga wasakon ang panit sa mga mikrobyo. Kay ang mga panit sa mikrobyo, amuna ang ginausab nila para magtapik sa inyo selula. And why is that important? Cause, kung makatapik na sila sa inyo selula, da na sila makasulod sa imo selula. O saro nila ang selula mo para makapadamo sila. So, ang slogan ni D3 Bio, no entry sa mga microorganism. Wasakon niya ang panit sa mga ginatawag ng mga viruses and bacteria. So, with that kind of mechanism, with that kind of mechanism, ginaputiktahan na daan ni D3 Bio ang pagdamo sang mikrobyo. Ang balila, ang paano ko nakasulod na microbiome? Ang microbiome makasulod gina imbis kan diin.
5: Correct, correct. Ang pero dapat yan may nagakontra man.
6: Oh, may nagakontra. Diin kasulod ang mga microbio sa mga point of entry mo, sa baba mo, sa ilong mo, sa kambot mo, sa pwede makundin diin, even in your skin. Kung may opening ka da, may pilas ka da, makasulod na ang microbio. So, ang point here is, usually, ang ga-address sa ining problema, ang imo immune system. Kung kampiyon ang immune system mo, ha, kay nakamaitisi ka, well, i-address na dayon. Pero, kung pigaw ng immune system mo, ha, kay again, palapulaw ka, stress ka, pelmi, ha, wala kagapawaway sang sakto, unhealthy ang imo lifestyle, puno ka sa tawag nga bisyo, ang pagkaon sa mga unhealthy foods, then, pigaw ang immune system mo. Ang D3 bio ya, why ni siya labot sa imo immune system health? Mm-hmm. Meaning to say, ang point ko there is, hindi man ko makambal nga wala labot nga sa nga ginapabayaan niya, hindi. Meaning to say, kung pigaw man niya ang immune system mo, madipinsa man ni Yapon niya ang D3 bio mo. Ha? So kung tigulang ka, kung ikaw bata pa, kung ginatawag nga immunocompromised ka, this medium chain fatty acids and its derivatives, especially monolaurin from D3 bio, will kill those viruses and bacteria naturally. No? According to research and science, sobra naka 1,000 ka mga research papers ang nabasa, kag nag-prove, and top universities and even health institutions of government, nakita nila ang ginatawag nga mekanismo sinisang monolaurin, mga kuha mo sa cold press extra virgin coconut oil nga sa DT Bio. Ha? Sa pandemic, popular gini, no? Well, research gini, kay naa, damo di lubi sa aton, engineer.
5: Oo.
6: Ha? Damo di lubi sa aton. Tikalandan, kabalota mag-usa sang ginatawag nga aton yung answer when it comes to a natural antiviral and antimicrobial. That's why ginausang rin siya as adjunct therapy during pandemic. Anong adjunct? Meaning sa adjunct? Ginaupod niya sa bulong against sa antiviral ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil. Same cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio. No? So, ano ang kaduwa nga mekanismo? Di ba, una, wasak itong panit. Ang kaduwa, pangitaon niya na ang mga selula na nakasulod na to ang mga viruses kag bacteria. Kag, suguon niya ni mga selula nga ini, mga magtawag nga posiso is apoptosis or natural death. So mismo ang mambal ka nga biskan infected cells gili makaputik taman gapon ang D3 bio sa lawas kay ginasugo yan eh ang medium ang lalo ng lauric acid kang monolaurin ginasugo yan ang lawas ang selula nga oops medyo die ka na siguro. medyo suicide ka na kay para hindi sila magdamo, ha? And ang katatlo is because medium chain fatty acids and monolaurin are healthy fats, kaya yan yung mag-couple, kaya yan yung kumbaga magtupad sa imo cell membrane para makaputikta na sa further or in the future ng atake sa ginatawag nga mga viruses and bacteria. That's the power of D3 Bio, the superfood supplement. That's why, okay, kamigilang ulang, oh, ha? Sa ginambal nga slogan sini, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat, buligi ang lawas mo, lalo na kung problema mo mikrobyo,

0: Okay.
1: Ano wala ang moisturizer sa ginatawag nga DTX Beauty Soap? Of course, ang VCO niya, no? Ang VCO ng ini, ginatawag nga cold pressed coconut oil has superb may moisturizing effect, no? Hindi lang moisturizing effect ang makuha mo ni sa ginatawag nga cold pressed extra virgin coconut oil nga sa DTX Beauty Soap, kundi may antibacterial ka pa. Because DTX Beauty Soap is both an antimicrobial and beauty soap, no? Sa antimicrobial properties ini, kaya ni tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases and bone is psoriasis, ano pa ginang tawag nga mga pimples mo da. Kung ano-ano pag gida nga cause ang mga tawag nga bacteria and fungi. Kaya na kakson sa nga tawag nga DTX Beauty Soap. Kaya yaman takson kakson sang DTX Beauty Soap ang mga mikrobyo nga gatuga sa nga tawag nga body odor. That's why this soap gives you a longer sense of freshness, no? Dugay kay mapanos kumbaga. Kung amuning habon mo sa ilot na sa beauty properties, way labot sa moisturizing effect. Ma, may ginatawag ni nga papain nga gapaputi sa imong papaya enzyme na siya, ha? Nga gapaputi sa imong skin, and of course may ara pagin siya nga gapaputi from the within.
0: Uh-huh.
1: Kaya ang guava extract nga ari man siningabon sang DTX Beauty Soap increases your glutathione level because it's extremely rich in vitamin C, and remember your glutathione is always attracted or it needs vitamin C para magsaka na siya. And of course tungod nga sa vitamin C yaman nami man ang production sang collagen or pag-repair sang imo skin. So diin ka pa, may beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa, mag DTX beauty soap ka na. Hamis ka na, mumot ka pa.
0: Okay. Ang lain da, isakto na, mumot. Pero kung ang imo ilok, sir boy, may mga bakterya, dira nga siling nila do, mga, kuhan ko no, mga napatay balang diwindi. Nga may napat do, may ara, mga baho.
1: Ah? Seven dwarfs,
0: babe. Seven dwarfs, babe?
1: Isa patay.
0: Oh, isa patay. Dati ka ka para panimaho. Sir boy, pukin ang lanta, may aram kita i-swipe to the left, swipe to the right sa aton nga ilok, sir boy, ining deodorant na Clinica Dio Fresh. Amo na kinanglanta, sir boy, kay para manatili kitang pugi, personal, kag may wala amoy, sir boy.
1: Wala ka melon. Wala ka melon amoy, no?
0: Okay. Ha? Oo, pero dapat mangapi man kita kadaga, sir boy. Ikaw, anong unang nga kapi nga ginatimpla mo kung kagahon? Ako ya, DTX Coffee Mix.
1: Nga, DTX sir. Coffee Mix, engineer.
0: Tika, yan mo nang ginambal ni mo, pirme. Uh-huh. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Kag isa pa, ginatinloan niyang imusulok-sulok. May chia seed siya. Nga taas niya kuan mo fiber mo
1: importante gid ang engineer ya ang DSE ang super antioxidant nga gamon niya ga detox sa aton silula, no? Early in the morning, imagine this, no? Siyempre iba niya makape tapos mainom sang ilang antioxidant, ha? Iniya ang kape mo mismo may antioxidant na, ha? Kay may DSE ini kag way labot nga gina-detox ang imo cellular health, gina-detox man ang imo colon sa ginatawag nga chia seeds nga paborito gina engineer nga that detoxify your colon. So kung aga pa gusto mo ga-detox ka na, ha? Nga kape ka pa, mag DTX coffee mix.
0: Okay, so amo na kinanglanta, pero kung gusto ta double barrel nga kape, sir boy.
1: Double barrel sa antioxidant.
0: Sa antioxidant, tiya mo ning aton nga DTX premium coffee, kag dire-diretso lang, sir boy. Anong mabulig man sang pre-bio coffee sa aton?
1: Oh, sa mga bisyuhan da, this is the best coffee for you. Tandaan ang ngalan, DTX Premium Coffee. Why premium? Hindi lang isa. Kundi dua ka super antioxidant ang unod sini. May ginatawag nga ergotionin. Ngalin sa gano, mushroom, the herb of immortality. Amunin ko ng antioxidant that has the capacity of reviving other antioxidant. Kung may mga vitamin C kag vitamin E kada nga sa lawas mo kag nausab na sa gira kontra oxidative stress, ginapang revive ni tanan ni ergotionin. Ginduangan pag ni Dr. Mills, of course ang DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga ra sa DTX 500, ginputang sa kape para mahagan-hagan ang epekto sang imo bisyo, lalo na sa mga bisyuhan magkape, nga gakape na gaasuman gyapon ang kamot sa panigrilyo, ha? Amo ni islin yung kape niyo kung hindi niyo mapundo ang inyo bisyo, mag DTX Premium Coffee.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Ang sweetener, safe na safe. That's why pwede mo ni Manly. For those people who just want to look young because they know antioxidants are good for the body, kag pala kape, this is perfect for you. DTX

0: premium coffee.
1: Okay, te ang kwan niya mga medyo ginambal nila ng mga para sa mga bacteria bla, buringot.
2: Sa mga buringot taga Aga. Bio
1: coffee kag ang probiotic sir boy, explain na lang sa ila para nga rekta-rekta na. Sige, sige sir boy.
2: Oo, ang prebio coffee, amo mo naman niya kape nga sa pagkanamit, no? Personally na mi an kon sa prebio coffee kanamit, pero ang pinakanami gidi, ha, ganami ang mood mo taga Aga. Kay puno ni sa nga tawag nga spore forming probiotics that improves your mood. So kung hindi ka morning person, ha, buringot ka taga-aga, ay, ha, kung ako ang mga partner mo, kung ako ang utod mo, baklanta ka. Saan niya tawag nga pre-bio coffee, you know? Ang namin niya is spore forming, why niya kakapatay? Why niya kakapatay sa init sa tubig sa imo kape or sa asido sa tiyan? That's why you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee in the morning every day. Mag-pre-bio coffee. Oh. And of course, mag-clinica spore biotics. Amo na niya ang tawag nga repopulation o kumbaga kung pigaw na gidbala ang imo gut health. Base, kulang na ang population sang imo good bacteria. Meaning to say, kulang na ang probiotics sa tiyan mo. It's time to take clinical spore biotics. Pwede ka bala bloated?
1: Aha.
2: Ha? Pwede ka bala may indigestion? Pigaw bala ang imo pupo? Feeling mo bala nga do ka luya si mo adlaw-adlaw nga nami man ang pagkaon ni nakaon mo ay kibasi pigaw na ang imo chan. Kung hindi na okay ang imo chan, mag-clinica spore biotics. 80 billion colony forming units of spore forming good bacteria that basically works together in improving your digestion, your metabolism, your absorption of your vitamins and minerals, and of course, the usage of your antioxidant. Ang pinakanami, sini, it improves your mood and your brain health. Remember, your brain needs a lot of things from your gut. Ang ga-obrasi na tanan-tanan to, ang ga-process tanan-tanan to, are good bacteria called probiotics. So kung gusto mo ka-probiotics nga maka-epekto si imo dayon, kaway kakapatay sa init sa tubig o sa asido sa tiyan, ha? Amunin ni ang technique magtumal sa clinical spore biotics, ang ga-panami sa imo mood, kag-ga-panami pa sa imo digestion.
1: Okay, salamat sir boy. Kag hindi ko magkalipat ha, kinanglan ma-enhance man ang aton nga sexual desire sir boy, mag-extend food supplement for men. Hindi lang iniya para panlalaki, pwede mo ini sa aton nga brain management sir boy. Kay nami ang daloy sang dugo ang aton nga utok. Actually, ang brain naton kinanglan sing damo nga oxygen. So kung maayo ang pag-circulate sang aton nga dugo sir boy, manami man ang function sa atong nga brain kag iban nga mga parte sa atong nga lawas, kinanglanong gid ang oxygen sir boy.
2: Ang bagay nila ang sekreto ara sa dugo. That's true. Cause your blood to logistic na siya sa imo lawas. Amo ning delivery. Amo ni ang truck. Amo ning delivery van nga gadalas ang tanan-tanan. So, your blood flow is really important. That's why kung ga-extend food supplement ka, hindi lang happy si Mrs.
1: Correct.
2: Pinaka-perform ka. Siyempre, ang performance mo, it depends sa imo man na blood flow. Kag sa pag-tinel to kay Junior, no?
1: Uh-huh.
2: Pero ang nami, pag-idi ko nami, ang blood flow mo nami, ang paghatag sa mga nutrients sa imo silula nami, man ang paghimos sa imo waste products sa imo silula. That's why kung naka-extend ka, do si Engineer Albao ka.
1: Uh-huh.
2: You feel young and you perform young kung naka-extend food supplement. Talking about blood flow, no? There are other ways to improve your blood flow and your mood as well. Ay, magpamasahe. Ha? Maglisensya kay misis. Mapamassage ko. Kan isog. Mapamasahe ko. Simple kung maghirit o punta.
1: Uh-huh.
2: Ang sikrito sa masahe, of course, wala ara magkisa sa masista, pero laban-laban, ha? Ara kaya sa Balanios. Dapat ang Balanios nyo, DTX liniment oil. Ang DTX liniment, kampiyon giniya. Ha? Kampiyon ng hagod yung ginataksin isang ginatawag nga DTX liniment oil. Ang init, sakto-sakto lang, gina-relaxin ng mga tired muscles mo, mga hangin-hangin sa kaso-kasoan mo, sa mga painful areas sa imo back, sa imo legs, habang ginabanyos ni ginagamat-amat dula. Kay kampiyon giniya ang ginatawag nga healing or relaxing effect sang DTX liniment oil. Ang sana oil ng bayan. Ang aromatherapy okay. Ni nga paaman, kampiyon man. Gapalilax kong biyay hilo, kagagalingin ulo mo. That's why, kalanan, lagi sa bag depend me, ha? Kung magbiyahe, or pagkanto sa pisina, basi abuton sa pagkakapoy mo, magpabanyos sa nga tawag nga DTX Liniment Oil.
1: Wala ta kada chimpo, sir boy, kag weekend subong, dapat manatiling aton nga ka mga uto dira, nga maging healthy. So, bawal sa sobra ng mga bisyo, ha? Ining weekends ini, dapat concentrate ka sa pamilya, concentrate ka sa mga healthy lifestyle, sir boy. Ah, para pag-abot sang Lunes, happy. Sir boy, what that yun po?
2: Oy, life ko no is a balance. Ah, hindi lang all work, no play. Dapat, hindi man no, always play, no work. Kalanlan, kabalo ka magbalanse. Lingawon mong lawas mo, pero obra ka man dayon. And to basically, for you to do that, you need to be healthy. That's why kalanlan, every day, mag-DTX 500, your cell protector, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, your immune system booster, mag eye care gold para kampiyon ang eye health, and mag eye care drops para matindoan ang imo mata. And of course, kung problema na ang trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, nga dala sa mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulueta Gambal, nga God bless, stay healthy, and enjoy your weekend.
1: Okay, no? In behalf naman sa atong busing, Sir Doc Ramil Oy, no? Salamat sa imo, salamat sa mga tanan-tanan ng mga kayuhan ginashare mo sa tagsa-tagsa. Kag isa pa, Sir Boy, sa atong Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, kag sa atong Station Manager, Sir Rhodes Palma. Ako naman, si Ialbaw mo, Ronnie Albaw, mayong aga sa tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
3: What?
2: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Kilonggo Drama Press.

0: yun!
1: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
2: Okay, sa'yo mo to nakubot kon? Mabalay-balay ta?
3: Daw kalain man na nga ngampang ang balay-balay man.
2: Then, hukaling gusto mo? Diyan na si Gardar?
3: Hindi ah.
2: Tipiko eh.
3: Ah, hindi kuya. Hindi ko na ya kay pang babae na ya.
2: Diyan naman gali.
3: Mampang ta. Barbie-barbie ah.
2: Wow! Ni? Binabae man ah.
3: Mampang ta bala ng munyika nga iya kalalaki.
2: Nye, dupalingin ba gina'y haw? Dupalingin ba gina'y mo tuto na kubot kon haw?
3: Oo ah, para mas enjoy pa kita.
2: Hala, sinasadya yun, no? Wow!

0: Ramón.
1: Sí.
0: Ano ka, Boy Ramon?
1: Walk out ko.
0: Anay ka, ano nga walk out ang ginangasal mo man?
1: Kapoy na ko magsigi, bias kag dibate. Ganin na walk out na lang ko.
0: Ang imal. Sinong ga bias kag dibate si Muhaw?
1: Ang Lucky 13 nga mga senador.
0: Nagbuang ka nagkuloy, no?
1: Ah, wala ko'y nagbuang, eh, boss. Galain lang ganyang buot ko.
0: Kag nga malain gi daw.
1: Kay man, hindi sila kasarang debate. Ma-walk out ki dyan?
0: At iba sinakorner na sila sa debate, hay eh. Amano ka pa mapadugay, kundi batsi ka na lang eh.
1: Yeah. Kung isa kaya ka senador, ya, boss, tindugan mo na ang tindugan mo.
0: Tika hindi sila guro katindog. Amo na ang pinaka-the best mong himuon, Boy Ramon.
1: Boss?
0: Kung hindi ka kasarang, palagyo na lang.
1: Ay, gali ka?
0: Oo, kita mo. Nagpalagyo ang 11, ha?
1: Oo.
0: Kontra sa 12. Isa lang man ang avance.
1: Sa bagay, boss, no? Do, may punto ka man.
0: Natural, eh, ako na gidni. Wala pa punto.
1: Napuntuhan mo, gid, boss?
0: Anay ka, Boy Ramon. Nagapamatak ka sang largo mo, aw.
1: Ginahugot ko lang, boss, ha?
0: Kag nga, aman.
1: Malagyo ko, boss, ha?
0: Kag nga, aw.
1: Do, hindi ko kasarang sa mga tirada mo, eh. Ang unang na-learn ko, subong, boss, kung hindi ka kasarang, malagyo na lang.
0: Palagyo to. Kag hindi ka na ni magbalik-balik pa, ha?
1: Ulo, grabe, boss, ba? Sige sa tayo, no?

Anibal ka mo nga trisi ka, Senadora. Daw ang gusto nyo kamo pa yung mahari-hari sa Senado? Ano ka mo? Hello? Hindi niya pwede nga napangimo ninyo. Dapat ka mo balabagan nga daan. Doon ka pigaw kay Tito Sutab, haw. Doon wala sila niya sa Senado, haw. Nano ni man? Nagkaya ang paya? Do ka pigaw man sa atake ni Frieza Hunti Virus, haw. Kag daw wala ga pasakay si Rocky Tuklo kag Sherwin Tuklo. Ano ni man? Daw nawad anan sila power nga magbend sang dalo? Ayaw! Inapalingin ginilang akon ulo. Pwes! Amat-amaton taman pagwa ang inyong mga kaso. Tanaw tagid bi ang inyong mga abilidad. Daw kamu pa ang gagamit, kok ba? Kok as in kukwa. Kinanglan mauntat ng pag-ari-ari ni Kayat Tano. Sumpuon ko ng pagkabagsik mo. Ha? Isunod ko man o kung isunod ko man si Robin Revilla. Para sa dyan sila.

0: May gabang kay?
1: Ano naman may kakoletoy?
0: San salang sa to na?
1: Ang ano?
0: Ang ano pa kung ding Sunday school nga kada Lunes ang klase? Oo, oh, kita pa ba? Gexel kita ya sa mga munay ang mga kompetisyon niya, Meg.
1: Hoy, man mga tagas tayo ay ko. Kag may dugo tayo mo?
0: Dugo sing ano, Meg? Sang krokoko?
1: Dugo ni Albert, ah.
0: Albert nga kawatan sa bangga?
1: Hindi, ah.
0: De, sino man nga Albert?
1: Albert Einstein, bala?
0: Ay, gali. Husto. Sino na siya gani, Meg?
1: Sabi ko gani, kung kilala mo?
0: Wala, eh. Kaya wala man siya kapakilala mo. Ipakilala, bala siya akon, Meg?
1: Patay na siya, Meg.
0: Tidol ako siya nga panjong.
1: Ngayon? Wala ko na iya katultol?
0: Oo. Sabi ko gani, close ka muna kay may dugo yaman tabla. Bala na may kung sino ta. Basta may dugo ta. Importante din, may alam tayo.
1: Oo, oh, man, Meg. Pati na ko si mo, ah.
0: Oo, dapat din, Meg. Mapati ka sa akon. Kay master mo ko ba?
1: Yes, master.
0: Good! Amo nang tirada ta.
1: Sadya-sadya, you know? Wow!

0: music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio.
2: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3. Mabakas mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
9: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadaragsa nga punggot.
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit.
15: DTX Beauty Soap.
14: Gala o magputi.
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol.
15: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor!
10: Ang sinaing!
16: Luto na!
10: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca
18: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigasing
18: performance.
17: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo ang atay,
17: happy kanunay.
18: DTX 500
17: masaligan,
18: epektibo.
17: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500
18: ikaw pala ang may diabetes.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
18: nga nagapanupo
17: kag kontrolar
18: sa imo blood sugar.
17: DTX 500
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio
20: yung may PCO.
1: Ang PCO
20: yung may D3.
1: Mga butika
20: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio
20: yung may PCO.
1: Ang PCO
20: yung may D3.
1: Mga butika
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, may puso.

0: ano man budat asawa ko nga nagaisahan nun.
1: Wala nga yun daw. Kamusta si Noli?
0: Ay, ato ay. Gapangasubo kay ginapangitay ako no si Bato de la Rosa.
1: Ano?
0: Oo. Ang bukang bibig ya. Bato. Bato. Bato. Bato. Amo lang na. Sulit-sulit.
1: Basilay na nga batong ginapangita ya.
0: Kagano man abi?
1: Basi bato ba lang nga ginatuna?
0: Ay.
1: Kung bato nga ginapudpud.
0: Ano niya klase bato yaman?
1: Crockstone. Sa crusher nga ginaulaan, malas ang mga bato, agad tunawon kag pudpuro.
0: Aw, abi ko gani ya kung lain nga bato.
1: Lain-lain man ayang imo, yatabagak.
0: Pero wala ba ilang lato niya budat? Sa diin ay nanago si bato man.
1: Wala kagadali.
0: Wala man ah.
1: Pangitaon to siya kagpamangkuton kon diin. Kasabad sa imo, tabugok. Nga, kuyang pamangkuton mo. Anong matyagan mo sa akon, managtago sang bato?
0: Ay, hindi man, ah?
1: Amo gani na, para kabalo ka gadya, ikaw git mismo pagpangita sang bato. Aw, sang bato, kay bato.
0: Ay, ala, sayay, no? Ay,

0: Chay Marites!
1: Ay, hello, nurse.
0: O tiyano, kamusta? Nabusog ka man sa ginkaon mo?
1: Sa lima ka kutsara nga kanon kag isa kabilog nga balingon sa banta mo, mabusog ko to?
0: Oo, ikon hindi kaya dahak-dahak. Kaya halos na nanding nga gabantay sa pasyente, gapasalamat man gani kay gakabusog sa laya sa ginahatag namon nga rasyon.
1: Ay, kayo!
0: Wala kaya gakabusog ya Marites, base dalok-dalok lang gidyayan.
1: Ay, uy, purte ka man imo, nurse ba?
0: Kagaan naman!
1: Kung ikaw to yan magkaon, mabusog ka to?
0: Ay, oo eh. Ay, busog pagari ang tigab ko. Ay, kusog-kusog ka tama sa tigab ko kung busog ko.
1: Ay, hala.
0: Pasalamat ka na lang niya, Marites. Kami libre ng pagkaon di. Bisan private nga hospital kami. Nga ang gadunit sa pagkaon ng gobyerno.
1: Perte ka mag-iing na klase hospital. Kay private na, isalig pa sa gobyernong pagkaon?
0: Hindi kung hindi kaya kasahong, hindi ka to ibang ospital nga kanon mo.
1: Kanon kong ospital?
0: Kanaan, gali!
1: Oh, ma.
0: Hoy, Marites, pasalamat ka na gani kay makalibre ka na. Amo ba nang ibakal mo? Ang kabalo ka naman nga wala ka sang inugbakal.
1: Ay, daw abot mo, ha? Sadya-sadya, ino.

0: Angelina?
1: Ano naman na, Ern?
0: Na-notice ko pala sa imo ka, ina. Do ka linong sa imo, how?
1: Bisi ko, be.
0: Bisay ka sa ano?
1: Pamatasang sobra nga pagkaon sa likod sa itong classroom, ah!
0: Hello?
1: Bahala, daka mo ya. Busy ka mo ya sa klase. Ako ya busy, magkupamutos.
0: Uti, damo man naputas na?
1: Oo, eh. Biling ko na lang gani, ban ko notebook para kahiga mga pagkaon.
0: Ala, grabe sa imo pa.
1: Kanugon kay pakaon na lang to nila sa ido. Amatog yung pangayo ko na lang eh. Siling ko, mapuslan man sa ido nga itom ulo ah.
0: Ala? Ti, ipakaon mo kitod sa ito?
1: Te, ako na lang mapulos ang pagkaon niya sino pagitpay?
0: Na! Uti, panos naman na guru.
1: Abala na panos ah. Basta oh, wala lang hilo. Okay pa na yung Japon niya.
0: Ni, satya-satya inang.

0: May balita na, may serbisyo publiko pa! Kampyon!
1: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso!
2: Hey, bye!

0: Singapore, 3 lang sa K5 News FM 88.7 ang kampiyon ng istasyon.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: TDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: Whoa. TDX 500!
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
8: 88.7 K5 News FM, Iloilo. Ka, Bumpy Hour News Break.
9: Oras sa K5 News FM, Iloilo. Oras sa Pilipinas, alas 10:30 sa aaga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Sa balita lokal, nagdangat sa sobra 4.97 million pesos nga balor sang suspected shabu ang narecover sa operating unit sang Iloilo City Police Office humalin Hunyo 1 tubtob Hunyo 15, 2026. Base sa data sang ICPO, 731 grams ang suspected shabu ang narecover sa 24 ka nagkalain-lain nga drug buy bust operations sa diin 27 ka suspect ang naaresto. Samtang gindayon naman ni ICPO Director Police Colonel Wilbert B. Parelia ang tanan nga operating units bangod sa wala unta nila nga pagpanikasog sa pagsugpong sang illegal nga droga sa syudad sang Iloilo. Sa balita nasyonal naman, ginkasugtan sang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kag sang Russia nga ila pasangpadon ang kooperasyon kag diyalogo sa nagkalain-lain nga areas paagi sa Kazan Declaration 2026 nga amo ang roadmap sang ila masunod nga phase sang kooperasyon. Ang nasambit nga deklarasyon mayara sang pila ka importante nga mga dokumento nga amo ang Kazan Declaration 2026 entitled ASEAN Russian Federation Unity and Diversity 35 Years Together, the ASEAN Russia Comprehensive Plan of Action for 2026-2023, the Joint Statement and Concept Paper on Cultural Cooperation kag the Joint Statement and Concept Paper on Energy Cooperation. Nibaloan nga sang Hunyo 18, 2026, ginhiwat ang Russia-ASEAN Commemorative Summit sa Kazan, Russia. Sa balita internasyonal, ginanunsyo sang Estados Unidos nga untaton na nila ang naval blockade batok sa Iran matapos nga nagperma na ang duha ka pungsod sa isa kakasugtanan nga nagatuyo untaton ang tensyon sa Middle East. Suno sa U.S. Central Command, ginkuha na nila ang blockade kasunod sang direktiba ni U.S. President Donald Trump. Bangod sa sini, liwat ginbuksan ang Strait of Hormuz nga isa ka pinakaimportante nga ruta nga ginaagyan sa mga barko nga may dala nga krudo kag iban pa. Ang oras alas 10:33 sang aga. Ang K5 Top of the Hour News ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskog nga alkaline-based nga vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas resistensyado gid permi. Mighty C, mabakal sa mga butika sa Iloilo kag sa mga product centers ni Doc Ramil Uy. Ini si ka-K5 Zarina Claire Magno para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
4: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
5: Magalingin bala ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi?
5: Masami ginauha?
4: Kasi may diabetes ka na?
5: Mag DTX 500 na?
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar?
4: DTX

0: 500
1: garantisado.
0: TTX 500 TTX Coffee Mix.
2: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C.
5: Mababaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Hood Superman for Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Hood Superman for Man. Extend Hood Superman for Man.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
18: Salamat gid.
17: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music.
12: Kampiyon sa kalingawan.
18: Kampiyon sa serbisyo publiko.
19: K5.
20: K5.
19: K5.
20: K5.
19: K5,
20: K5 News FM.
21: 88.7.
22: Kampiyon.

0: D3Bio Health News. D3Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
3: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
2: A masking disease na.
3: Mga kuko nga, hindi maayong
2: kapinos. Patuloy lang.
4: Nail fungi.
5: UTI.
2: UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or iningito ang candida infection, inom gid D3Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
0: D3Bio with Physio. D3Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, D3Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
0: D3Bio, ang D3Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
3: Hamot ang bulak.
4: Yes.
3: Duksan. Ha?
2: Bulaklak, ang bulaklak.
5: Sa buhay ay kailangan.
2: Bubuka ang bulaklak.
3: So haabot ang bulaklak.
4: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3Bio nga mayara sang vitamin D3, D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
2: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3Bio.
0: D3Bio with Physio. D3Bio.
8: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3Bio nga makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan nabatyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio.
9: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio. Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio with Physio.
3: Ang D3Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid ngayara sa D3Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
5: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no, kag mga pilas sa panit.
3: Kuno amin gid D3Bio no, pilas-pilas ka.
2: Di pagyapon mo inom D3Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3Bio adlaw-adlaw.
3: Bago nag-discuss ko kuno nga ang babae flower, ang dinero nag-chat. Niya sa Webis lang ko na makatok. Ika pamunyag pa ko sa mga flowers.
5: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang flowers. Ipo, yeah. Ginahimo yung bouquet.
0: D3Bio with Physio. D3Bio. D3Bio. D3Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3Bio. Health News. D3. Bio. D3 Bio. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!

0: 라디오
1: 컴퓨터라디오
2: K5 뉴스 FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo. Las 11:06 na sa aga. Oras kinadulong sa inyo sang DTX sa 500 di Superior Antioxidant. Kinadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya Vitamin C. Kinadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang
5: 11 Mbps.
6: 11 Mbps.

0: K5 News FM 11 Mbps Dark, sapio, sigurado sa servisyo, astig sa komentaryo.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: Saburoso!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: mayong aga mga ka-K5! Kumusta ka mo na? Welcome na sa atong sinigapagpangalagad sa subong edisyon, subong adlaw! Biyernes na! Biyernes na, Biyernes, pizza 19 na sa bulan sang Hunyo. Kumusta na ka mo na? Medyo... Huwag nag-awag, tulotalitino daw nagbalik. Pero hindi man tama, agad kay Nita. Pero halong kita sa Gyapon. Halong sa Gyapon, inom lang madamo ng tubig. Mga tagpalabati naton, welcome gid sa 11 Mbps. Una kita sa good news. Mayo nga balita ni kay sa Martes, may rollback naman ang presyo sang diesel kagasolina. Ang diesel, gina-estimate sa 10 kapisos, 10 pesos per liter ang rollback. O, kampiyon eh, kampiyon. Kabay pa tani, subong adlaw, no? Friday, may last day pa sang trading. Madukangan bla, mga 15 pesos bla. O, last day sang trading, subong ha. O, kabay pa madukangan, 5 pesos para 15. Roti, as of today, la napodo kapisos ang rollback sang presyo sang diesel kada litro. Kag sa gasolina naman, 6 pesos, 6 kapisos ang rollback sa presyo sang gasolina sa Martes, sa June 23. Maayo gid kag welcome na sa aton sininga pagpangalagad sa iban pa naton nga mga balita, mga ka-K5. Nakabot si Secretary Vince Dizon. Amin ni ka-K5 Kim ang balita bla. Ano kuno daw ibalik sa DOTR? Ang si Secretary John Vic Rimulya kuno sa DPWH. Roadway pa ina no sa nakuha na to na sa kay Tweety Bird. Check na to mi si ka-K5 Kim Kaloyo, K5 Paul, kung nakaabot na si Secretary Vince Dizon. Kay inspeksyon niya ko no. Kantoan niya ang construction sang Timawa Drainage System. Dirabla Timawa bla no, dirabla sa kilid sa Iloilo Doktor sa ospital. Pakadto sa molo. Eh, may construction dira sa right side kung nalin kaysa doctors pa kanto sa molo. Ang construction sa drainage system, mga ka-K5, kagamo ko no ini. Ang makasulbar sang baha sa anay na bitan nga area. Kag pagkatapos, sining construction. Kag subong man, magkakanto man si Secretary Vince Dizon sa buhang flyover. Buhang flyover blang nagligad to na losbot. Sabi nga siminto na losbot. Tigin pa obrato sa kontraktor nga wais ang bayad. Ay ti under pa sa warranty. Tood yun man nga under pa sa warranty. Tood yun man nga wais ang bayad. Ay di ko magpati ah. Para na si K5 Kim kung nakabot na si Secretary Vince Dizon sa Timawa Molo. Ay inspeksyon din tapos naman ah. Pero hambal sang Tweety Bird ta nga niya dugay na natani na tapos kung ay magin pauntat ni Iyoy. Iyoy nyo bla ni Iyoy nyo. Ika gin pauntat mo. Igin pauntat ti untat man kag kaway man maobra eh amo na way mabalaan ni Secretary Dizon. Eh, pagkabot yan eh, kani, mayo lang kani, kagin nakita ko, di, gin patapos kay isang nagligad to, ginpauntat. Ginpauntat ni Iyoy bla ni Paul Diada. Anya de poga. Sagad mo ko brada bi unta tiyo. Eh, katapusan reklamo sila ay matapos pero ay nilagi pa man kot ko sino na pauntat. O, ni Vlad da poga. Ah, si da poga na pauntat mo na nga dugay mo tapos.
4: Untat na na
3: eh. Untat to na, huwag nang balyan.
5: Next question.
3: Untat to na kiti tapos naman ah. Ara na si K-5 game, daw lang alang yan. Sabi ko daw, ito naman tas lang. Eh nga, wayaw. Eh, inspeksyon mo, tapos naman mo. Dako siya na ang mabulig niya. Dako mabulig niya ang parkingan. Oh, kung nga istrikto ang mga taga-traffic aid, doko na mga taga-transportation. TTMO, Traffic Transportation Management Office. Ay si K-5 game to, ay pakabot si Secretary Dizon. Eh kay inspeksyon nun yan niya. Kabay pa nga kung natapos ng gitman ang drainage system da. Pagtagulo lang, kabay pa nga way kita sa baha nga makita da. Kagabay pa nga hindi pagamito naman nga parkingan. Iti ka namin sila, no? Ang MVUC, gali, no? Motors, Vehicles, User Charge. Pila na subong 3,500? Grabe ba? Amo ninyo, kwamlan, road user stocks. Mahal ba? Kaya mo, ini mga ka-K5, ang MBUC ini, o kung amo ninyo natawagan, road user stocks. Amo inang mga buhis naton kung magparehistro kita sa salakyan nga may buhis. Amo nang natawagan, road user stocks. Kaya mo, inang ginagasto, amo ina ang gina... tipon para maggamiton niya pondo sa construction sa mga dalan. Kabalo man kamus na sa nag-aabusar ka ng parking sa dalan para riyom lang tagbayad po na parkingan nyo. Amo man ang tinutuyo proposal ni si Kagawad Miguel Trinias. Kada Domingo kuno ay lang sang free car day sa Transunset Boulevard. Hoy! Ang purpose ang kwani ang purpose ang pag-construct sang Sunset Boulevard. Amo ang pag decongest sang traffic pagadto sa Southern Iloilo kag sa probinsya sang Antique. Amo nang number one nga purpose ha. Hindi kay purpose na ma-walking-walking ka mo. Aral ka mo skilid. Kay gingastuhan sang sobra na isa ka bilyon ka pisos na Sunset Boulevard, imuon nyo niya ma-walking-walking. Why man kita problema sa walking? Aral ka mo skilid, dala na. Hindi na propose pa yun niya kala Domingo, ay kuno sa salakan, isira ko no. Kala mo na sang venue na to niya maka-exercise kita. May esplanade 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ginpataho man aton, gingastuhan, ginhulaman sang kwarta, sang sudad, sang Iloilo, ang La Paz Plaza. May ara man diri sa Haro Plaza, nami man mag-walking kadaga. Gingastuhan man na, ginhulaman man kwarta. Isa sa mga tinutuyo, park ina. Graciano Lopez Aina Park ang isa ina sa mga purpose man nga opsyon mo nga dra ka mag-walking kadaga. Kag ang Sunset Boulevard nga sa kilid niya maka-walking-walking kabanda.

0: Kamo ina mga kakipay ba? Basta dalan gani, ginahalin ina, gina charge ina kon amo ina ang ginapabayad sa aton sang gobyerno kon magparinyo kita sang registration sang aton sining salakyan. Ti may arad ang may ginatawag nga road user's tax o kon ang motor vehicles user's charge. Kaya ang balsang kilala ko, nagparehistro siya sa iya sining salakyan, ang ginbayad niya sa MBUC, 3,000 pesos kag-inintos, 3,500. Kaya mak mo na, 3,500 na gali sa mga magparehistro ka. Grabe ka mahal ba? Ang ining 3,500 nga ginbayad mo sa imong road user's tax o kon MBUC sa LTO, ang bayad ka bla renewal bla? Ginatipon ini sa gobyerno parang amo ina ipa-construct sa mga dalan. MBUC. Base ang iban daw ay pa-black balos na nga kada paristro ta sa salakyan ta, salakyan ninyo gali. Ginapabayad kita sang 3,500. Damak mo na, no? Mabayad para stroke ka. Kahit ang registration sa sasakyan nyo, kada tuig, parinyo ikaw mo. Tikon magparinyo ka. May 3,500 ka nga, bayad. Hindi ka ginatawag nga MBUC. Ara na sa mga renewal, registration sa inyong mga sasakyan. Amo na, nga hindi nyo pag-i-impede ang traffic. Kung dalan ang purpose, dalan, dalan. Eh kung isa din na mo, managapasyuwing na sa mga fun run, we are not again sa fun run. Ano yung mga fun run yun? Dito tanan-tanan ibutang sa Sunset Boulevard, bla? Kagaling na alas 4, hasta lang na city, saga. Yung sara, kamuhin nyo is Diverson Road. Yung sara, alas city na, ay pakakatapos. Ang purpose bala, dalan ina mo, alagyan sa salakyan, ini nga ipasira mong dalan para lang sa inyo sining activities. Pilion naton ang dalan nga ipasira ta. Nagpilion naton ang mga lugar nga aton ipasira. Oras aton nga pagpangalagad, las 11:20 na, may anay katapos ang pulis. Sabi man niyo, polis ang una, mayo ganit ko subong kayo, nag-full time siya sa pagpano, nag-full time siya. Sa pagbaligya siya, buti na dakpan siya kahapon. Oh, grabe niyo. By the way, mayong agal ang dira kapamati subong ang Biyahira Taxi. Oh, taxi nga Biyahira si Roger Ravina. Kapamati subong. Salamat kida sa kay Roger Ravina sang Biyahira Taxi. At tune in subong sa 88.7 MHz ang iya sini nga car stereo. Upod sa kay Kaki 5 Mat Chocolat. Salamat kid mga sir, thank you gid sa pagpamati sa kapamati subong sa Biyahira Taxi kay Mr. Roger Ravina. Iban pa naton yung mga balita diri sa aton sining pangalagad mga kakipaybe. Amo ding ambal naton nga katapos ang una sang pulis nadakpan sa bypass operation. Grabe ni. Mayon ni subong kay na full time ka toy. Baligya ka na lang sabo. Ugali kay nadakpan ka. Diri na si sudad si Kiloilo dakpan. Opo dyan, dua ka mga kopdanan niya, dako pali, tatlo sila tanan. Sa bypass operation, nagabalor sang 1.3 million pesos nga sabo. Kahapon, dira sa barangay na Baez, sa distrito sa Mandurriao. Kamu ni hambal nila nga sabo is everywhere but not alarming. Hindi alarming, daw permi lang may dakop sabo, di minilyon ka pesos ang balor. Kag sa Banuas and Duenas, iskay kagawad to, dakop man sa bypass operation, no? Sangko niya ang kabataan kagawad, sa isa ka barangay sa Banuas and Dueñas, Iloilo, dakop sa bypass operation. Kapon sa ngapon sa Banuas sa barangay Kapuling, ang bypass operation ti dakop ning iskay kagawad do sa ang isa ka barangay dira sa Banuas and Dueñas. Ti dakop siya ti amak muna iskay kagawad. Kabarigya siya bo. Pero kung pamangkuton mo ni, why di siya kabarigya? Pero dakop na. Ay, abin nyo, ang ining natawag nga mga bypass operation la sa Kapulisanta. Inila na nga basta-basta nga automatic subong dayon dakpon ka kundi madugay ina nga mga surveillance. Sinimana binulan. Itan nyo tong empleyado sang kwanto, empleyado sang driver sang dump truck sang provincial government na nadakpan sa nangligad niya adlaw sa barangay Kamamugan na Santa Barbara. Kapila man tong tinuig man tong surveillance iya ay mabudlay dakpon kay ginaproteksyonan sang pila ka mga negosyante diri sa siyudad si Iloilo kag probinsya. May protektor sa kunungan negosyante. Eh, driver ka sa truck, ginaswilduhan ka sa gobyerno, baligya kay mo siya bo. Kag inilang basta-basta kuni bodigiro kag sa gidyag nga deliver. Eh, amo na kani ambal sang kilala ta. Ya, grabe, gidya kaduwa, ginsa mag-deliver, bato ba? Literal nga bato, balas bato. Agti kon sa mga drugista pang sabu bato. Induwa gidya ka klase sang bato ang iya ginabriga, gina-deliver. Kuni hinaslo. Pero sabu is not alarming ha. Amo na ning millions of pesos ang mga balor sang sabu nga mga recoveries sang Provincial Drug Enforcement Unit ni Police Major Dadji Dilima sang City Drug Enforcement Unit. E ang siyudad sa Iloilo sa ICPO ba o pila man niyo? Dako-dako man niyo sa mga natipo nila sa Cebu. Sa sulod lang, sang pila kadlaw. E damo Cebu, diri sa ato na. Standby ha, mabalik kita dugay-dugay. Sa dugang naton, yung mga informasyon, yung mga balita. Diri sa aton siningapag pangalagad sa 11 Mbps. Standby na mga kaki 5.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.

0: Hapon Gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga maga-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan! Probiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Probiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Baka sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronan. Saka sales rep.
9: So una,
8: problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mamakas sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang

0: kalokohan.
1: I Care Gold, ang superior eye formula.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom
1: sang maskin pabaskog nga I Care Gold.
0: Kag patuduan ang mata sang I Care Drops.
1: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Food supplement for men.
4: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
3: Extend
5: Food Supplement for Men.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: Epektibo.
7: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanubo.
8: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: Epektibo.
7: DTX 500.
8: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
7: Ang D3.
8: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
8: Yung may D3.
7: D3 Bio.
8: With Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
7: Ang D3.
8: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
8: Yung may D3.
7: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
11: K5. News FM. Championing the live of the Filipino.
12: Wow! May pumso!
13: 11 Mbps!
14: Balik kita sa ato niya pagpangalagad ng mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. May nadakpa naman si ka-K5 AJ Cordoba. Nagapamati gid, no? Sa aton sininga, okay ka, may kapika sa K5 si Juanito Decrito. Juanito Decrito sa Barangay Bulilao sa distrito sang Mandurriao. K5 AJ.
15: Mga ka-K5 sa subong aga, no, manugsulod ang programa nga 11 Mbps. Sari kita diri sa Barangay Bulilao, no. Halandun extension sa distrito sang Mandurriao kung sa din isa diri ka vulcanizing shop ang nakatutok gid ang isining radio sa K5 News FM Iloilo. So ari si Tatay. Tay, good morning. Pwede ta lang pay nanay ani mo radio? Sige, ako lang. Tay, magluwas sa mo sini oras. Ano kapag in oras mas amiga pamati sa K5?
16: Alas 7.
15: Hasta
16: alas 11 sa hapon.
15: Alas 7 ka di ga open?
16: Uh-huh.
15: Alas 6 ka ga panira?
16: Uh-huh.
15: Iba't yan mo na dirang akong madakpan dirang imong radyo nga magyan sa namon nga taga K5. May premium nga ba to nun?
16: Oo. Uh-huh.
15: Nagalaom ka man?
16: Oo. Uh-huh.
15: So kaya nagalaom ka, tay? Okay ka. May kapi ka sa K5 News FM Iloilo. Mambal mo kay Dr. Ramil. Uy, kag sa K5.
16: Thank you kay Dr. Ramil. Uy, kag sa K5 FM.
15: Oo. Ate, sa mga produkto ni Dr. Ramil, uy, ano nagamit mo?
16: D3 Bio.
15: D3 Bio. Dugay ka na nagagamit.
16: Dugay na.
15: O, te, kamusta ang kumatsagan mo kay nagagamit kay D3 Bio?
16: Okay man ah.
15: Okay.
16: Healthy man.
15: Tiyabiyag dahil rin mga customer mo, mga kaingod ni mo, nga magpumati na sa K5 kiba sila. Sun sila naman ang maswerte nga makadaog sang kampiyon nga kape, ang DTX Coffee Mix. Magda sila, Bi?
16: Oo, sa mga katupad ko, pumati mga kamo sa K5 FM base sa sunod, kamo naman ang madako.
15: Oo. Ano pangalan mo kitay?
16: Tito Vulcanizing Shop.
15: Hindi, ang imo kidya?
16: Juanito Decrito.
15: Ha?
16: Juanito Decrito.
15: Si Sir Juanito Decrito. Pila ka na tay? Bilan?
16: Ako ng 48.
15: 48. So tatay, thank you so much. Kamadamog nga salamat sa maraming na pagsuporta sa K5 News FM Iloilo. Labi na sa paggamit sa produkto ni Dr. Ramil Uy nga D3 Bio. Tatay, congratulations. Kagmayong aga na sa liwat. God bless.
16: Thank you.
17: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!

Dari warin nyo nabatihan si Juanito de Crito sa barangay Bulilao sa distrito sa Mandurriao. Sa ato niya, okay ka, may kapik ka sa Key 5. Ginagdagi na ito ng talantanan ng mga running enthusiast. Ang mga nag-walking na muna, hambal na ito niya. Hindi kita again sining mga katulad sini. Galing kay butanta sa husto nga lugar. Kami niya kada fun run blad, dira butang sa Sunset Boulevard. Hindi na sa Diverson Road. O, tanan yung mga activities blad, fun run. E para sa K5 ko niya, ang fun run naman niya, kundi sa Sunset Boulevard. Okay, ginaagdagid ang tanan ng mga running enthusiast nga magpasakop sa K5 News FM Iloilo. A 5th year anniversary fun run. Dalagan para sa mga bululigan. Nga pagaiwaton ini sa July 5, Sunday, dira sa May Sunset Boulevard. Kani magparehistro na, mayara sa tatlo ka mga kategori. Ang 10 kilometer category, registration fee is $999. 5 kilometer category, registration fee is $699. Tag sa 3 kilometer category, ang registration fee is $499. May duwa ka mga pamagi sa pagparehistro o na ang personal nga magpadulong sa K5 News FM Iloilo Station. Diri sa studio na ton sa 4th floor, Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City. Kung pwede man nga online, mag-check lamang sa page ang K5 News FM Iloilo. Opda ang imo barkada, kaopsina, mga kabarkada mo, kaopsina mo, kapamilya mo, kapatid mo, kahagugma mo, kaupod mo, na mag-upod ka mo. Sa fun run for a cause ang K5 News FM Iloilo. Nagaulat ang mga exciting nga mga papremyo kag mga sorpresa para sa mga tanan-tanan nga mga pumala sa kopa. Ang ina nga porsyon ginadulong man sa inyo sa Klinika de Tribayo de Antiviral kag Antibacterial Specialist para malikawan nato ng trakaso, hilanat, sipon, kagubo kag inom kita sa de Tribayo adlaw-adlaw. Kaya ang D3Bio, ang iya sinay nga extra virgin coconut oil, ngayon pamanan sa vitamin D3. Ginapataya sinay ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites, kag mga viruses. Bot silingon niya, kung naka D3Bio, kita adlaw-adlaw, healthy ka. Kila binagid ko, nag-a-star ikaw sa balahaon, kaya matubig nga lugar, nga paborito balayan sa lamok. Taas blang aton, sinihilanat, kaya may kaupod niya sakit sa ulo, pagsuka, kapalang nakit sa kalawasan. Ay naobserbaran, kabalang nga pulang rasis, kaya nagatubo sa imo, guya kagdugan. Initanan ang sintoma, kung patimaan niya, base may dengue ka. Gani, mag-inom ikaw sa D3Bio. Ang D3Bio, ang superfood supplement. Agini mo, gikan sa extra virgin coconut oil, nga party sa D3Bio. Kagagin pamanan sang vitamin D3 nga pareho ini nga maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides galing sa extra virgin coconut oil nga parte sang D3Bio ang ginahimo sang lawas nga monoglyceride. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin galing sa D3Bio ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo ang pinakakusog ang natural antimicrobial properties. Ginapa namin iman sa D3Bio, pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton siningalawas. Ang vitamin K, isa ka fat-soluble vitamins, ginagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadenggi ka. Tinuan man sa kinanglan nga malimpyong aton siningogsaran. Para nga ini pagbalayan sa lamok kami dala sa dengue virus kaya mag-inom kita sa D3Bio. Kagparisan na ton sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Para nga healthy kita, D3Bio kag, kag vitamin C ha, ang Mighty C. Kaya ginpabaskog ini nga vitamin C para sa mabaskog na ton niya immune system. Mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag D3Bio. Mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang ni sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok, idulong ini sa inyo mga puluyan.
Okon. Nagkanto sa mga product center ni Dr. Amil Oil, Luzon, Visayas, Mindanao. Diri sa sudad sa Iloilo, Arinamtang sa Ilopi Street. Haro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up diri kada Domingo, Domingo, Lunes kag Miyerkules. Sa Miyagaw, dira sa Orbi Street, Miyagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Sa Kalinog, dira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes. Sa Pasig City, dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check-up kada Webes. Kag sa mga taga Northern Iloilo, dira sa Banua San Sara, nahamtang sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Kayambal ni Dr. Amil Oy, prevention is better than cure. Mas mahapos sa bulngon, magbalikawan ang mga baratian. Kung timprano pa lang may mga food supplement ikaw, katulad sa DTX 500, Mighty C, Nitribayo, kag nagapangapi ikaw sa DTX Coffee Mix. Kay mabudlay bulngon, kung nagabalatian ka na.

Mayong agalan dira no aga pamati sibong si Mama Rizel Baluro Kasipli dira sa Barangay Balabaguharo Iloilo City. Oh si may dala ka nga sandiyada si Janelle Condesa. Po namo ni sa una sa K5 News FM la dito sibong sa Saudi Arabia. Musta na da? Hey sandiya pa da? Oh, si Francisco, kapamati, man. Francisco! Kapamati, man, ha. Si RB Chris Casiris. Mayong odto, manda. Oh, si Rochelle Del Carmen Arsiga. Kaya si Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Si Angelo Celeste. Adamo gid nga salamat, gatuto kami diri sa Aldiger sa subong adlaw gid kami kapamati sa K5 News FM 88.7. Shout out lang kay Mrs. Ko nga si Solima Salazar Celeste. Happy happy birthday. Thank you man sa kay Miss Beautiful Janine Kate Lopez. Kapamati man subong ga live on air kay Aisa Amad. Kay Winifreda Sarmiento. Kay Ma'am Marie Talia Mitsilina sa Hong Kong. Ma'am Marie, mayong hapo, mayong odto lang da, no? Kay Ma'am Marie Talia Mitsilina, kay Ma'am Bing sa PSJ, kay Ma'am Remia Panes, kay Ma'am Nini Sian Prisia. Kay Ma'am Nini Sian Prisia sa Singapore, kay Sir Higino sa Magaysay. Watching from Barangay Bulabog, Binggawan, Iloilo. Thank you, gira, sa nagapamati, subong. Kay Paribiboy Kadis, dira sa Barangay East, Baluarte, Mulo, maayong hapon lang. Kung maayong konto lang, salamat, gira, kay Paribiboy Kadis sa East, Baluarte, Mulo. Salamat, gira, kay Sir Melvin Satonero. Sa kay Melvin Satonero, dira sa Barangay Buntatala, sa Distrito Sangaro, maayong konto. Salamat kid sa pagpamati sa K5 News FM Iloilo. Di sa iban pa naton yung mga balita ka mga impormasyon na diri sa aton siningapag panglagad mga ka-K5. Pagbalik na lang naton garon ang pag-abot diri ni Secretary Vince Dizon Black. Kay duwani kuno ang katuanya mo. Ang timawa mo lo kay daw natapos naman tong construction sa drainage system. Ambot yun, may system na yun kung drainage lang. Kahit kung mag-ulan, nga wide na baha, tayo may drainage system. Pero kung mag-ulan, gani ka may tubi pa na, tayo drainage lang eh, wala system. Malama kita, damo man sa mga ginpang-construct ang mga drainage system dari sa sudad sa Iloilo. Nga tayo iban sini, gabaha man lang gapon. Ang purpose ng drainage system, hindi lang ma-solusyonan ang problema sa baha. Galing kayo may mga drainage system ang madalan tadi, pero kung mag-ulan, kabaha man gapon. Kaya mag-bisita man sa Buhang Flyover, bla, dira sa Haro. O, dira sa may Barangay Buhang Haro, sa may Circumferential Road. May flyover. Ina losbot to sa nagligad. Eh, kumusta ang losbot? Ini nakitaon ang langit, wala kas dalom. Isang harap ang losbot sa nguna, linglingon mo sa dalom, kitaon langit mo. Eh, kayo nakatuan gin pa kayo, galing kay damo mga boysit, yung mga driver na. Mga boysit. Eh, kayo permi lang nabungguan ng arko. Ang nakabunggo na sa arko, permi ang mga hindi pala taga-diring ang mga driver. Inaanad sila ya kung dito sa Metro Manila, kasi ba niya lugar, basta flyover gani, bisan ano kabugat sa truck, pwede makasaka. Atong diri ya, hindi makasaka, ilabi na kita ang mga motor. Ipay Paul na notice mo nga kung motor mo, hindi kasaka sa flyover. Kaya ang nagpa-osmod gali sa flyover, mga motor. Motor ang nagpa-osmod. Pero kung truck at lag ko, ini na mag-usmod ah. Amo na, nga mga motor, ini kasaka sa flyover.

standby ha, sa aton sini nga pagpanom balik pagkatapos ang DTX 500 health alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga kaki 5.

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeón ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusong diabetes?
2: Mag-TTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TTX 500 ka na!
1: Ang TTX 500
2: ang may powerful compounds
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: TTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! TTX 500!
3: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang TTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatin-an. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
4: Lain gid man kung kana, tigulang kana.
3: Oh.
4: Tapos hubin pa imong pamatinan.
3: Uh-huh.
4: Mabatian ang galibak sa imong. Magluwas sa pamatinan na Sir JP, ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
3: Uh-huh.
4: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit.
3: Mm-hmm.
4: Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini. Bago pa man ni nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
3: Ang
4: o ang tail end sang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
5: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow!
6: TTX 500! Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan si kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: DTX 500.
7: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kun din halin, guba ang imo cellula ki wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra ki wala kaga DTX 500. So kanlan DTX 500 gid ang kanlan.
4: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no, mag-DTX 500
3: ay, Mighty C. The more kagabisyo, the more
4: Pure C. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
3: Ay.
4: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note, hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
3: Oy.
4: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or, Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So 22 pesos lang DTX 500 kag mighty sea. Imagine na 22 pesos mo duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag mighty sea adlaw-adlaw.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
9: Kati-kati.
10: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. At virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bili na sa mga butika.
13: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mas pina. Epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas dinasa ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinilakas na bellberry, berry extra. Kaya kung nanlalabo ng iyong paningin, may katarata, pterygium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka na. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinilakas. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold. Ang superior I formula.
0: DTX 500.
14: Ernie Foras, isa po akong diabetic, meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
0: DTX DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
15: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga.
0: Dahil sinubukan ko. DTX 500. Mabibis sa mga butika.
16: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
0: Live mula sa bulwagang pambalitan ng kampiyon na estasyon. K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty Sea Network News. Mighty Sea Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty Sea Network News. Mighty Sea Network News. Sea Network News. Mighty Sea Network News.
16: At sa ulo naman nagbabagang balita. Pagbebenta ng karne ng baboy sa sidewalk sa bayan ng Panay sa Capiz sa pinagbabawal na dahil sa pangamba ng African Swine Fever. Bank deposits sa Eastern Visayas umabot sa 202 billion noong 2025. Nasirang tulay sa bayan ng El Nido, Palawan, pahirap sa mga residente. Sinindihan kandila dahil sa brownout, tinitignan ang rason ng pagkatupok ng dalawang bahay sa Bugasong Antique. Bagong kapitan ng Pagatpata umupo matapos madismiss sa serbisyo si Kapitan Babaran. Hepe ng Sibulang Police Station tinanggal sa puwesto dahil sa pagpapatupad ng one-strike policy. Samantala, utility workers sa Aklana arestado matapos makuhanan ng baril at rifle grenade. Weighing van na sumalpok sa kasunod na dump truck na haharap sa Warak.
0: YDC Network News. YDC Network News.
16: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty Sea Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita. Pagbebenta ng karne ng baboy sa sidewalk sa bayan ng Panay sa Capiz, pinagbabawal na dahil sa pangamba sa African swine fever. Detalye ng balitang yan atin sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
9: Ipinagbabawal na ang pagbebenta ng karne ng baboy sa gilid ng mga daan sa bayan ng Panay sa lalawigan ng Capiz. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Panay Mayor Jonathan Sanebesa, sinabi nito na dahil sa pinaniniwala ang resurgence ng kaso ng African swine fever, minabuti nito na pansamantalang pagbawalan ang pagbebenta ng karne ng baboy sa sidewalk. Ipinag-utos nito ang mahigpit na pagbabantay sa mga binibenta ng karne sa loob ng pamilyang bayan at siguraduhin na nakapasa ito sa meat inspection. Na-convene ni Mayor Besa ang Task Force ASF at patuloy ang pagsasagawa ng mga hakbang laban sa nangyayaring pagkakasakit at pagkamatay ng mga alagang baboy sa naturang bayan. Sa ngayon, patuloy pa na kinukumpirma kung ASF o iba pang sakit ang sanhi ng pagkamatay ng mga alagang baboy sa bayan ng Panay. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
17: IDC Network News.
18: IDC Network News.
16: Samantala, bank deposits sa Eastern Visayas sa umabot sa 202 billion noong 2025. Balita hatin sa atin ni KK5 Carol Medino.
19: Umabot sa 202.44 billion pesos ang kabuuang deposito sa mga bangko sa Eastern Visayas noong taong 2025. Batay sa datos ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC, tumaas ito ng 9.88 billion pesos mula sa 192.56 billion pesos na naitala noong 2024. Samantala, dumami rin ang bilang ng mga bank accounts sa rehiyon mula sa 1.58 million noong 2024. Umakyat ito sa 1.72 million noong 2025. Isa sa mga nakikitang dahilan sa pagdami ng mga bank account ang patuloy na paglago ng e-commerce at online banking. Nadagdagan din ang bilang ng mga sangay ng bangko sa Eastern Visayas mula sa 303 branches naging 330 na ito. Samantala, sa Tacloban City, umabot sa 74.4 billion pesos ang kabuuang deposito noong 2025. Mas mataas ito kumpara sa 69.3 billion pesos noong 2024. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
17: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
16: Gayun din, nasirang tulay sa bayan ng El Nido, Palawan. Pahirap sa mga residente. Kabuang detalye ng balita, atin ka K5 Grace Pelostrino.
20: Mas tumitindi ang hirap na nararanasan ng mga volunteer na tagahila ng balsa sa isang ilog sa El Nido habang patuloy na tumatawid ang mga estudyante papuntang Bocana Elementary School dahil sa sirang tulay sa lugar. Sa video na inupload ng Sulong El Nido, makikita ang aktwal na pagtulong ng mga residente na siyang humihila ng balsa habang sakay nito ang mga mag-aaral na kailangang makatawid sa kabilang pampang para makapasok sa paaralan. Araw-araw, ganito ang kalagayan ng mga estudyante, maging ng mga residente sa lugar na labis namang nagpapahirap sa kanila, gayon din sa mga tagahila. Ayon sa uploader, ang pinakamabigat na bahagi ng sitwasyon ay hindi lamang naman sa pagtawid ng mga estudyante, kundi ang aktual na paghila ng balsa sa gitna ng ilog, lalo na kapag malakas ang agos ng tubig o kapag high tide. Ibinahagi ng ilan sa mga ito na kinakailangan nilang magbuhos ng pisikal na lakas at manatiling alerto sa buong proseso ng pagtawid dahil maaaring maging delikado ang biglaang pagtaas ng tubig at pagbilis ng agos. Nauna nang naging viral ang sitwasyon matapos ipakita ng isang guro ang kalagayan ng mga mag-aaral na araw-araw na dumadaan sa ilog dahil sa sira at hindi pa naaayos na tulay. Hanggang ngayon, nananatiling pansamantalang solusyon ang balsa habang wala pang konkretong aksyon sa agarang pagkukumpuni ng tulay na ginagamit ng naturang komunidad. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Grace Velostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
17: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
16: Tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Sinindi ang kandila dahil sa brownout. Tinitignan ng rason ng pagkatupok ng dalawang bahay sa Bugasong Antique. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
1: Dalawang bahay ang natupok ng apoy dakong alas 8 ng gabi Hunyo 18 sa barangay Ilawod, Bugasong, Antique. Sa paningam ng K5 News Team, sa mayari ng bahay na si Febelin Cataluna, na bago sumiklab ang apoy, lumabas siya para bumili ng siomay habang natutulog sa loob ang isang taong gulang na anak kasamang 10 taong gulang na kapatid na naglalaro ng tableta. Sa kanyang pagbalik ay narinig niya mismo na sumisigaw ang kapatid at naglalagablab na ang apoy. Sinubukan niyang iligtas ang kanyang mga anak habang wala namang natira sa kanilang mga gamit. Ayon sa may-ari, nagkaroon ng brownout sa kanilang lugar at dahil dito ay nagsindito ng kandila na posibleng dahilan ng sunog. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon ng Bugasong Bureau of Fire Protection sa kung ano ang naging dahilan ng sunog. Para sa MyTC Network News, sa K5, Joe Jen Kapatingan Murillo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
21: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
16: Samantala, bagong kapitan ng Pagatpata umupo sa pwesto matapos madismiss sa serbisyo si Kapitan Babaran. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
23: Umupo na bilang bagong kapitana ng Barangay Pagatpat si Barangay Kagawa Jude Fuentes matapos siyang italaga ni Mayor Clarix Uy. Pinalitan niya ang dating kapitan na si Achilles Gugoy Babaran na na-dismiss sa batay sa kautusan ng Office of the Ombudsman. Ang hakbang ay alinsunod sa Order of Re-implementation na inilabas noong Hunyo 4, taong 2026, kaugnay ng administratibong kaso ni Nefe Loyola laban kay Achilles Babaran dahil sa grave abuse of authority at grave misconduct taong 2017. Binigo ng motion ni Babaran na ipawalang visa ang kaso. Ipinaalala ng ombudsman nang hindi pagsunod sa kanilang kautusan ay maaaring maging batayan para sa pagtanggal, suspension, demotion, multa o iba pang disciplinary action laban sa sinumang opisyal. Samantala, nagpasalamat si Babaran sa lahat ng nagpaabot ng dasal at suporta sa kanyang pamilya.
24: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
21: ITC Network News.
22: ITC Network News.
16: Gayun din, hepe ng Sibulang Police Station tinanggal sa pwesto dahil sa pagpapatupad ng one-strike policy. Detalye ng balita, hatid ka K5, Shara Humilio.
25: Ipinag-utos ng Police Regional Office Negros sa Ireland Region ang pagpapatal si AK Plus Major Fortunato Savio Villaforte, Chief of Police ng Sibulan Municipal Police Station, alinsunod sa mayigpit na pagpatupad ng one-strike policy laban sa legal na sugal. Inilabas ang relief order kahapon Huwebes kasunod ng matagumpay na operasyon laban sa legal na sugal noong Hunyo 17 sa Purok Maswagon, Barangay Luok, Sibulan, Negros Oriental. Sa ilalim ng one-strike policy, anumang positibong operasyon na isinagawa ng National Operational Support Units o ng Regional Special Operations Group laban sa legal na pagsugal, online o isabong na aktibidad at mga smuggled na sigarilyo ay maaaring magbigay ng garantiya sa pag-relief sa Chief of Police na walang pagkiling sa pagsagawa ng karagdagang investigasyon upang matiyak ang walang patid na serbisyo ng pulisya at ang patuloy na operasyon ng kapulisan. Si Police Captain Mary Jane Gutierrez ay itatalaga upang humawak sa posisyon ng Officer in Charge ng Sibulan Municipal Police Station. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: ITC Network News.
22: ITC Network News.
16: At utility worker sa Aklan na arestado matapos makuhanan ng barila rifle grenade. Detalye ng balita atin sa atin ni K5 Leonard Veray.
26: Arestado ang isang 31-anyos na utility worker matapos makuhanan ng barila rifle grenade ammunition sa isinagawang search warrant operation ng pulisya sa may barangay Union na Basaklan. Kinilala ng Nabas Municipal Police Station ang suspect na si Robert Ponyo, residente ng nasabing barangay. Sa paghalughog sa kanyang bahay, na-recover na maoperatiba ang isang .38 revolver na may apat na bala at isang rifle grenade ammunition. Samantala, todo tangi naman ang nasabing suspect na sa kanya ang mga na-recover na mga armas. Sa ngayon ay nakakulong na sa Nabas MPS si Ponyo at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
21: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
16: Gayun din Weng Van sumalpok sa kasunod na dump truck, harapan nawara ka. Balita hatid sa ate, nega kay Fardana Chavez.
2: Wasak ang harapang bahagi ng isang Weng Van matapos itong salpukin ang likura ng sinusundang dump truck sa barangay Dadap, Luna, Isabela, dakong alas 10 ng umaga nitong Huwebes, Hunyo 18, 2026. Galing ang Weng Van sa lalawigan ng Tarlac at magde-deliver lang sana sa lungsod ng Kawayan, ngunit habang binabaybay ang kalye ay bigla umanong lumiko sa isang gasolinahan ang kasunod na dump truck, at sa bilis ng pangyayari ay hindi na ito nakaiwas pa sa tindi ng pagbangga. Napuruhan umano ang computer box ng sasakyan, dahilan para mamatay ang makina at hindi na makontrol pa ng driver, kaya umusad pa ito ng ilang metro bago tuluyang napahinto. Maswerte namang walang ibang nasaktan maliban sa natamong konting galos at pasa ng driver matapos bahagyang naipit sa manibela ng sasakyan. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng Luna PNP na mechanical failure ang naging dahilan ng nasabing aksidente.
3: Bali po sa aming investigation, magsesettle na lang po sila kasi minor damages lang naman po ang nangyari. Willing naman po sila, both parties, yung lahat ng may-ari ay mag-turn into settlement po.
2: Samantala, bago pa man mangyari ang aksidente, ay kila nagparamdam na umano sa driver ng Weng Van.
3: And accordingly po sa ating investigator, nahuli na po itong cargo truck sa Santiago City kasi kalbo na yung gulong. And medyo luma na yung sasakyan kung kaya naman nangyari po ang aksidente. Pero walang
2: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
4: Mighty C Network News.
5: Mighty C Network News.
16: At mga K5, para sa detalye na ating balitang abroad, inanunsyo na Estados Unidos na itinigyan na nito ang naval blockade laban sa Iran matapos lumagda ang dalawang bansa sa isang kasunduan na layong wakasan na ang tensyon sa gitnang silangan. Ay sa U.S. Central Command, inalis na nila ang blockade alinsunod sa direktiba ni U.S. President Donald Trump. Bunsod nito muling binuksan ang Strait of Hormuz, isang mahalagang rutang dinadaana ng mga barkong may dalang langis at iba pang kalakala. Nabatid na kasama sa kasunduan ang agad na pagpapatigil ng operasyon ng U.S. military kung susunod anya ang Iran sa kasunduan. Bagamat na isa katuparan nito, duda naman dito si Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei, anya hindi lubos na sang-ayon sa kasunduan, ngunit pinayagan niya itong ituloy matapos makatanggap ng mga katiyakan. Samantala, sinabi ni Trump na inaasahan niyang susundin ang lahat ng panigantigil putukan upang magpatuloy ang usapang pangkapayapaan.
4: YTC Network News.
5: YTC Network News.
16: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Justin Kess, K5 Ray Almuda at K5 Jonathan Sabana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: 11 Mbps!
8: Balik kita sa ato nyo pagpangalagad ng mga ka-K5! Ang oras! This time check is brought to you by Redor Super, ang siyat ng trupa.
27: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang siyat ng trupa.
8: Kagang oras ngayon eh. Ang oras, alas 12:16 na sa hapon. Oras ginadulong sa inyo sang DTX 500.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.

0: Balik kita sa ato nyo pagpangalagad mga ka-K5 dari sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Ang porsyon sang dalan sa Timawa Molo agin obra sa nagligad tublang drainage system. Drainage bukas na. Eh kabay pa nga init nyo mo lang pagamiton nga palarkinga naman ha. Ay ang purpose na dalan. Eh kung dalan eh na yung parkingan para hindi ma-impede kung ma-hamper mo da or ma-pauntat mo ang tayo yun nga pag-dalagan sa mga salakyan nga galabay da. O kita tadawang sa nga wala to ang parkingan ay mo da sa Timawa Molo mo kilid blasang Iloilo Doctor's Hospital. Abi parkingan ay dati din na subong si Secretary Vince Dizon kay mabisita pagkita sa kuno sa buhang flyover. Oh. Check tabi report ni ka K5 Kim Kaluyo.
1: K5 News FM. Kampyon Report.
0: K5 Kim.
2: Ginisahan lang ka K5 dyan. No? Mm. Medyo gadro-dali man si Secretary Dizon kay mga keynote speaker na siya mo. Sa Eyes of East. Dito sa may area sang Baratak Mepo at K5 dyan.
0: Why na sa kagi sa kwan sa buhang flyover?
2: Wala na. Pero gin-discuss yan man ang pilaman, no? Gin-gator yung pila ka mga palamangkutan nun sa mga proyekto at K5 dyan. By the way, dira sa project nila sa East Timawa sa Distrito sang Molo, dira sa may Iloilo Doctors College, K5 dyan, ang landmark, no? Bukas na dira sa publiko or sa mga motorista naton after no nga naghalin na si Secretary Dizon dito kaina sa area no so far nakita naton kati dako man yang bulig nga ma-decongest pala dira ang area. Actually isama na rin sa ginaayo ya sa city government para sa aton silinga traffic and transportation management office nga mapasiguro nga wala dira sang on-road parking, illegal parking. Kaya actually ang bayan kani kay since nga medyo malawig-lawig bala nga wala na natapos ang project, do na anad na yung mga tawo nga gina-parkingan na lang ang inang area. And actually kun naman nga ginpahayag dira kina no ni retired Colonel Orgalico Garbanzo sang head sang Traffic and Transportation Management Office nga ti mag-coordinate sila no sa mga kabarangayan para nga mag-designate o kung mag-designar sang common parking area o kung tira lang ganda pwede maka-park. And aside from that, ti bawal na o kung tikita na bi, no, ang mga nagalapas no sa sining on-road parking policies or mga ordinansa nato no diri sa may syudad sa nga Iloilo aka K5 dyan. Yan kalipay man dari isang tignokom nga since nagligad mga around 2 years na siya no nga nakatingga o kung napulo pa bayan dara sa inang area ang project pero sang since nga si Secretary Dizon mismo ang personal dari nga nagpadulong nagligad nga mga binulan duha pa lang kabulan natapos na siya and 1 month ahead siya no sa target completion aka K5 dyan. Yari bala no pamatian naton ang nangin kabahin dari sang pahayag ni Secretary Dizon may kaangtana no sa ila dira nga proyekto sa may area sang East Timawa dira sa area sang Bol.
3: Natapos in just 2 months, 1 month ahead of the target July completion. Natapos na tayo. Nagtrabaho talaga tayo dito ng 24/7 with the leadership of yung bago nating district engineer. So, hindi na siya mabubunutan ng magang anesthesia dito sa Iloilo Doctors. Papapasta na siya, libre na daw. Libre yung papasta na siya dito. So, but seriously, we want to thank Mayor Risa for, number one, for pointing this out to me. In fact, I didn't even know about this until Mayor pointed it out to me about 2 months ago. And talagang, nagabi nyo na, kung naaalala nyo, I think you were all with us then. Nagagalit talaga ako noon eh, kasi sinabi sa akin ni Mayor, 2 years na to, napaka-igsigang, and yet 2 years na kawawa yung mga residents natin dito, kawawa yung school, kawawa yung students. 2 years, I mean, people don't deserve that eh. Diba? I mean, yun ang paugit-ugit sinasabi ni BBBM eh. That, you know, people don't deserve this kind of service in the past eh. Diba na projects ay hinto 2 years, 3 years, 5 years, a ganan flyover 5 years. it's really unacceptable and people don't deserve it. They deserve better. We all deserve better, Mayor.
4: Yeah.
3: So, we tried our best and thankfully, Tagagang 24/7 ni D ito. And now, we will be opening the Timawa Road today. Now, after we leave, we'll open it na. Na-cure na rin to, so pwede na. And we have also expanded the, apart from the road, we have expanded the drainage of this. It is now five times bigger. No, yung ilalim nito, and it goes straight to the outfall dun sa creek natin. And hopefully, mabawasan na talaga yung pagbaha because I spoke to the residents here so many times, kami ni Mayor, and talagang nung kinukonstrakto, grabe yung baha. No? So hopefully ngayon, kahit paano, if it will not, kung hindi man wala, at least mabilis ng the flooding will go down faster. No, kasi malaki na yung drainage sa ilalim. And we're also happy to tell Mayor and the people of Iloilo and the people of Timawa that we will also be extending the drainage improvement for 2026 and 2027. And nag-request na rin si Mayor that we'll be fixing the sidewalks also. Yeah. So we'll be doing that na rin. Oh, about 1 kilometer, no? So we'll be fixing it. And ang commitment namin, it will no longer be 2 years, no?
4: 2 months
3: so,
4: ulit.
3: So hopefully 2 months ulit or just a little more than that. So we will do it as fast as we can. So yun lang dapat. I just wanna again thank Mayor and I wanted to encourage all our citizens na please report to us, no? I was just in Dagupan in Pangasinan the other day. Ganun din yun. There was a vlogger, his name was Joshua. He reported a unfinished road in a barangay in Dagupan City. And when he reported, we were able to finish it in, I think, a few weeks. Mm-hmm. Natapos. So, you know, we just need your help. No? We need the help of the people to report and to let us know. Kasi ang dami talagang mga projects ng DPWH. Thousands and thousands. I think 30,000 ongoing. And it really helps us if people report, and then we will act on it. So, Mayor, please.
4: Yes.
0: K-5, Kim?
2: K-5, John.
0: K-5, mga pamangkot ni Secretary Dizon, nga na delayed na tapos. Kay si Iyoy Mani ang nagpauntat sa una mo. Nga maliyo?
5: Untata na na eh.
0: Oo, te. Waisak balo, nasa sagal sila katikal da. Kung sino nagpauntat nga kagawin mo tapos tayon.
5: Untata na na eh.
0: Oo, te mo na. Lala mo?
2: Ni Mayor Raisa Trenyasyo. Oo. Kulang ko nun sa mga permits.
0: Kulang sa permit. Ano nga kulang sa permit nga kompleto? Ara, tanan-tanan, alin sa una to, tanan-tanan nga mga papel nga gin padala, gin record, na-receive, pero ay nila ginaksunan.
2: Pero yari mo no? May pahayag man diri si Mayor Raisa Trenyasyo, may kang tanan man sa ining pagbukas sa nasambit niya proyekto.
0: Duwayaw, dali lang. Oh, eh na delay ina nga proyekto matapos kagin pauntat. Ang nagpauntat,
5: untata na na eh.
0: Oh, te amo na.
6: Oh my god.
0: Oo, te, mamati antabi si Mayor be. Wala man ni Mayor guro kung sino na pauntat sa proyekto da kakamong mga pamuruyo sa siyudad si Iloilo. Oh, mati antabi si Mayor be, Mayor.
7: Natapos because hands-on si Sec, no? Every time I talk to him, he knows yung mga projects na critical dito and he wants it to be done immediately. Yung ito, ilang times si Sec Vince bumalik to, just to make sure na on time yung delivery ng project. And also, almost all of the projects ng DPWH, mabilis na ngayon with the directive ni Sec Vince na yung coordination with the LGU. On behalf of the Iloilo City Government, we are making sure na every time yung DPWH na co-coordinate, we really help provide kahit yung traffic support, lahat ng support, just to make sure na yung mga government projects will not be delayed and will be implemented fast. So thank you, Secretary. You have our support.
3: Thank you.
0: K-5 game.
2: Na bati ano si Mayor Trenya sa Baledri nga daho ko nung abutang on your end sa Iloilo City Government kung mayara no sang nagkakaigo nga coordination or proper coordination na between the
0: may
2: the
0: proper coordination ang tanan niya papel nga padala ara on record ina wala sa ginasiling nga wise ang coordination galing kay ginapaagyan nila sang
5: on tatana na eh
6: oh my god
0: Abi niyo nagin sa mga tao sa siyudad si Iloilo na bagulak panaog sa bukid ba?
2: Mm. By the way, kay K5 dyan, may kang tanan bala.
0: Hindi na toy. K5 game.
2: By the way, no, may kang tanan, may extreme yun actually yun pamangkot manaton with the concern sa right of way pala to, no, sa may Sunset Boulevard, sa area na, no, kasakop sa Barangay Kagbang Uton. According to kay DPWH Secretary Vince Dizon, nga ti settled na, no, ang need na lang git lamang ang pirma. Kaya mag-send man kita dra, no, nga tingog ni Secretary Dizon, may kang tanan, no, sa update, isang sinang right of way, no, kay ti actually, hindi lang man direkonoya ang concern no, in terms of right away, actually nationwide na siya nga problema. That is why no, nga nagahingyo man siya sa mga kongresista naton, mga senador, na hindi na ya sa masunod yung mga tinuig for the budget, hindi na ya bala pagbuhinhan or taasan na lang no ang budget for the right of way, kay damo pa sa mga wala mabayaran bala no, nga mga duta nga tinasaklam kumbaga sang ining mga government projects kaangay na gid lamang sa mga roads no, or drainage.
0: Kaya ining mga government nga projects nga na dalasa ang mga property, private property. Kon nasugura na gani kag nagamit na hindi mo na napwede mapasira tani, no? Ang imuon sang tag-iya kung may isang bayran pabalon niya ang DPWH or LGU abing nga concerned. Or why gid hindi mo na pwede pasira? Pa-file ka sang kaso sa korte for just compensation. Hindi kayo pasira mo. O galing kayo ang pagpasira yan to para matawag ang atensyon sa DPWH sa K5 Kim.
2: Effective one so far.
0: Oo. Saan yung taga-DPWH? Saan yung tingkama ni Bagol nila mo? Bala na ginila nga may obligasyon silang bayad sa subong ay lang bayaran. Actually, kadamo sa mga right of way sa subong ay pa din mabayaran sa siyudad kang probinsya sa Iloilo.
2: Naamogid, no? Actually, according man ganit rin, no? Ginpamangkot man rin sa makatapos ang

0: I was here a few weeks ago. Yan yung issue. Ngayon, it's open na. And then finally, I think the owner is just abroad. Pero pagbalik na dito, pirmahan na. We will already pay. Okay na yun.
1: Seth, when we speak to RD, update lang dun sa Aganan para specific. Kasi RD, dadaglagan daw ng pier sa may Aganan. What's the reason? Dito na kayo
2: naka-design. Keep up game.
3: Secretary Dizon. Kasi amo na no iban pa ganyan mga projects ang enrollment sa iya just like dira sa may Halandoni flyover. Kun madumduman kapila bala siya yagin rectify. Tapos for example Binulan pa lang rectify naman liwat. May problema naman no. So that is why na niya pa check yan ni sa regional director kag sa district engineer no nga mapasiguro bala natin kalidad. Kay kun for example no bakit anaton nga kung ginrectify yung subong, tapos may problema naman pagka nila ka mga sinimana, so it just means nga hindi kalidad ang pag-ubra ka si Pagdian.
2: Amo gani. Hindi
3: na pa-check subong.
2: Ati dapat na nga kayon, gini, kung ang kayon, ang ubra, kung kayon ang mga taga DPWH.
3: Amo man ang problema mo, it's either sa mga materyales, o kung sa pag-ubra, o kung sa mga
2: Why siyang may nagpapalabot kay Secretary Dizon yung mga dalan lang nga ginabakbak sa Metro Pacific Iloilo Water ba sa ilang nga kontraktor? Nga kung inatapos na, ang inapagbalik mula sa dalan, hindi usto. Ang dira sa may CPO area, why hindi siya may nagpabalo kay Secretary Dizon?
3: Actually, kay limited lang po kayo na. Oo. Question, sabi nga game cater, pero I will contact no sang iya nga mga staff kaki five va dyan very
2: okay sa mga questions. Why ma balik mula sang gusto ang dalan nga gin kabkab sang kontraktor sang Metro Pacific Iloilo Water ha pero di sa may CPO kan ba daw nubo sa ikumparar sa original niya why ma ulian sang gusto kay five game
3: nambot lang kay usually liga dyan, no, naka-istorya, kata sa site engineer, dira, nabla sa Haro Plaza, kada naman may mga pipeline works sila, dira, no? According to sa site engineer, for example, maka-pipeline works sila, mayara na sila na isang temporary na restoration sang dalan.
2: Kaya ka-temporary, no? Sobrang na isang bulan, temporary pag-apon?
3: Kaya balira, may mga test pa na ko, no? Ibukadon naman liwat darang itest ang nila darang pipeline works kung malapasado o kung hindi. Kaya kung, for example, usually, 300 cm kaki-5-9 ang standard. Pero sa ilang temporary restoration, 150 lang anay ng kadamulon sang semento. Pero kung for example, hindi papasado ang ila pipeline works, mabukad
2: na liwat. Bukad naman sila liwat. Tingaw ay nilag na pasiguro na, ano, bukad-bukad ka mo. Mahal na kadaan sang mga motor vehicles, user charge subong o, imbi usib na, kuning road user's tax. Kayuhan nyo kung ano katapan, dapat kung ano katapan kag maayong dalan, ibalik nila sa gusto, hindi nga kudol-kudol.
3: Amo yun, no?
2: Hindi tupong. Napareho na hindi tupong utok sa kontraktor. Kontraktor sa MPIW.
3: Just like sa Haro Plaza, nagbigay no. Naman ang mga problems, tamo buho-buho.
2: No, kadugay, naniway, makanin nila mabalik sa gusto, da?
3: Damo buho, for example, tapalan nila sa asfalto, hindi ganun maligaran sa
2: dapat niya paabot niya kay Secretary Dizon, kag kung mangkot mo na, tuod niya kuno islan sa kung bayluhan sa kuno ni Secretary John Vicri Mulyabla.
3: Actually, yung try nato na ingagaw tani pamangkot kasi kaso gadali kay mapa, ano na no,
2: commencement speaker sa sang
3: speaker, sang ISOFIS.
2: Oo, dito sa Barotac Nuevo.
3: Fisheries and Science Technology.
2: Barotac Nuevo? Barotac Nuevo?
3: Yes, K5 John.
2: Okay. Salamat yan na, K5 Kim.
3: Opo, dari sa patrol at sa ring K5 interns, K5 Jasper and Vargas, K5 Rinalin Doreen, K5 Edeline Joy Alcalde. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: K5 News FM. Kampiyon Report.
2: Madamugin nga, salamat sa report ni K5 Kim Caluyo. Ang mga report ng mga balita kini, this news is brought to you by Red Horse Shopper, ang shot ng trupa. Mabalik kita pagkatapos gid lamang sini.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon.

0: John K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Para sa matinong na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
1: mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500
1: masamig ka bala ang gina-allergy.
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masamig,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500
1: masaliga.
2: DTX 500
3: problema sa mata, ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal mga butika.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan!
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaga butika.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nami gid ang akong napaminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mabaka nga butika.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagin ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
12: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
11: Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadaragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Gala o magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasin!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend food supplement for men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend food supplement for men
23: para sa matino nga dugo.
22: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may mataas ka antioxidant
23: nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
23: Basta tino ang atay,
22: happy kanunay.
23: DTX 500
22: masaligan,
23: epektibo.
22: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Ikaw ba na
22: ang may diabetes?
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds.
22: Yan ang kapanubo
23: kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Masaligan.
23: Epektibo.
22: DTX 500.
23: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
23: Yung may BCO.
22: Ang BCO.
23: Yung may D3.
22: Mga butika.
23: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
23: Yung may BCO.
22: Ang BCO.
23: Yung may D3.
22: Mabakas, mga butika.
0: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow!
28: May kumso!
29: 11 Mbps.
30: Balik kita sa ato nyo pagpangalagad ng mga ka-Key 5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa Key 5 News FM Iloilo. This news is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustan sarap. Daw madamo na kuno sa mga oil tanker nga nakahalin dito sa Strait of Hormuz. Kag nakagwa sa US blockade sa Persian Gulf.
31: There's no
30: tangod sang pagpirmahanay na sang peace agreement sa tunga sang Estados Unidos tag sang Iran. Subay nga sa masunod nga Martes nga adlaw may rollback ha. Estimated nga rollback na 10 kapisos kada litro sang diesel ang rollback. Samtang sa gasolina, na-estimate nga 6 pesos ang rollback sang gasolina kada litro sa Martes, June 23. Ang ina nga porsyon, kinadulong man sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Ang DTX 500 maayo gid ini kay may pinakamataas nga 1.3 million orak unit sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka. O naka D3 bio ka. O naka DTX 500 ka. Kag naka Mighty C ka daw adlaw. Ang DTX 500 malikawan naton diri ang sarcoma nga isa ka tumalagsahon nga sa isang cancer. Apang isaman ini sa mga pinakabudlay bulgon ilabinigid kunyara sa late stage. Duwa ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamoto konti ila. 30% sa tiyan kag 10% sa ulo kon sa liyo. May ang mga factors nga gapataas ang risgo nga magtubong sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawi nga pag-ubag sang parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sang sarcoma, pagsakit o pag-ubag sang tiil kamot balikawang likod dyan. Hindi magiyo nga joint, tinali nga pagkabali sang tulan bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang cancer. Mag-inom kita sang DTX 500 yung Mighty C adlaw-adlaw. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500. Agod mapong ka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Ngahalin sa DSA sang DTX 500. Batok sa pag-develop sang cancer. Samtang ang Mighty C naman, isa ka-alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyo na mga guba nga mga selula sa lawas. Pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pa mga bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sang DTX 500 yag Mighty C adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Kung mga pikita DTX coffee mix man ha, healthy coffee. Morning DTX coffee mix nga na-satisfy ang kaugalingon mo nga nakakapika, nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX coffee mix sa healthy coffee. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman creamy but healthy coffee sa gapon, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa olivera kon malunggay, that's why nga healthy. Prebio coffee, creamy siya kami skim milk kag may creamer. Prebio coffee. Maligo kita kinanan na gamiton nato ng klinika DTX sa beauty soap kaya mo ining habon nga nagapapresko sang aton sining pamatyagan. Pagkatapos naton paligo gamit ang klinika DTX sa beauty soap. Maling abon ha, naga-fresh na fresh ka, naga-hamot ka, naga-paputi sang imo nga lawas. Klinika DTX Beauty Soap. Para ma-maintain nato ng freshness sang aton sininga lawas, mag-roll on kita sa aton ilok patapos maligo sang Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh. Naga-paputi kang naga-pahamot sang aton sininga ilok. Para malikawan nato ng sakit sa tiyan, bloated nga tiyan, mag-inom kita sa Clinicas Probiotics. Kaya ang Clinicas Probiotics nagpa-active ini sa ato nga digestive system. Kung active ganing digestive system naton, maayo ang pagtunaw niya sa mga ginakaon naton. Ginakaon tayo, natunaw niya sa gusto. mga ginakaunta nga mga healthy gina butang niya gina distribute niya ini sa nanoy tohay nga parte sa atong sininglawas. That's why nga healthy kita ko naka Clinicals Probiotics kita kag malikawan nato ang sakit sa tiyan, bloated nga tiyan kag LBM kay natuunaw sang husto ang aton mga ginakaon. Kag subong man ang mga higko automatic nga ginapagwa para sa masulhay kag regular nga pagpamuin. Clinicals Probiotics muna yan. Noon wala na gid si Manoy kay gareklamo ang amigo ni Paul Dihada. Kasi niya ano maning dongan na kami ni Gwa sa kalibutan. Siya ya, huya-huya, ako ya, patay huya.

0: eh mag extend food supplement ka ha, kay naga-extend sining imong kabaskog, naga-extend sining imong sining adrenaline, naga-extend sining imong kabaskog ang imong energy, naga-extend sini ang kabaskog kag extend sini ang imong pagpatindog. Sang lawas mo nga iban tumban ha, pero kung naka-extend ka, tindog ka sa gapon. Nagabaskog ka ang imulawas o makabato ka sa tanan ng mga panghangkat. Kung mabaskog ka kay naka-extend ikaw food supplement. Tanan nga ini mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Amil Ois ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. Order mo lang sa Shopee, Lazada, kung sa TikTok, add to cart, idulong sa inyong mga puluyano kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Ois sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa Iloilo City, ari sa Ilope Street, Haro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules. Sa Miyagaw, ara dira sa Orbi Street, Miyagaw, Iloilo, may libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Sa Kalinog, ara dira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo, may libre nga consultation kag check-up subong adlaw, Biyernes kag Martes. Sa Pasig City, ara dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City, may libre nga consultation kag check-up kada Webes. Kag sa mga taga Northern Iloilo, ara dira sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Why nakita time sa ngalan sa Damian Anway, man of Key 5 News FM Iloilo, sa Master Control. Opo naton si Kaki 5 Paul Dihada, Kaki 5 Lawrence Suliman, ang inyo Kaki 5 Jan Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, number 1 kita, Key 5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before, problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
6: May family history ba na kamuos ng diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis!
7: DTX 500!
6: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos!
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man Nagnami, gida nga akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
10: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabasa butika.
13: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
14: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
13: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mabali si Bibi. Mas masami ko din allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
16: Mighty C.
18: Mababaka sa mga butika.
19: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Good news!
21: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre?
23: Libre!
22: Wow!
19: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
24: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
25: Kaya subukan ninyo.
24: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh.
24: Available now.
26: Kadaragsak nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
27: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
19: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
19: Ang kampyon niya istasyon sa Sara, Iloilo.
28: 88.7
19: K5 News FM.
28: Wow! My puso!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas kinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag ginpabasko sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Masami ka bala nag-aumdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malintan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.
12: Your official news and music station.
13: Yellow Diamond.
0: 88.7 K5 News FM. Sa Iloilo.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna 11 na sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: May istorya ka bala na dugay na ginahuptan? Mga balatiyago na daw hindi mo na mapunggan. Mga istorya na magahanduraw sang imo mapait nga inagyan.
16: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na kulang.
15: Ukon mga istorya na luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
17: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
15: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5.

Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton nga mga kumare kumpare? Kamusta ang biyernes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Busog ang tanan? Ara sa maayo nga kahimtangan. Aga pa, nakaburubatsyag na kita sa pag-ulan-ulan. Pero still, subong nga mga tinion, mainit. Gani kinahanglan, amligan tagid ang ating ikaayong lawas. Inomgid kita sa nga aton nga mga suplemento. Para nga syempre, may protection gid ang aton nga lawas. Inom kita Klinika D3 Bio Mighty C kag DTX 500 para nga may ara sang resistensya kita. Kag syempre, sa sini nga mga tinion, samtang kapatuyom-tuyom kamo pamati sa aton dira nga drama, magtimpla kamo sa aton kampiyon nga kape, ang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix may ara inisang ampalaya, chia seeds kag disugard sugarcane extract powder.

Aton gid nga abi-abi sa Subo nga hapon ang aton dira nga mga suki gid mga nagapamati Subo nga sa 88.7 K5 News FM dira sa siyudad sang Iloilo. Good afternoon sa inyo. And syempre sa mga nagaupod man sa aton sa Tagsaka Relay Stations, maayong hapon. Maayong hapon gid sa may K5 News FM Pasig. Siyempre, sa mga nakatutok mandira sa K3FM Kalinog, K3FM Yagao, K3FM Laganes, kagdira sa may bahin sang Dumangas. Good afternoon.

Juan sa kay 594. Pag-greet lang ko na sa mga taga YCZ Sara, si Pinky Delphine. Happy, happy birthday. God bless you always. From Nanay Lucy sa may Casa Mata Ahoy. Happy, happy birthday sa may mga birthday dira ha. Today is June 19, 2026.

Sir Jelinel Glory watching from Barangay Agkukok, Tapaz, Capiz. Nagapamati gid. Ayang hapon man kay Sir Gerald Delariarte. Maayang hapon man kay Ken Elken Balayon Montero. Nag-greet lang maninay sa guwapa nga manager sang YCZ Ahoy kay Ma'am Pinky Delphine. Happy, happy birthday. At shout out man sa mga taga Yucheng Sara Uno kag Sara Dos. Thank you again. Ma'am Antonina Manaay, maayong hapon. Maninay pag-greet lang sa bana ko. Happy, happy birthday. June 19. Wow, 70 years old na. Happy, happy birthday. Maayong hapon man sa mga taga Falsis Store dira sa may Barangay 02. Hi Sir Harry Falsis, nagapamati gid subo. Ma'am Ophelia Bidona, Ma'am Bea sa may Falsis Store. Maayong hapon man sa mga taga Barangay Aldiguera Sara. Francis Bacason, good afternoon. Si Panjon dira kunuha, nagahilay-hilay sa Treehouse. Nien Sembrano Chua, maayong hapon. Ma'am Marlene, good afternoon. Maayong hapon man dira sa mga kumari abroad ta. Ma'am Nana Shan Presya, Ma'am Bings PSJ, maayong hapon gid. Sa mga nakatutok ha, sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Maayad-ayad nga hapon man sa mga taga Agkukok, Tapaz, Capiz. Curve Pastera Mahinay, maayong hapon gid. Maayong hapon man sa mga taga Sityo Facoma, Barangay Padillos, kay Jade Biatingo, nagapamati gidara. Ma'am Sela Gonzalez, good afternoon. Mag-greet lang maninay kay Cap Sally Somoro, kahilay-hilay sa folding bed. Wow! Kampiyon ba? Nagapahunay-hunay ba? Maayong hapon man kay Ma'am Riza Hervas Defensor, nakatutok gid.

0: Magandang hapon man kay Riza Hervas Defensor, Sir John Ariego, good afternoon. Hukar Aurelio, good afternoon. Ma'am Lenny Bayonita Abunyawan, maayang hapon gid. Shout out lang maninay kay Jovito Nasiluan from Barangay Latawan. Maayang hapon man sa kay Grace Duyag Chavez Pineda from Riyadh, Saudi Arabia. Tamyo lang kuno sa family niya sa Sara Iloilo, ang Chavez kag Duyag kag Pineda family. Maayong hapon man kay Sir Roland Pineda. Happy month sa Rico Nohoa. From Ma'am Grace Duyag Chavez Pineda. Abaw, pahunay-hunay maninay. Samtang nagapamati sa programa mo, maulanan nga hapon. Correct good, Sir Jalonel, no? Dapat parisan mo na DTX Coffee Mix para samtang nagapahunay-hunay ka dyan. Kapatuyong-tuyong pamati sa aton nga programa. Hindi makarelax-relax ka man, paagi sa pag-inom sa aton kampiyon nga kape, ang DTX Coffee Mix. Maayong hapon sa mga taga-tintinturo-turo kay Sir Ricky, kag kay Ma'am Perla Manaay, kag sa tanan nga nagapamati dira sa may Bangga Cabo. Good afternoon, gid, sa inyo. Maayong hapon man kay Ayot, kag kay Jerry Edsel, kag kay Raping sa may Raping. Nagaraping gali sa balay ni Lucia Catalunyaho sa may barangay Zerudo. Kag kay Lucia Gailin nga nagapamati gid subong from Sherilyn Acaya. Maayong hapon man sa mga taga 461 Aswe Boulevard Boys from Turing Cat. Thanks gid maninay from Ruth Kyle. Oh, nakabamati gid sila ho ah. Yeah. Oras na to, alauna 25 na sang hapon. Ara na, plastado ng mga kumareta dyan. Ngita na kamuha sang inyong mapwestuhan. Ma'am Azun Pineda, good afternoon. Manami ng istorya ta subong. Actually, nagakabagay siya kay subong o Hunyo. Ga-celebrate kita sang Pride Month. Kung ginaselebrar ta kid ang aton nga mga LGBTQIA+ community. Matahom ang aton nga kasaysayan subong. Doon na-inspire ni kaning duha ko kakilala ho. Ang aton nga letter sender, amo si Anjo. Kagang iyang abugos nga kasaysayan, aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Lamuman ko gidang pangako mong ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ni ikaw?
3: My love, please stay.
4: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalag-an, kasakit man o kung kalipay.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
5: Mga pinali

0: Samantha, kamusta galing isa ka branch sa Sakawayan?
1: Ah, medyo mahina subonghan tungod ah. Wala sang klase eh. Medyo due tayong customers.
0: Okay lang ina. Importante, may isweldo lang kita sa beautician natin dito.
1: Ay, oo gali Anjo. Nagtawag gali kay ina sa akon si Maricel.
0: Nagtawag siya? Nga sa akon, wala siya magtawag.
1: Eh, abi ko anay kung nakatawag siya sa imo?
0: Wala.

0: Kag paano ko taguon ang pagkatao ko sa bata ko?
1: Kwan, sa subong hindi ka lang anay magpahalata nga, amo kasi na eh. Basi kung anong ihambal sang bata mo, nga agi galing amaya.

0: Mare, nandun ka?
1: Nagka-problema ako, Mare.
0: Nga ano bala ina? Lalaki?
1: Oo.
0: What? Wala katapusan na problema sa lalaki? Abi ko, anay, nakapangasawa ka na. Nakalimtan mo ng tanan?
1: Oo, Mare. Ginkalimtan ko ng tanan, pero lain nga lalaki nga problema ko.
0: Kag sinong lalaki nga ina, Aber?
1: Anak ko, Mare.
0: Ano? Ang anak niyo ni Maricel?
1: Oo, Mare.
0: Oh my God.
1: Soltero na siya kag... wala ina siya makibalo sang matuntuod ko nga pagkatao. Tungod gintago ini ni Maricel sa iya.
0: Ay, Mare, kasimple lang gid sina. Ihambal mo sa iya kung ano ang matuntuod.
1: Hindi mo sina kadali, Mare.
0: Oh.
1: Soltero ng bata ko. Akoon ko ni isa pa. Wala ko na siya makugos alinsang gamay eh. Kwan, hindi ako makibalo kung ano ang mga reaksyon niya kung ara na siya sa panimalay ko.
0: Oh.

0: Oh, Samantha.
1: Anjo, temprano ka pa ng imus, ah.
0: Hindi na maghala kay istorya. Buligi na ako. Buligi ko bala imus. Hindi bala ikaw naghambal nga subong makantong anak ko, di?
1: Ay! Ay, oo. Iti ano, ready ka na?
0: Ay, ambot. Wala ko makaibalo kung anong reaksyon ko kung ari nandis siya. Ay, oo, gali.
1: Ay.
0: Total, ginakontak mo man si Maricel. Pwede mo siya matawagan nga gusto ko siya istoryahon?
1: Ate, sige. Tawagan ko siya, Anjo.

0: Oh. Anjo, aran na nag-abot ang anak mo. Ay, dali ka. Sugatawon to siya.
1: Okay. Sige. Ikaw si Anjo?
2: Ikaw ang anak ko?
1: Papa. Pa.
2: Hindi. Ginakos niya ako, gulpi.
1: Ay, Diyos ko.
2: Though hindi ko ma-explain ang ginabatsyag ko. Ano ba nang akalipahin eh?
1: Pa.
2: Amo ni galing balatsyagon sang isa ka, amay?

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag ginpabasko sang bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO. Yung
7: may D3. Mabakas
6: mga butika.
7: D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sa pag-ehersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mabakas mga butika.
6: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
9: Masami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho,
10: kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasig na pagtimulan, kalaman ang abiyan.
6: Mag DTX 500 ka.
10: Kaysa DTX 500, ang stress malikawan,
6: pagkamurigon malimtan. DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal, mga butika.
1: Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabas kog sa lawas.
6: Mighty C.
7: Mabaka nga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: available now.
0: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
2: KK5 News FM.
16: Sarado Ilo.

0: Pa, nga wala ka mo mag-upod ni Mama.
1: Oh, malawig nga istorya, anak. Siguro, may mga bagay-bagay nga hindi kami magsawanay.
0: Pareho sang ano, pa?
1: Pareho sang... kukwan. Sa mga hilig namon sa pamatasan.
0: Amo bala, pa? Ang matuod, gamay na ganyan mga detalye ang gin-share ni Mama sa akon. About sa imo. Ako on ko, pa. Akig ako sa imo, pero...
1: Oh my...
0: I realize nga hindi dapat ako magtanom sa kalain sang buot sa mga parents ko.
1: You're right, Peter.
0: Pero gusto ko pag ikaw makilala sang lubos, pa.
1: Anak.

0: ano ka? Nasa akong gios mo.
1: Kukon. May ginapaminsa lang. What if abi nga may balaan niyang matuntuod ko kapag kataho? Ano ay han ang reaksyon niya?
0: But lang, pero... Te, kung akong pamangkuton mo, natural, hindi ko rin niya mabaton. Pero kung ipaintindi mo sa iya, te, basi kung mabaton pa man ang niya, naamo kasi na. Te?
1: Basi? Basi pa lang?
0: Oo.
1: Paano ba kung mahibala niya nga tungod sa pagkatao ko, nagbulagay kami sang iloy niya?
0: Anjo, maintindihan gid niya sa gihapon. Ako gani ginbaton ta kasang buo. Bisan pa nga kahibalo na gid ako nga. Jugila ka sang nagpakasal kita.
1: Samantha, please. Tama na. Basi kun amo naman ina karon ng halinan sang away ta.
0: Oh, cellphone mo ay. Sabta na. Nasiguro ko. Si Bernard ina. Sabta na!

0: Bernard, ano ka man? Hindi ba na makapila na ako maghambal sa'yo? Mga luatan mo na ako tungkol biasawa na ako.
1: Matapos mo nga tamasaan ang lawas ko? Amo lang sinakadali sa'yo mo?
0: Kung ha, kulang pa ba lang ginahatag ko sa'yo mo?
1: Anjo, gusto ko ang sustento mo kada bulan. Paano ako kung wala ka na? Wala ka na sang sustento nga ginhatag sa akon. Papatay ko na iya karon.
0: Hindi ba laging istoryahan na naton eh? Ginhatagan ko ikaw sang kantidad. Agud nga, magpalayo ka. Kada ko na to sang kantidad nga ginhatag ko sa imo, tapos ari ka naman.
1: Anjo, basi nalipat ka ha? 17 years old pa lang ako. Sangin live-in mo na ako. Mat-10 years ng relasyon ta. Pudlay kalimtan ng tanan eh.
0: Pila. Pare.
1: Oh.
0: Okay na ni? Ha? Please. Hindi ka na ni magkadto pa sa akon. Kag hindi ka na magtawag pa sa akon. Ha?
1: Oh.
0: Hindi ka na ni magpakita pa sa balay. Okay?

0: pa. May lalaki kong makita kaysa sa gwa. Nagalaw din siya sa aton. Ano? Kilala mo na?
1: Hindi. Basi taga diri lang.
0: Pero, nagatambay siya sa gwa eh. Isa gani ginagawaan siya ni Tita Samantha eh.
1: Ay, kukuan. Basi ko nagapangayo kayo lang sa mga solicitation bala. Yun o naman, summer subong. Usugid ang mga paligaliga basketball eh.
0: Ah, okay. Ah, okay pa. Malakat ko anay ha. May baklo na ako.
1: Ate, sige. Maghalong ka ha.

0: Ote mare, kamusta ka?
1: Okay lang mare. Pero pilit ko nga ginaponga ng balatsyagon ko.
0: Abi, ihambal na ina sa anak mo. Para hindi ka na mabudayan pa. Ay, ano ginaw kung amo kasi na, di bala?
1: Mare.
0: Ay.
1: Excuse na ya.
0: Okay.
1: Ang phone ko.
0: Okay.
1: Hello?
2: Anjo, magpauli ka, anay? Si Dieter!
1: Ano? Nga! Naano si Dieter? Hasamanta?

0: Diyos ko, anak! Kadako sang blakay mo. Sino nagkastigo sa imo, ha?
1: Pa, ang lalaki nga masamay naglao din sa balay. Kasakit sa magi pangambal niya sa imo, eh. Ganyan mo na yun. Amo ni natabo. Nagsumbaganay kami.
0: Anak! Pa!
1: Abi ko na kung di mo sa kilala. Pero ano tong mga gilpangambal niya sa akon? Nga may relasyon ka mo kuno? Matuhod ba lang gilpangambal sa lalaki nga to?
0: Pa? Oo, Bither, kwan?
1: Pa! Sugiri ako sa matuod. Hindi po kinanglan niyo magbutig sa akon.
0: Pa! Anak, kukwan, husto siya.
1: Oh,
0: agi ako. Kagkarelasyon ko siya sa to.
1: Papa?
0: Sige, husgarin na ako. Karon kay nahibalan mo ng tanan, parte sa akon. Ihambal lang dapat mong ihambal sa akon. Batunon ko ang mga masakit ang mga tinaga nga ihaboy mo sa akon.
1: Pa, amo lang ang gusto ko nga himbalan. Dunga mo, husto gid man gali siya.
0: Dieter, anak, amoy nang rason ko na kun nga nagpalayo si mama mo sa akon. I know nga hindi aman mabaton nga agi ako.
1: Pwes, ako ba? Baton ko kung ano ka. Palangga ta ka bisan. Ano pang pagkatao mo?
0: Dither?
1: Tugod bisan anong matabo. Amay ko ikaw gihapon.

daw hindi ako makapati nga amusad tong reaksyon sang akon anak. Ginbato niya ako sang hugot sa iya balatsyagon. Ginsugid ko man ang tanan sa iya kag naintsindihan gid niya. Malipayon gid ako katama nga amusin ning natabo sa kabuhi ko. Sa subong okay naman kami sang iya Iloy. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Anjo.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: News FM. Sarado ilo. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: May mga barikada pa na.
3: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot din sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sang gitawag suplemento sang D3 Bio nga. Kasi siyempre may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makahatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para guardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumagod ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy, kag indi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
4: No import gali ni Doc.
3: Oh, import siya.
4: Yes. Pa-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
3: nga ginakompos. Mga trained, gipang trained.
6: Nga ginakompos ang mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya ng import mo pasulong mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Alig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: kagaw. Paborito, labi na akong palakaong katamis.
6: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Munulawrin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ng edad. Imuntay 5 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmig katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule, may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang I Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang I Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
5: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
5: Sakay ka kidiya.
6: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sa gan nga driver, extend lover.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500. Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sa antioxidants, panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimta. DTX 500 E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You're my Vizio. I'm Vizio. You're my D3.
6: Mga butika.

0: Reklamo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Lindis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas sa toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics!
2: Balik ka mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ilaw! Ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, may katap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Sarado-ido.
10: Secret memories.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alas 2:08 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa inyo sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio is a ini ka antiviral kag antibacterial specialist. Nagabulig ini sa aton para dasig kita mag-ayo. Himo ini ha sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabulig gid para nga mangin healthy ang aton nga mga cellula. Number 1, defense naton batok sa mga nagkalain-lain nga balatian amo ang D3 Bio. Inom kita D3 Bio aton superfood supplement adlaw-adlaw. Nagabulig ini para nga may ara kita sang mas healthy nga kurason kag mas manami nga ikaayo nga lawas. Bangod sa lauric at caprylic acid nga makuha ta sa D3 Bio, nagabulig din para nga madula ang mga bad nga mga gut bacteria sa aton nga lawas. Maislan ang mga bad bacteria naton sang good bacteria o kung mga probiotics. Para sa ikaayong lawas, inom kita ha sang D3 Bio. Nag-improve sa aton nga blood circulation kag arterial health. And syempre, hindi makita magkalipat, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig ini sa aton para magbaskog dira ang aton nga immune system, mangin resistant siya, do kag mangin protektado kita, mag-Mighty C na ang alkaline-based nga vitamin C. Kung permi ka na lang na balisa dira o kung permi ka lang kapoy, may ara kita sang Mighty C, alkaline ini siya nga vitamin C. Wala lamang ini nagapabaskog sang aton nga resistensya, kundi isa man ini ka-effective nga ingredient para nga mabatuan ta ang stress. Ang pagka-acidic sang lawas, pwede gid magtuga ha sang dugang atensyon. Gani mag-Mighty C kita, suplemento nga naga, o kung nga may aras ang alkaline vitamin C nga nagapabilin gid sang balanse naton dira nga pH level kang nagabulig man sa pagbuhin sang epekto sang stress sa aton nga lawas. Gani mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C para sa aton manami nga ikaayong lawas. Ready pagka naka-Mighty C kita, alkaline nga vitamin C. And hindi man kita magkalipat, inom kita DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant. Nagabulig ini sa aton para hindi maglala ang mga ginabatsyag tadira nga mga balatian. May ala ka ba sa diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita Klinika DTX 500. Ang DTX 500 may arainis ang Ampalaya leaves with the sugarcane extract powder. Nagapulig ini para sa aton nga digestive health and overall well-being. Bangod sa 1.3 million nga powerful antioxidants ini, isa ini ka potent defender batok sa oxidative stress. Naga-safeguard gid sang aton nga mga enzymes kaangay na lamang sang aton nga sucrase. Gani mag-inom kita sang DTX 500, wala lang kita nag-invest sa healthier future. Ginapasigurado ta pa nga manami ang aton nga digestion kagay na protektahan ang aton nga lawas batok sa nagkalain-lain nga mga health issues. Gani hindi na paghula ta pa nga magbalati anon ka, inom ka na sang Klinika DTX 500. Initanan mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banua sang Sara, available na ini sa aton nga Klinika Sara Branch. Dira sa may RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. Available man kita ha. Sa apat pagkid ka mga product outlets, may ara kita sa Klinika Haro Branch, dira sa kilid sang Robinson's Haro. May ara man kita sang Miagaw Branch, located kita sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR Agriventure. And syempre, hindi man kita makitaan man kita sa may Costmart Kalinog, dala sa may Banwasang Kalinog, and ang aton nga Pasay City Branch, located kita dira sa may Salvation Street sa siyudad sang Pasay. Gani, ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal na, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sang Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na ton, alas 2:13 na sang hapon. Uy, kanami no, katahom sang istorya ni Anjo. Kanami sang iya nga kasaysayan. Kay ti, despite nga, isa siya kaagi. Aminado siya nga agi siya no. Pero, tawag ni, may ara siya sang asawa niya. Kag ang manami pa diri kay ang iya nga anak, ginbaton siya sang buong buo. Bisan pa, bingat isang una, pagpabusong niya to sa babayi, wala siya ginbaton. Pero at least ang iya nga bata, ginbaton siya. And amo na ang pinaka-fulfilling nga moment para kay Anjo. Nga, bisan, talikdan ka man sang tanan-tanan sa kalibutan. Kung ang imo nga bata, baton kag palangga ka, wala na sang mas makalabaw pa dira. Sige, sa may mga naka-relate dira para kay Anjo, may mga ma-advice para sa iya, pwede gid ka mo ha, makatawag sa 0962-478-8730. Happy, happy birthday sa kay Delma Singson Berongo, sang barangay Apollo Hista, Sara Iloilo. Greetings from Sir Kelly Arroso. May ngapon man kay Ma'am May El Chico. Makaintindi man guru sender ang imo bata ako ni paathag mo kung si Ma'am Bings pa. Happy happy birthday lang kuno kay Snoop Roger Palma Shouton. Happy family na kung si Ma'am Bings pa. Sir Dansky, Zirudo Dianon, good afternoon. Maninay, kamusta na? Ulihi ako, wala ko kapamati, umpisa Maninay. Shout out lang sa amigo ko da sa gasolinahan. Uy, maayang hapon gin. Sa mga taga Flying V, at sa mga taga Pet Gas Station. Sir John John Araneta, maayong hapon. Shout out lang kuno kay pare niya Joven Aranza. Nga bisigid katama sa STP, pahuway-huway man gamay. By the way ha, happy happy birthday kay Sir Ricky Manaay. Ay, happy happy birthday Sir Ricky. Sige. Ara sa piyak nga linya, una tanga caller subo nga hapon. Good afternoon.
8: Good afternoon, Maninay Mani.
11: Mayong hapon, sino gani?
8: Si Leo, sang kwartero kasi.
11: Sige. Sir Leo, kamusta da sa kwartero? Nagaulan-ulan man da?
8: Kahapon, nag-ulan-ulan, kinaagan-ulan. Sumbong yung mainit naman.
11: Sige.
8: Nag-abulo ba lang si Manila?
11: Gani. Mayo man na makatilaw-tilaw, mantaka ulan. Halong gid kita, Sir Leo. Especially bala ko na magkwan. Magwa kita balahaw.
8: Oo, ay mayo kanina kung mag-ulan-ulan kay Marado nang mangungumat sa mga uyapan.
11: Sige. Sige, Sir Leo, ano aton ma-advise o kung mahambal sa istorya ni, atawag ni, ni Anjo?
8: Anjo. Kanami siyang kahisaya ni Anjo. Kay, mapinalanggaong di malang iya bata kanina eh. Kay, siyempre din bato, nang siya sang iya, din bata na si Anjo sang iya bata.
11: Mm-mm.
8: Ang ibang pa nga nakasugid kay bata ni Anjo. Ang nagpabusong sa iya, ang kagang iloy kasi ni Anjo, nakasugid na amuna si Anjo. Amuna lang yun, ang kasagi na siling nila nga aning agi na si Anjo, ay si Esang Una, amuna lang na siling nga silahis ba? Silahis na si Anjo. Mm-hmm. O galing nagbago naman si Anjo, kag nakakunasawa naman siya, kag mapapilanggao naman ang iya bata, na pinano ka maging baton ka mali baton ka mali Anjo, isang imo bata, na mapinalanggao. Kag ang masinay ko lang siya imo Anjo, likawan mo yung lalaki nga naga, nagano sa imo, nagagamo ba na? Kay kinikilan ka nga niya sa imo kinitaan. Magamo lang yun siya sa pangabuhi. Kay basi, bala sa uli, masulay ka man bala sa iya. Hindi ba man inay?
11: Correct.
8: So, ikawan mo lang indiyo ng lalaking na kag magpangabuhi ka mo sa makarong sa imo bata kag sa imo asawa. Hindi ba naman yun ay, amunan ang mahambal kay Anjo na likawan din ang lalaking na kay nagagamuli na siyang inyo pagpapangabuhi. Hindi ba nagsumbaganay pa sila sang anak mo isang lalaking ina, magamuli na sa pagpangabuhi ninyo, kasi sa inyo, pamilya, likawin din ang lalaking ina. Amunan ang mahambal ko maninay.
11: Sige. So, ang importante, direya subong sir, focus siya sa iyang anak, nga baton siya, kag, kumbaga, wala sang problema sa ila.
8: Oo, kag, mga pinanggaong din na iya bata. Kay, kung mga ibang nga ina, bata, hindi siya pagbatonan, pero, balaan na niya na, amay na niya si Anjo, na, mabato naman niya na, siya nagi siya sa guna, bato ni man niya nga amo nang iya ba amay. Kaya ikaw ang lang inyo ang imo ang kalaki na kay magamu ina sa inyo pangabuhi. Ang mga maninay.
11: Sige. Thank you, Gid. Sir Leo, San Quartero Capiz. May gusto ka din at tamyawon sa inyo?
8: Unang sata ng maninay man eh. Mayong hapon sa inyo sa Sara Iloilo. Sa tanang matagagalilo, si Jimmy Santana sa Bonifacio. Sabong man ako ng mga inyablo, sa mga kamati, sabong si Quartero Capiz, si Ivan, si Angelo, si Katanang si Ella sa Pasig City, si Brad and Sister, sa tanang tanang katamati, sa mong barangay captain, si Roy Sidolio, sa iyang mga kagawad. Sa tanang tanang matagagalilo, sa mga kamati sa K5 Radio. Ang nagapanamiyaw si Leo sa Quartero Capiz. Thank you, Mininay Mane.
11: Sige. Thank you so much, Sir Leo San Quartero Capiz. Oras na to, alas 2:20 na. Sa may mga gusto pa dira mahambal ha? Sa istorya ni Anjo, pwedeng-pwede gid kahingagaw. Again, comment lang sa K5 News FM Iloilo 88.7 or magtawag sa 0962-478-8730. Maninay pag-greet naman dire sa may Pasiwan Central School, si Mukmuk, si Reggie, si Chris, si Larry, kag si Renibor. Mayang hapon maninay, tamyaw ko lang gali si Pre Joven Aranza. Sai Tisoy Valeriano, mayang hapon lang sa mga baker kuno sang Vans Bake Shop kay Manong Putos nga kan sa Manog Putos nga kan Gateya Jumbo kay shout out man sa iya asawa si Joylene Vergara. Wow! Amo niyang mayad gina shout out kita asawa, wow, wa kay ginalimtan-limtan ba. Sige.

0: Oras na doon, alas 2:21 na sang hapon. Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Maayong hapon man sa kay Sir Kim, ari Sonny Flora, nagapamatigid sa aton. Ma'am Remia Panes, maayong hapon man. Gagay na kulo-kulabo sa kita sang aton nga tiyempo ha. 2:22 in the afternoon na. Ay, excited ng iban ho para sa ila dira nga day off. So far, no, wala naman kita sang may mahambal pa sa istorya ni Anjo. At the home, kay ti at least nagresulta ini sang manami. Baton siya sang iya nga anak. Amo lang na, panindugan niya na lang ina nga tibisan agi siya, kalimtan, kagpalagyuhan, or palayuan niya na lang ang atong iya karelasyon niya lalaki. Kahit di kung gusto niya man sang peace of mind, ara man subong ang iya nga partner, si Samantha. Ara man ang iya nga anak, dira na lang siya mag-focus, Danay, for the meantime. Kahit di ang mga tinion nga wala niya ito nakaupod ang iya nga bata, this is the time para nga mapunaan niya ito tanan-tanan. Para mapabatsyag niya sa iya nga anak, bisan nga ulihin na sila nagkilal anay, ulihin na sila nga nagkit-anay, hindi ini mag-matter. Kay ti subong, upod sila, nagaintindihan na sila, kagbaton siya, dira ang time nga ipabat siya yaman kung ano niya ini kapalangga. Ang importante man diri kay ang yaman tong karelasyon sa una, which is ang nanay sang iya nga bata ni Dieter, is wala man nagapanggamo. Ah. Dira na lang siya focus. Bisan pa, being agi siya, tutok siya sa iya nga negosyo, tutok siya sa iya nga pamilya, kag sa iya nga anak. Na ang isipon ni Anjo sa subo. Kahit di aray, may pagpalangga na sa palibot niya. Ano pang pangitaon niya? May negosyo siya, may pamilya siya, kagbaton siya sang mga tao nga ara sa palibot. Amo lang na ha, Anjo ang mabilinta sa imo, and hopefully sa mga nagapamati dira subo, sa aton dira nga mga members ng LGBTQ nga community, mga specifically mga agi-abi, pati kung gusto nyo yang magkaanak, mamatay, may ginagsulod ka gid ba? Gusto mo magkaanak? Ati wala na sang problema, kahit ibaton tanaya sa sining mga panahon. Importante dira, magpangibabaw ang paghigugma sa tag-sa-tag sa katanan. Sige, Pipoy the second, maayong hapon. Shout out lang kuno sa Mia Hood, sang Tabok Suba, Ilaya. Sige, waay na kita sa tiyempo, mga ihado kag ihada. Kit-anay naman kita sa Lunes para sa panibagong edisyon sang Secret Memories, dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampyon!
1: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampyon!
4: This song is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So, una,
8: problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga panin.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlong na dugo.
7: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
7: ang nagatinlong sa imo atay.
1: Basta tinlong atay.
7: Happy kanunay.
1: DTX 500.
7: Masaligan.
1: Epektibo.
7: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
1: Ikaw bala
7: ang may diabetes.
1: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanupo.
1: Kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
7: Masaligan.
1: Epektibo.
7: DTX 500.
1: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may Physio.
1: Oh. Physio.
7: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
7: Yung may D3.
1: D3 Bio.
7: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
14: K5.
1: K5.
14: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
2: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Yon. E3 Bio.
7: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3
9: sa mga butika
10: para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo nga tay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligat,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500
10: masamit ka bala gina allergy.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
10: nga sa masami
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500
10: masalika. DTX 500
12: giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
13: Mami, itigil ang drama.
14: Angeline,
13: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agad yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata!
2: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka-magabutika!
2: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka-magabutika!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
2: Mighty C!
4: Mabaka-magabutika!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman bala ka.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
13: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
12: Tama! Red Horse Beer. Namit, sulit.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Kadaragsa nga punggot.
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit.
16: DTX Beauty Soap.
15: Dala o magputi.
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol.
16: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplanta na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi!
21: Ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Gortez!
20: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
20: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidants
20: nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay,
21: happy kanunay.
20: DTX 500
21: masaligan,
20: epektibo.
21: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500 500.
20: Ikaw ba na ang may diabetes?
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds.
20: Yan ang gapanupo.
21: Kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Asalrikan.
21: Epic
20: Tipo.
21: DTX 500.
20: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may VCO.
20: Ang VCO.
21: Yung may D3.
20: Mga butika.
21: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may VCO.
20: Ang VCO.
21: Yung may D3.
20: Mga butika. D3 Bio with VCO.
22: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may VCO.
20: Ang VCO.
21: Yung may D3.
20: Mga butika.
21: D3 Bio.
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may VCO.
20: Ang VCO.
21: Yung may D3.
20: Mga butika.
21: My family history ba na kamuos ang diabetes?
20: Mag DTX 500 ka.
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag DTX 500 ka na.
21: Ang DTX 500
20: ang may powerful compound.
21: Yan ang panubo sang imo blood sugar.
20: DTX 500
21: garantisado
20: epektibo.
21: Ara mismo
20: DTX 500
21: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
20: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
21: Masami nagkapangihi.
20: Masami ginauha.
21: Si may diabetes ka na.
20: Mag DTX 500 na.
21: Ang DTX 500
20: ang may powerful compound.
21: Yan ang panubo
20: sang imo blood sugar.
21: DTX 500
20: garantisado.
21: DTX 500
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
26: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
27: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanipulan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ug di ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandig.

Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhan sang leksyon nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan pilagid.

0: Pabuhin niyo ko! Tingnan ko na lang!
1: Sunod sa bahay!
0: Pabuhin niyo ko!
1: Sunod!
0: Tingnan ko na lang! Akay! Tingnan ko na lang! Ibalik niyo ko kay mami ko! Please!
2: Mami!
1: Nakapamangkot ang bata! Kung sa diing sa dalawon, saptan niyo man ako!
3: Gusto mo gin nga, gababalaan kung diin ka namon dalawon, ha? Itagbong ka namon sa dagat! Ipakaon ka namon sa bagis!
0: No! No!
1: Tapos gin sa amon!
0: No!

0: Malapit na lang ako sa parking area sa mall ngayon eh. Anay ka! Si Homer, ina! Ay, palapitan ko siya, be. Mer! Homer!
1: Ba? Esther? Ikaw gali?
0: Ay, di. Ay, kamusta ang kaso sa pagkamising ni Ehado Genesis, ha?
2: Ay, wala pag isang mayong balita.
0: Ay, oh God! Wala pag isang update ang NBI kung sa diin si Genesis kag kung sino ang nagkidnap sa iya?
2: Ay, wala pag ito. Tagang ginakadlo ka namun nga. Nga basi wala na si Genesis.
0: Oh my gosh, Homer. Ay, palayo lang tani ay. Pero anay ka, sa noong last ninyo nga conversation sa mga kidnappers, ha?
2: 5 days ago na. Ginatawagan ko ang numero nga gingamit nila sa pag-contact sa amon, pero wala na nagasabat.
0: Oh my God! Diyos ko na langit! Ang ihado ko! Ay, Diyos ko, kabay pa nga okay lang ito ang ihado ko! Kabay pa! Anyways, kamusta si Viola, ha? Kamusta siya? Ang amiga ko, kamusta?
2: Ato siya subong sa hospital.
0: Ha? Hospital? Ano siya, ha? Ano siya?
2: May cancer siya. Ovarian cancer.
0: Ano? Oh my God! Oh my God! Nahamon yung kakatabo! Homer, sa diin siyang hospital, ha? Sa diin siyang hospital, kay bisitahan ko siya! Oh, Diyos ko! Ano ba lang yung mga trials na nag-aabot sa kabuhi ni Homer, man? Hindi na lahog-lahog, ine! Hindi na ganiya lahog-lahog! Ay, Diyos ko, inakulbaan ko! Bisitahan ko ang amiga ko! Homer, sa diin siyang hospital!

0: Esther， 在那么怎么比心的吗
1: ？Friend， sorry kita， pero matunan nila ng patay na si Genesis。
0: Friend， friend， mabuhay ang anak ko， hindi patay ang anak ko， nakabati ka Esther， ha？ Buhay si Genesis， buhay siya，
2: buhay siya。
1: Sa mga sindikato. Kagwapo pa naman daan kaya doon. Masibalagin baligya na ito sa mga pedophiles, ha? Kag-in-rape?
0: Ah, no, no, no! No, no! Hindi!
1: Ako lang ba? Ang kita yung friend niya? Paano may kong in-rape na to siya?

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakat sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: My D3.
2: Mga butika.
4: My family history bala ka mausong diabetes?
5: Mag TDX 500 ka.
4: Mataas bala ang imo blood sugar?
5: Mag TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound.
4: Ganaga panubos ang imo blood sugar.
5: TDX 500
4: garantisado,
5: epektibo.
4: Aramis
5: TDX 500.
4: Nagapalang durum bala ang imo panulukan?
5: Magalingin bala ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi?
5: Masami ginauhan?
4: Masi may diabetes ka na?
5: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado.
4: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka mga butika.
4: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre!
12: Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: May balita na, may drama pa! Kampiyon!

0: Genesis.
1: Happy birthday, Genesis.
2: Happy birthday,
1: let's offer our prayers para kay Genesis.
2: Lord, ikaapat na inaga-birthday ni Genesis na wala siya. Lord, wala kihapon ako nagadula sa paglaom. Nagasalig ako sa imo. Nagasalig din ako sa imong hamlikan mo sa supong. Kanindi mangit siya makabalik sa amon, Lord. Isa lang ang ginapangayo ko. Nakantani. Buhi lang siya. Hindi lang. Kagmahayo ang iya kahimtangan, Lord. Kamay ka sa gusto ng atipon. Ibalik mo siya sa hamon, Lord. Please. Amen. Bailey, nak, ikaw naman. Nagtapos si Daddy naman ng ma-offers ang prayer for Genesis.
3: Papa Jesus, I know and I believe that well, you know, nothing is impossible. So I pray, okay, get a baby brother ko. Kansanihin mo siya sa bong. I hope and pray that he is happy. Please let him know that he is loved. So much love. Genesis, mangot ko. I'm so sorry. Mula din si ate to protect you. Pero hindi kagit malipat. My baby brother. Palangga agad ni Ate Bailey. Palangga na agad ka. Palangga na agad ka. Palangga na agad ka.

0: Sino o maning nagapang doorbell nga iniman? Kasa ako, gid. Eh, dali lang! Ari man niya. Aprihan ko ang gamay nga bintana diri sa gamay nga gate. Sino ni? Ba? Uy, lalaki? Naka-helmet? Ay, ano, Tani?
1: May delivery para kay Engineer Homer, ma'am.
0: Ay, pasensya gid ha, hindi ko mag-abrace ang gate. Ibilin lang da sa gwa.
1: Ma'am, ay pilirmahan di.
0: Ay, pasuhot lang diriho sa bintana nga gamay. Kay hindi ko mag-abrace ang gate. Pasensya gid.
1: Wala sang kaso, ma'am. Ari, ma'am, ari ang papel kag bullpen, ah.
0: Ay, pat lang di, oh. Ay, kay pirmahan ko. Pirmahan ko ini. Kag ipasuhot ko liwat. Ay, ibili lang ng parcel sa gwa, ha? Ah, ari, ah.
1: Oo, ma'am.
0: Ay, Diyos ko.

0: Parcel?
1: Oo, engineer.
0: Sa di ni na nagalin?
1: Wala ko kabalo, sir. Eh, ginbilin malang ina siyang tao nga nag-deliver. Eh, paglumbos niya, among pagwa ko kapag kuha sinisagwa siyang gate. Aari, sir,
2: Dad, abri palihog. Abri na.
1: Ay, aabrihan ta, sir?
0: Sige. Abrihan ta. Ako na lang maabri sini.
1: Ay, hanang unod si Naman.
2: Ba, Dad, ala! Bayo ina ni Genesis ang... Sang unang adlaw nga nadula siya.
1: Ay, abo, kinuha ko.
2: Dad, dadamoy ng bayo ya, Dad. Tanaw. Ano pa kitang ang unod sang baksa, ina?
1: Ay, ala. Sapatos, Doc. Sapatos ni Toto Genesis at sabay pa siya.
2: Itawa sa ako ng bayo. Itawa sa ako ng bayo.
0: Ari, love.
1: Ay, Doc.
2: No, Sonny, I can't let her.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: X10 Food Superman for Man.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
4: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
6: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masami ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memory ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Nakabalik ang mga bayan ni Genesis apang siya wala gid makabalik sa iya ginikanan. Sa pihak sa pagtinguha sa mga otoridad, gamatumod ang mga tao sa likod sang kidnapping nga kaso ni Genesis, wala gid inisang progress. Halos na pulo na katuig ang nakaligan, sumugod sa ginkidnap si Genesis mismo sa ila compound. Kag ginakamig na ini nga isa ka cold case. Apang sa gihapon, nagalaw mang iya pamilya nga sa pipila ka adlaw, siya mag-abot kag makapauli sa ila panimalay. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tubtob sa liwat, madamoy nga salamat si wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw kundi makahatag sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, pilagit! Apang sa wala pakimilubus makapaalam, ari-anay martista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Biola, Erna Decina Amiga, Esther Angeline Buenafe, Yaya Ina Cagbaili, Linilia Miranda, Boom Melvin Plotenya, Homer Chester John Beronke, Genesis Erjan Liva, kaupod man si Elmer Obaldo, ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenya, kag ini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my kusa!
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka magabutika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula. Ano
3: tayo ng
8: ako niya allergy?
5: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
11: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Klinika DioFresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
13: Kaya subukan ninyo.
10: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
13: Klinika DioFresh.
10: Available now.
11: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Hood Superman from man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
16: Extend Food Superman from man. Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kuso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
19: Oras sa Pilipinas, oras sa Kita News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas sa 4:03. Ining oras sa dulong si usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Red Horse Super, ang shot ng tropa.
9: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
3: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.

0: Isa ka maninay nga hapon ng syudad kag probinsya sang Iloilo. Itagid na nagabi-abi kada pamamyaw sa ato sa Limaka K5 dari sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa nabutan sa aton sining tingog, naga-monitor via sa ila si tag sa kama radio. Yar kita sa 88.7 na MHz sa FM band. Kaglakip man, nagamonitor sa aton sining nga mga real stations. Sa may Banwa sa Leganes, syudad sa Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagaw, sa may Short FM Dumangas. Kagla sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag sa mga ka-K5 naton sa bilog sininga Western Visayas, sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sininga mga Ilonggo, nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, nga nag-monitor, pinagi sa aton sininga Facebook Live. I-like na kag i-share aton sininga pagpangalagad, kag sa giyapon, para sa di ka mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang, saran ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5, sang mapik, uli nagakunabo, direkta mismo dili sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Dire kita sa adlaw sa ninga Biyernes, pitsa 19 sa bulan sang Hunyo. Ikatatlo ininga Biyernes sa apatanan ka mga Biyernes sa ikaanom nga bulan sa kanon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyo lagad, ang inyo ka K5, Enrico Tupas Zurita Jr. Salamat, welcome sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa ato sa ligapag pangalagad, subong adlaw, Hunyo 19, tuig 2026. Ambot lang kung nakasulod sa inyo paminsaron, kung ano subong nga petsa, na ining June 19. Kay subong adlaw mga K5, ika-165 na nga ang edad na kuntani ni Dr. Jose Rizal mga ka-K5.
1: El Castigador.
0: Ang atong sining national hero, ang atong sa pambansang bayani, na ining si Dr. Jose P. Rizal. Amaling tudlo sa ato, numalin pa sang limintarya, tob-tob sa kolehiyo, na nga ang atong sining national hero. Actually, pag-abot mo gani sa college, na ibang guru high school, na ginakwa na ni, na may subject ni parte sa kabuhi ni Rizal.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Pero ang full name gid sa aton sining bayani, pambansang bayani, amo si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Ria Lunda.
1: El Castigador.
0: Perte klaway nga ngalan, no? Pero sa una ni subjecta Rizal, na dumdumante college, na sa ulo mo ni tanan-tanan mo ang kabuhi ni Rizal, na kay hindi mo sa ulo kay hatagan ka sang exam sa imo maestra kundi ka sabat. Ang natawo si Dr. Jose Rizal sa may Calamba, Laguna. So gintawo siya, no? Mga ka-K5, no? Way back June 19, 1861. No? Amo ni ang tuig nga ginatawo ang ato sining pambansang bayani. No? Kag of course, no? Dako ang naging papel sa ni. No? Sa pagpakig-away batok sa mga Espanyol. Kag duha ni ka mga libro, no? Mga novels nga ginsulat ni Dr. Jose P. Rizal. Di bala ining Noli Mitangiri kag El Filibusterismo.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Ang Noli Mitangiri Touch Mina, no? Amoning meaning siri, no? Dira na sulat ang mga makabig na ton pag-abuso, ang pag mga ugali nga mapintas sa mga katsila, no? Nga nagyan sa katun sa ni nga mapumuliyong Pilipino. Sa una, amuli ang pamaagi ni Dr. Jose Perizal, no? Mga sunat, malamu kung si kinaalam na gid, maalam niya si Dr. Jose Perizal, pero ang bal nila, ining si Andres Bonifacio. Sa una gani, may time pa rin nga dinadibatihan, no? Para sinyo sino anya kailangan nato nga national hero na si Andres Bonifacio kon si Jose Rizal.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Pero pinaagi sa sulat, no, ginimo ni Dr. Jose Perizal, no, ang iya sa ning pagpakamalaot kagalakip man, ang iya sa ning pagpakig-away. No, pinaagi niya sa pen, no, o kon sa sulat. No, kay Andres Bonifacio pinaagi sa arm struggle.
1: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Konsakwa niya si Dr. Jose Perizal do admin, no, sa mga dokumento kisulat-sulat. Si Andres Bonifacio ya sa operation.
1: El Castigador.
0: No, sa pagpakig-away ya, no, sa field. Ang ginimo ni Andres Bonifacio Makify. Pero subong adlaw ya, hindi niya holiday.
1: El Castigador.
0: May klase, may opisina subong. Ang holiday din niya Maki 5, amo ang petsa kung saan o ginpatay si Dr. Jose Perizal.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Ang iring petsa nga Disyembre 30, 1896. Sang ginpatay si Dr. Jose Perizal. Pinagi sa firing squad. Now, ang edad siya ni 35 anyos pa lang mga kakifay.
1: El Castigador.
0: Butsalingon ba taon pa? No, sa ginpaidalom sa firing squad si Dr. Jose Perizal. Kay pila siya ni, no, ka mga ginpamuyan ng mga tinaga, no, nga nakatatak, no, sa aton siya ni mga uling tubo ang mga kabataan pag-asa ng bayan. Di ba man kutunta ka mo? Subong ang sitwasyon, ang mga kabataan man pag-asa na ton.
1: El Castigador.
0: O kon pila ka mga kabataan, subong ulugtasan. Mga pasaway sa atong sa nga susyudad. At kung sa tinipindi, mga sila pagpadako sa ginikanan. Kag ang hindi magmahal sa sariling wika, daig pa ang mabahong isna.
1: El Castigador.
0: Amo ning pila sa ka mga halando mo naton on the part sa kay Dr. Jose P. Rizal. Alas 4.12 sa ato siya pagpakalagad. Sa piyak ng linya, makaupo nato na ato siya lokal pag-asa. Kaya ang ginamitong siya nga low pressure area nanging isa na kabagyo o kon na-develop sini sa isa sa ka tropical depression. Sa piyak ng linya, makaupo nato Engineer Charlie Depra. Engineer Depra, mayong hapon.
2: Mayang hapon sa tangatag palamati sa mga key 5 niya sa iyo. Yari pinakaulim na nakasapanawan pa rin niya daw. Konya di sa nga ipinit sa mga hindi tayo. Easterly sa karo nag-api pro sa Central Luzon, Southern Luzon, Ganga, Visayas. Sa ang tato naman kinamonitor ng tropical cyclone na sagwa sa Philippine na rehabilis pa ang tibiliki. Alas 6 kina sa hapon, uli ni Super Kanya, Rastamila, 775 kilometro na silangan sa eastern na Visayas. May kabasagon ng hangin magalabot sa 55 km per hora malapit sa sentro. May pagmadlas naman magalabot sa 60 km per hora. Magahulag pa nakatungdan namin na nakatungdan sa 35 km per hora. Sa karon din sa atong sa may western Visayas, parehin sila mga eksperyensya sa nga pag-isang magalong. Kung magalong man niya kalagkan, expect natin may mga scattered yung mga pagulan pag may pa nag-oog dalasang easterlies. May inatobtob makasarangan naman niya hangin, magaling na pagkasa nakatungdan pa, nakatungdan, magadalas ang mga kanaitobtob makasarangan niya pagbalon sa karagatan. Ang tansa itong temperatura, nagsa 26, top top 31 degrees centigrado. Adlaw, magatulog alas 6.14 karoon yung hapon, magabutlak alas 5.29 buwasaga.
0: Engineer Depra?
2: Yes, sir. Oh,
0: sir, ining bagyo subong nga ginamonitor naton sa guwa pasang par naton, dako na ginang chance, no? Nga mga sulod sa ato sa par.
2: Yes sir, no. Basta sa atin monitoring yung ining tropical depression, possibly din magkasagad sa may Philippine area of responsibility Sabado sa gabi o kung Domingo sa kagahan, sir.
0: Okay, so kung magsulong din sa par naton, sir, may direkta ining impact sa aton diri sa kadutaan or ano, pabaskugol lang sini ang hangin habagat. Ang subong daw ang aton sa hangin habagat, no, medyo nag-break anay Engineer Depra.
2: Yes sir, asa karon basta sa monitoring ano ang ining bagyo pag nagkasunod sa par less likely ba mag-landfall sa kanilang bahay sa kusod ano or recording ang iya kanilang path apang sa gihapon expect naton iyan ang siya sa kanilang habagat kada amo naman hindi magadala sa mga pag-ulan dito sa atong sir.
0: Okay, pero dito sa baybayin sa syudad kay probinsya sa Iloilo once makasunod ini kag i-enhance may mo ng atos ng hangin na bagat ano mangin mo ulanon chimpo naton diri Engineer Depra?
2: Expected naton sir ang mga pag-ulan pagsulod sa ning backfield sa Philippine Area Responsibility Office nga hindi magalan ko linis.
0: Okay, so apektado kita sang Easterlies, no? Kay may pila ka mga lugar diri sa may Panay, ilabig dito sa may area sang Rojas City, medyo nagbaba kan dito sila nagtaas ang tubig baha kag sa may area man sang Negros Island Region, no? Grabing pagtupa dito sang ulan, initugas din sa ano sir, thunderstorm.
2: Yes sir, ano, dala sa Japan ini sang Easterlies aga mga thunderstorms that why medyo mamunod ang mga pag-ulan sa bahin sang Capiz kag Negros.
0: Oh, pero dito sa bahin sang syudad kay probinsya sang Iloilo may chance sir nga magatupa ang ulan.
2: Wala man natong ginakuha ang possibility nga may mga pag-ulan diri sa atong sa Iloilo. As of now, bahin sang southern ibang parte sa southern Iloilo may mga pag-ulan na sir.
0: Okay, sir, i-ask ko lang ni Dugang in connection sa sining ma-experience naton nga mabaskog sining nga El Nino kay mismo gani anya pag-asa naton nagambal diri sa may region 6 may mo nga maka-experience ta sang dry spell kagga drought tungod sa mabaskog sining El Nino sa ni Engineer Depra.
2: Yes sir, no, wala na tayo po ang possibility nga may mga scenario nga mo sinaan, no, kung sige-sige ang mga pag-ulan na experiencehan naton possible kita maka-experience sa mga drought.
0: Okay, so ano do may ano sa explanation, no, regarding sa pag-different naton sang dry spell kag drought.
2: Ay yes sir, ano, dry condition una naton maara kita ka consecutive to consecutive nga month nga may below normal condition.
0: Okay.
2: So, 21% to 60% reduction from average rainfall naton. Ang kung dry spell naman 3 consecutive months below normal rainfall. And then pag sa drought na is 3 consecutive months no way below normal rainfall. Sir.
0: So ang mataas-taas nga category daw drought sa Engineer Depra?
2: Yes sir, ano. Una dry condition, dry spell and then drought.
0: Okay, so but sir, ano daw malaka kita ang maka-experience sa mapagtupa sa ulan pero kung may mabagyo kita mahimong may mabaskog ang ato sa bagyo?
2: Yes, tama sir, ano. Apisal nga lang kita sa ilinyo kanisa natin. Kung may mga pasunod nga bagay sa Philippine Area of Responsibility, expect natin sa gihapon, ano, mabasog ng mga pag-ulan and then may mga flash flood to ulan.
0: Alright. Disinformation, Engineer Depra. Salamat kay kagaliwat. Mayroon hapon. God bless you that sa inyo sa pag-asa Iloilo.
2: Welcome, sir. Mayroon hapon sa liwat.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Na batyan na ito siya koneksyon sa ito siya local pag-asa. Gina-expectar ining nasambit siya ining bagyo sa guwa sang parnaton magasulod karo buwas sa gabi, no? O kon kaagahon sang Domingo. Kag once siya magasulod ining nasambit siya bagyo sa ito siya par pagatawagon ining Bagyo Francisco.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ika-anom nga bagyo nga nakasulod sa Singapore sining tuig 2026.
1: El Castigador.
0: Mayong apon kay Sir GC James sa Garvillesa na basket kuno ra sa Maiman sa Yalapos kag sa Selpa Batsuyanda na may dayag gid nga hapon kag sumuman kay Ma'am Rigmia Panes kag monitor sa May Taguig City kay Sir kay Ma'am Christine Lago na may dayag nga hapon kay Ma'am Lynn Chautong sa may siyudad sang Pasig kay Ma'am Cherla Pating Branya na sa may bayan sang Kuwait TGIF, no, thanks God it's Friday. Kag sumuman kay Mama Marshally Villanueva, no, kay Ma'am Bings PSJ, kay Sir Arman Bakuguay, mataksi ka mobile patrollers na ton, halong gid sa biyahe.
1: El Castigador.
0: Alas 4:18 sa ton sininga pag pangalagad. Ang good news diri, may mo nga sunod nga simana, may dako sining rollback, no, sa presyo sang gatong.
1: El Castigador.
0: Tungod nga sa saning development nga may makasugtanan na, no, may mga agreement na nga gimpirmahan ang bahin sang Estados Unidos kag sang Iran. Ginapabot ka nila mga yara sa mga 5 or anong kapesos ang igadubo sa presyo sang gasolina kag dumayara sa mga 9 to 10 pesos ang iganubo sa presyo sang diesel.
1: El Castigador.
0: Matapos nga ang ining tensyon, no, kag giyera sa Middle East, amo ni nagatag, no, kun nga ang nagtimbuok. Grabe pagtimbuok sa presyo sang gatong. Umpisa na sa bit sa ning giyera. Pero sa saning mga development, mga kaki-five, no, ating nalauman kay subong madamo na sa inya mga barko naton, na mga vessels naton ang nakalabay na sa Strait of Hormuz.
1: El Castigador.
0: Nga mo ni ang area na mga yaragid sa mga 25% na sa mga nagadala na sa inya mga kinanglano naton nga mga gatong na halinda sa Gulf area nagalabay sa Strait of Hormuz. Nati subong ginapanugutan na sa magtimbang sa bayan kag ang blockade nga ginahimo sa Estados Unidos ginkakasada nila mga kakipipe. That's why nga madam una subong sa mga barko ang nakalabay na sa may Strait of Hormuz.
1: El Castigador.
0: Kag tungod sing mga development, no? Mahimo nga makadubo na ang presyo sang gatong.
1: El Castigador.
0: Pero suno sa Department of Energy o kung DOE, no, kay man tiari pakita na ipidalom sa krisis tungod sa saning pagmahal, no, sa mga krudo, mahimo nga ilif o kung bawion ang ato sinya krisis sa patag sang inerya, no, sa third quarter sang tuig 2026.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Tumagambal kita nga third quarter, mahimo nga yara sa October, bawi on any. No? Kahit mahimo magabalik na sa normal ang sitwasyon dira, kag mahimo na magabalik na ang inilasambit nga presyo sang gatong before nga nagsugod ang ilnaway dira sa bayin sang Middle East, mga kakipay.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. El Castigador.
0: Alas 4:21 sa atong sininga pagpangalagad. Sa giyapon, update ta sa sining duatlan ka mga players sa Ateneo de Manila University. Iring kamatayon nanday Rene Batalbunya kag subuman na ni Divine Adili kay si Coach Tab Baldwin. Ara na nagpadulong na sa opisina na sang Criminal Investigation and Detection Group. Agod man nga magatag na sang iya sini na nga testimonya kag ihibalo. Agod kunugid ang matuduod nga hitabo sa sining nasambit sa nga team building dito sa may Dipakulaw sa may Aurora.
1: El Castigador.
0: Kung sa din na lumos inigduatanan ka mga player sa nasambit sa nga bulutuan. Pero sa karon nagalibog ang ulo sang mga imbestigador ka official sang CIDG kag mismo na si DILG Secretary John Vic Rimulya kay ang statement na sang mga coaches sang mga players nga dito naka-attend nakatambong sa sambit sing team building wala nagasinanto
1: ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: But silingon, lain ang statement sa mga players, lain ang statement sa mga coaches, mga ka-K5. Tigalibog ulun na nung matuod rin. No, kay nakitaan sa sinasambisig na imbisigasyon na no, samtang na nagapadayon ang ilang imbisigasyon, may nakitaan sila nga ang statement sa players, ang statement sa mga coaches, makabig nga inconsistent.
1: El Castigador.
0: Subot silingon na why nagasirinanto. Na lain ang pahayag sang players, lain malagapahayag sang coaches.
1: El Castigador.
0: Tanang buot silingon sila na ayan may luyag sila nga taguon tabunan siri na sana sambit sa nga investigasyon. Pero batunon man naton o kung hindi madamo sang mga palangkutanon nga kinahanglan sang insakto sini nga sabat
1: ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Amo ni ambal sa pamilya Adili kag pamilya Batalbunya na no? Hindi namon kinanglan ang inyo sini nga sore, kinanglan namon kon ano gid ang kamatuoran.
1: El Castigador.
0: Nga luyag lamay buluan kon ano gid ang natabo. Pero sa karon pa lang, sa initial pa lang, makita na ton nga may kapaltahan o kung lapses mismo ang ining mga coaches kag mismo ang nasambit sini nga bulutuan.
1: El Castigador.
0: Regarding sa sining natabo sa duha tanan ka mga players. No, siguro pwede ni nga ma-prevent ang inatabo mga kaki-five. No? Kaya kung sa sining nasambit sini nga training camp, no, team building activity, bakit ana tundo initiation eh. No? Regarding sa mga players, mga kaki-five. No, doon pa rin yung nablak magsulod ikaw sa isa ka fraternity, sa isa ka grupo, may ginatawag na initiation rights. No, kahit kung ano nagyan sa mga miyembro nga dugay na dira, may mo nga imo man siri, no, nga maagihan. No, pero it's a part of a training, mga kaki-five. Diba, sining training nila sa tunga sa lawod, no, o kundra sa tubig, part sa gila training. Pero tiwa natong na-considerar nga mahimo maging delikado ang ining nasambit sa ni nga training.
1: El Castigador.
0: Kagayan ang resort, na may mga salabtol lang diri. Kaya kung mag-operate ikaw sa isa sa resort, kinangalan mo rin mga K5, na, na dapat may mga ginasunod ka man ng mga regulation kag mga patakaran. Pagbalik naton, nauduga pang information sa ato siya pagpangalagad. Pagkatapos, sa plaka importante ng mga pahibalo, paliog, standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!

500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics.
4: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
5: Mami!
4: Angeline!
5: Walang masama sa okay lang.
4: Pero,
5: sa start...

0: proper diet and exercise, manalo panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativa

0: Bagong Medisina and Wellness Center.
1: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw, DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika.
3: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So, una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Salamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo,
1: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
1: DTX 500.
8: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
1: happy kanunay.
8: DTX 500.
1: Masaligan,
8: epektibo.
1: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar,
1: DTX 500.
8: Ikaw pala
1: ang may diabetes,
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
8: kag kontrolar
1: sa imo blood sugar,
8: DTX 500.
1: Masalika,
8: epektibo,
1: DTX 500,
8: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
8: D3 Bio, ang D3,
1: yung may BCO.
8: Ang BCO,
1: yung may D3.
8: D3 Bio with BCO.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3,
1: yung may VCO.
8: Ang VCO,
1: yung may D3.
8: D3 Bio,
1: mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio,
1: D3 Bio.
13: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio,
1: ang D3,
8: yung may VCO.
1: Ang VCO,
8: yung may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
8: Yung may D3.
1: Mabakas mga butika.
15: K5. K5 News. FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso.
17: Pabalik mga K5 sa atong sariling pagpakalagad diri sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
18: El Castigador.
19: Enrico Zurita Jr.
18: Ang inyong
19: El Castigador.
17: Nagdun sa atong oras, alas 4:37, ining oras sa dulong sa isang Star Nutrimits, di lang sarap, sustansyarap.
20: This time check is brought to you by Star Nutrimits, di lang sarap, sustansyarap.
18: El Castigador.
17: Pabalik sa ato sa nga pagpangalagad. Iga-check na itong report ni KK5 Kim Kaluyo kay Subong Adlaw. Nagpadulong naman diri na si DPWH Secretary Vince Dizon. Daw kapila mag-break balik si Secretary din, oh. Gina-check diri ang proyekto ilabay doon sa may area sang Timawa. No? Sa may East Timawa sa distrito sang Mulo. Ba, dugay-dugay maning natapos ang proyekto. Nabisan sa katapusan. Ahay, natapos na gidman. Kaya natapos na. Anong instruction? parkingan.

0: Minilyo naman yung parkingan, dakong parkingan din, no? Kaya daw magpakigangot sila sa mga barangay officials. Agod yung bantayan, dati ba ang taman sa unad ang area, no? Ah, ginahingi mo yung parkingan ang kilid sang dalan.
1: El Castigador!
0: Damo na subong ang naobserbahan natin. No, tiyan mo na nga bala nun nila na parkingan ang milyon ang biliba. No, na kunta ni mapaganagan ang dalagan sa trapiko kay gabi ng huol nga ginatag sila. No, nga sa ulihiti, nag-open ha. Pasipiteksinta si Muan naman lang parkingan. Naglakit man, pila ka ma-development diri. No, angot sa sering aganan flyover. Nga sa subong, no, way gyapon matapos. Grabe gyapon huol. No, nagtapos ng school year 2025-2026. Nagbukas ng klase. Way gyapon tapos ang aganan flyover. Pero ang bal nila tapuson subong at tuig. Before mag-end ang 2026. Para sa Kampyon nga report, opo, J.K. 5, Kim Kaluyo.
2: K-5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
3: K-K-5, Rick, ang bagpaganit din rin no, ni Secretary Vince Dizon sa DPWH nga tiya, it's really unacceptable. People don't deserve this.
0: Aba, grabe no. Gauli kigid si... Si Secretary Vince Dizon sa mga pungloyo, no?
3: Oo, oh, okay. Taga-Iloilo. Gwapa ako ng mga taga-Iloilo mo.
0: Ah, oo. Hindi man pwede nga maganda ang taga-Iloilo kahit Ilonggo ta. Oh, pag-abot mo sa Manila, bal na maganda ang mga taga-Manila. Basikita ya lang ka?
3: Ano, I mean, actually, very, ano ah, ang kita mo lang kung magkita ay ka mo ni Secretary Dizon, kung ari siya, very, kita mo ng grupo high lang akong isuryanay.
0: Daw, daw, barkadahanay lang mo, no?
3: Barkadahanay na nagligad, pero sila nagkato siya sa College of Law sa West Visayas State University. Nagtupadahanay lang, blakang tumangay lang tanan yung mga media, kung ano, kung ano, hambal mo siya, sabat man siya, nagkato ka to, sir, sa batsuyan. Kung namit mo.
0: Daw, kung lang daw, usual lang kapag isuryanay, no?
3: Not unlike sa iban yung mga cabinet secretary.
0: Oo. Matap-tapa kayo ba? Pani, sekretary ni isang isa ka departamento, di ma, ang pagtulok mo black K5, bakim daw, daulain.
3: Tapos for example, abi, they permit kaga covers ang DPWH, tandaan niya ka, ay, mambali, ay, hello.
0: Okay, no? Pero believe kita, ay balik-balik di sabi sa Iloilo?
3: Oh, like for example, may pilano ka mga gin-follow up siya diri nga mga projects. No, kaya actually, ang inang East Timawa Road sa area sang Molo, landmark dira no sa Iloilo Doctors College.
0: Ang pakadto sa area sa Molo, no? Yes. Humalin dira sa kilid sang Iloilo Doctors sa hospital kag Iloilo Doctors College. Amo nang dalan, so half lane na sa unang galing ang K5 game, no?
3: Half lane. Actually, nag-start ni ang construction year 2024. Pero, nabulanan lang. Pinalang kabulan, balang pag-ubradara.
0: Kaya doon may cease and desist order alin sa City Hall?
3: Yes, doon issued by Mayor Jerry Trañas, former mayor.
0: Nga on taton lang, anay, kaya may kamuka-coordinate sa bahay ng City Hall. Di pambalon man taga-district engineer. Sino nag-coordinate man kami da? Ti sa ulihi, nating ganing sambit sa nga proyekto nagagwantang pang luyo da kay ti ang traffic ilabay lagi nga ara lapit sa ospital lapit sa bulutuan tanong ispektaron tabi nga dalagan sa trapiko na K5 game.
3: Actually, kung for example, darang area, sa Guasang Doctor's College, ara gadayon mo? Sa ilang entrance.
0: Amo gani? Kag sa unahan sa may traffic lights pa?
3: Yes.
0: Di mapundog, iti hindi ka ilig gila yun, no?
3: Ang traffic.
0: Ang traffic.
3: Kagliligan, kag nag-ulan, ang tubig.
0: Tubig eh.
3: Okay, as you mentioned, natingga siya. So, bakante lang siya bala nga. May porosyon nga na simintuhan, may kinalkalan, kag tiba, no? May mga kabilya, kakipahiva Enrico. To, according gani din, no? Kay Secretary Vince Dizon, nga kaya mangali ang pwede mag-coordinate. Kaya actually, one of his mandates, subong, kaya requested man no by the president kasi mahirap lang sa nagkakaigo nga koordinasyon between the local government unit as well as the Department of Public Works and Highways. Kung madumduman nato nagligad no do wala nagaintindihan ay kumbaga ang LGU kag ang DPWH diri sang nagligad both region kag ang district engineering office o kon ang Iloilo City District Engineering Office kag K5 Enrico no kag ti so kaina accordingly ipakayo banda ko no ang sidewalk sa Drangadalan, kaki Five Rica. Kaya isaman na rin sa hangyo o kunhingyo man rin ni Secretary Dizon nga ipasiguro bala nga wala siyang naga-illegal park dala sa inang area.
0: Kaya isang una na, before naging kay Uda, grabe niyang ang gaparak kaya naskilid sa dalan kaki Five Game.
3: Oh, mga sikad, tricycle, or even mga no, mga girekanan.
0: Mga estudyante or... da, nga may masalakyan, nag-eskwila da, no? Grabe na kung siyang parkingan na iskilid sa dalan. Di dapat nga bantayan sa mga barangay officials kaya wala mag-parking.
3: Actually, isama na sa Siling Mandarin, no? Sa Traffic Transportation and Management Office nga i-ma-coordinate sila sa barangay para yang magpasara sang resolusyon para mag-designate sang common parking area. Which means nga tidara lang gid yang specific area pwede yaka park no sang salakyan as well as mag-istorya man sila no sa Iloilo Doctors College sa ilang pamunuan para yati mahibaluan nila no ma-determine lang sila sang drop-off area o kung sa diin lang balaya pwede papanaugon abi ang mga estudyante, kundiin pwede kapundo ang mga salakyan, kaki Five Enrico, kaya ti, busy ano man siya mo? Busy area.
0: Road, kag isa pa, abi, sa una niya, may traffic lights. Nung mabudlay, kung magpundo ka da, kag ang traffic lights sa mag-go, mag-green, so kung kaysa may nag-aara ka na sa kilid, hindi ka flow ang dalagan sa traffic kay Five Kimi?
3: Bali kay Ina, right after no, nga nag-halin man si Secretary Dizon, ginbuksan na for the public. No? Kay, ang bagay kay Ina ni Secretary Dizon, bali as much as possible ma-open. Pero ginpamangkot niya rin si Director Agan sa DPWH Region 6 if it is pa pwede na malaya mabuksan officially today na nag-ahambal man siya okay naman no kag actually nakita naton yung tigdugin hingagaw man gid kay Five Rick nga ma-accomplish or ma-complete sa sininga aga may pilaman siya ka mga komento no sa iban pag yun mga projects dari sa syudad sa Iloilo kag even no sa mga porsyon sang Pavia dara na bala sa may Aganan and Ungka flyover no accordingly sa bahin sa
0: Aganan ang Ungka ano pa problema sa Ungka
3: ha? Sa dalom na bala pero may nabala ka
0: buhok. Oo, kadugay na na. Duma, tsagaan ko gani. Duma, yung nag-agi yung taga-DPWH, ha? Ang mag-agi ka na, duga, kwan ka, oh. Dog ginaduyan kay Five Game grabe da ka kwan ang kudol-kudol sang dalan.
3: Dusungka.
0: Oh, dusungkaan.
3: Dusungkaan. Oh,
0: ilabi na kayo haling ka diri sa may area sang pakadto sa Takas, pakadto ka sa area sang Pavia, pakadto yes. Sa may area sang Bangga Sing, sa may area sang may Mandurriao bla. Straight mo da, amon dang distunga-tunga gid. Am grabe gid ang ang dalan, tibo sa kag kuno way daga labay ang taga DPWH. Kuway lang makita ang Kay Five Game. Kadugay na mo.
3: They actually isama da sa gin pamangkot, di bla. There were several times na nga ginakayoda, gina-repair dra sa dalo.
0: Ito naging diritsyo na lang na nila kay O.
3: Arab lang hindi maligaran sa isa ka simana, yun yung malabutan sa isa ka simana, nagabuhog-buhog naman.
0: Buba naman. At kay O, nilabi kay daw, hindi man konkrito, gen.
3: O, hindi siya pala. Kung siya
0: asfalto lang tiyong lanan, na katiniran sa tubig, kakas naman.
3: Hindi siya pala mo naka-standard. Knowingly, nga ti ang area mo na. Tingkat sabagay,
0: kung naman sitwasyon, may tingala si Secretary Vince Diso, no? Kasi niya, ati obra mo siyang DPW.
3: Kaga pare sa nagligan ng bali ito.
0: Oh, di ba? Ubrato.
3: Nagligan
0: sa blue building.
3: Hindi siya kapatingay
0: ubrato. Ubrato sa DPWH. Di sa mawan sa matingala, kung nga aga kudol-kudol na sabi, sa dalom sang ungkap layover, kati ubrato sa DPWH mo.
3: Okay, actually, kaki-5 game.
0: Ay, kung nagdami, na kaki-5 game, dumamangkot ka, ay, taga-DPWH na nag-ubra.
3: Grabe, pwede na yung ma-promote ng contractor.
0: Kadugay-dugay na rin ang problema, actually. Kaya tinang galabay man kita na, kaya hindi na makita nga area, usually ga puli. Tingala ganit kita nga, ay, kadugay na yung problema. Wag nga po ni ma-address sa taga-DPWH ng lubak-lubak is dalom sa ungka flyover.
3: Napila niya sila, actually, nakabeses nga nagtapal-tapal.
0: Dapat pagkanto sa airport, di na ilabay, hindi kasi babaw to sa flyover, ilabay pa eh. Para mabatsagan ni Secretary Vince Dizon kung paano ka na nag-uyog-uyog kumang labay na.
3: Pero actually, ang reason kaki Five Rick, gintapalan ang sasubong.
0: Okay, basi kaya si Secretary Vince Dizon.
3: Laban.
0: Gintapalan, tang tapal na, saan una man asta?
3: Laban, nagligad, madumduman na to, nagtapal sila previous months naman, no? Mga wala na labutan isa kasimana.
0: Guba naman eh.
3: Guba naman.
0: Labi naging ulan-ulan, subutin nirang tubig.
3: Tapos na daan galabay ng mga truck mo. mga tanan nga mga sais ang salakyan ah.
0: Kaya mo lang nangubra ko unta pirmi, tapalta pa lang.
3: Oh, even kakay fabric na palabot man na ang concern sa Halandoni flyover. Dala sa may area sa city proper.
0: Ang Halandoni, subong domwa mo man, no? Pagalang kayo ko sa pag-on, pag-on mga Halandoni flyover, kay dugay na da.
3: Pero ang sa babaw, yung ang mga batsi-batsi.
0: O, oh, batsi-batsi man. Mm-hmm. Amo gani na, mag-agi ka na yan daw. Kung kaysa doon, ka mas balon.
3: Okay, actually, ang amo manangin palabot nga concern, nga ti, several times na, doon ka apat na ta, no?
0: Rectification.
3: Mga rectification works.
0: Nga tawag.
3: Pero, ang rectification works nila, wala galawig sa mga binulan.
0: No.
3: Ang baga ni diri, nga, kung for example, kung quality gid man ang paghimo, nga, abi kinanglan, nga liwaton naman. O, pag, o, hindi malamutan sa mga binulan, nga, sulit-sulit, ka K5 in Rico.
0: Diba si damo kwarta, kita mag-dugay-dugay, amo-amo lang na.
3: Amo kaya gani, no?
0: Mas nami sa pagturo tapal-tapal, kakuntan sa mag-hibok, na sa insakto, ginsini nga, kagkatapos ng problema. O, pariyosan, aganan flyover, ta, ganan matapos man sumong tuig.
3: Ang southbound.
0: Ang southbound.
3: Ang going sa airport.
0: Ang southbound ang pa kadto sa airport.
3: Yes.
0: Uh-oh.
3: Pero, accordingly ka K5Rick, as of this time, ang southbound, ang completion nila subong or ang mga natapos na nila, yara sa around 70% na.
0: 70%. So, kung nalang taon nato, matapos na before sang end, no? Sang natuig. Pero ang southbound lang.
3: Southbound
0: no?
3: lang.
0: Ang pakadto sa airport. Pero bisan paano, makapaganagan ni sa dalagan sang trapiko, kahit kondiritso kaya sa
3: airport.
0: Area sa may Santa Barbara, Kansatar District, no? Sa probinsya sang Iloilo, sa Babaw Kiyagi.
3: Pero according man diri nagligad, no, kay Secretary Dizon, nga although nga southbound lang ya ang mangin possible, iduhaon ka lane bala nga ang isa ka lane
0: by
3: break intended for going sa may airport, ang isa pabalik di sa syudad.
0: Inakon na malapad gid.
3: Oo.
0: Oo, base kon na do in chakto lang gid do ka budlay kada kadalan kay do pangcagan ko do man og dang korte.
3: Actually, no, do may mga bawod-bawod,
0: no? Hindi pwede matadlong. Oh, tiba si kun mabudlay.
3: Para basagin sunod nila kay actually may iba, mas, just like sa Cebu area kag iban pa gid nga mga rehiyon, no, na notice nato, iba nila nga mga flyover, like hindi man ba straight ang design,
0: ka
3: K5 engineering design nila ka K5 Enrico. So probably nagtry man sila nga mag sunod man sa mga engineering standards in terms of flyover, pero na notice nato nga do diri lang kalabanan nga mga palpak nga flyover sa Iloilo.
0: Oh, damo problema katotoy sa sibuya daw lain tong kasi kakuan ang ilabla nga panukod si dalom K5 game.
3: No, iba niya ni sa dagat.
0: Oo.
3: Ka K5 Rick, no? Accordingly,
0: tiya mo na kaging padugangan sang tukon-tukon, no? Sang pamusod, pundasyon, ang agarang flyover, ba may dugang da?
3: May dugang ang pier, pero
0: isa
3: ka, may dugang ang mga pier sa K5 Rick, pero according din kayo, naging atag man sa nga DPWH, nga regional office, nga part of the design na nga daan, o galing ulihi lang na butang.
0: Ah, okay. Pero nga, nagdugang budget. Kung part niya sa nga design, gidugangan ang budget, pagid mo.
3: Oh, amo na ya ang for the repair kay diba nakitaan sang same problem just like sa problem sa ungka.
0: Ungka,
3: amo na usmod kumbaga.
0: Oh, gate routing.
3: Oh, sa ilada yang nga duta.
0: Oh,
3: kay 5 Rick, no, there is why.
0: Yeah, masulon mo da ang Bureau of Design, no? Ambot lang kun may nanabat na to. Ah. No, sama na to sa ambal sang una nga pasabton tang Bureau of Design nga amo ni ang nagdisenyo, no? Sang aganan flyover, so uli pakita palpak gali. Amo na kay tinudloan ay sa sanguna kapilan tag magbati nga may salabton. No, ang mga nagdesign sa pero sa subong duwayaw. No, subong ani sa nakatuig gyud dugay ang flood control nga controversy sa suna ni Pangulong Bongbong Marcos. Napamangkot din madalaggo ng mga isda. Daw sta lang kita sa sungad. Kaki 5 game pero magya na the end sang 2026.
3: Yes, kaki 5 Rick. No,
0: ang buhang ya. I mean, diri ang area sa ano ni buhang, no?
3: Ang buhang flyover sa Haro. Actually, gin palabot man natin nga concern is that nga ang vertical clearance na nawala, no? Kapila na dara masagiran, masalakay sa mga trucks and usually mga pangayaw, no? Kung hindi bala aware nga, ay, ginadumilian, galing na dari. Actually, makita natin, there were times nga, for example, may vertical clearance buong nasalakay, mga sinimana, pantis mabalik, di may ara man sa mga instances, just like before, nga for example, mga taga-Leyte nga driver, pero gabalik-balik man diri sa Iloilo, ti paglabay nila nagligan ni semana, wala pa na dira, no? So pagka the next nga semana,
0: may ara na,
3: ti hindi bala nagligan, actually nakitaan man nato, hindi siya bala visible, kay wala bala siya sang reflectorize nga signage sa kay fabric, no? Pero kay natin nag-bat in man to kumbaga, or nagsabat man niya si Mira sa Trenas Show, nga nagliligad nga mga semana or nadlaw, ginpabutang nga na dira sa mga early warning devices, no? For example, like mga 50 meters away from the flyover sa entrada, ya, may nakabutang nga bawal diri ang truck, bawal diri ang muna nga mga salakyan kay Kevin Enrico, kay kun madumduman no ti damo diri sang bawal o kun ginadumilian nga maglabay sa mga flyovers naton, specifically dira sa may buhang kag mga ungka flyover, which is amo na mga trucks, ang mga motor
0: nga single, tricycle,
3: mga ano pa na gani, mga e-bike kay K5 Rick, no? Amo na mga ginadumilian, pero I hope nga ti as mentioned by the city government, kaya nagbutang na sila or nag-address na sila, we hope nga tiwala na dira sa mga mabiktima. Kaya medyo mahal-mahal daan, galing na dayang magpahimo sa vertical clearance kay K5 Rick. Ti may around may information nga ti medyo mamulo mahal-mahal man. Kumbaga, kag aside from that, pareos ang nailigad to, ang tong taga-Leyte kay K5 Rick, ang iya balang ang ulo, gud bala sang truck yan, nagba. Ang lang yung bilog nga island, ang nabiyahe, hey, ama lang to, trabahador lang man siya. Wala ganit kita kabalos ang kapalaran niya. Itong ginpahalin to siya, kung ginpabayad to siya, kaya balya, itong mga around 200,000 to or 300 kung bilog ito ang island, which is accordingly, doon mo nang kinanglanon kay K5 Rick, no? Pero amo na, si Secretary Dizon, nagkanto na, abi mo, dudugit probably, di mo ulayhon, niya lang nadiri mo, kay nag-speaker to siya sa Ice Office, sa may area, sa Barotac Nuevo, kay K5 Rick, no? In line with this, their commencement exercise kay K5 Rick, no? Pero according man rin kay Secretary Dizon, kung for example, may mga reklamo sa inyong mga lugar, active man, no? Ang mga websites and pages ang Department of Public Works and Highways. Kaya last time, mayara sang taga-Dagupan nga nagpadala sa ila sang picture nga muna yung may reklamo. Ginkatuan nila gilayon ka K5 Enrico, no? Kag nakiter gilayon.
0: Sige. Salamat ka K5 Kim!
3: Report nagikan sa Department of Public Works and Highways. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita. Serbisyo Publiko kag Galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: El Castigador!
0: Siling ni Paul Sparkon kung namiyon muna karon wala naging tuya day tito eh. Sa Arman Bako Guay, ang karusa, K5 Madam Langga Kim, pwede ka labay sa flyover. Kaysa Daniel Labrador, kay Mamri Frida Sarmiento, may adayin nga hapon, kaysa Ma'am Agosto 5, dala sa may Kuwait, kay Ma'am Bing sa PSJ. Napagbalik natin, duga pa information sa atos kapagpangalagad, pagkatapos sa plek importante, mapay balo pala yung standby.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TTX 500 ka na!
4: TTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar!
4: TTX 500!
2: Garantisado!
4: Epektibo!
2: Aramis!
4: TTX 500!
5: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
6: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
5: Ay,
6: mula nga permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
5: Correct.
6: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
5: na?
6: Dapat niya wala pa?
5: Oo. May tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
6: Saan o ka mainom di takes 500 gig mitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Mm. Madamo man sa aton ang may-ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
4: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
4: Para sa healthy nga atay,
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
7: ang nagatino sang imo atay.
4: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay,
4: DTX 500.
7: Masaligan,
4: epektibo,
7: DTX 500.
6: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
5: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Mil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pag-control sang blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
6: Mm. Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, among ikatatlo nga dapat mo lipatan.
5: Ay?
6: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag MyTC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah.
5: Uh-huh.
6: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
5: Gusto.
6: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag MyTC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
5: Mm-hmm.
6: Katar mo, Sir GP?
5: Mga kainit mo, no?
6: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine, but a broken spirit, dry the bones.
5: Ay,
6: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MyTC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
4: DTX 500 Health Alert with Dr.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: Available now.
6: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
7: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pamahal sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So na.
12: Pwede, mag- ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pamakas sa mga butika.
14: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
15: Usi Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement.
16: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman,
14: ang nagatino sa imo atay.
9: Mas tagtino ang atay.
14: Happy kanunay.
9: DTX 500.
14: Mas
9: sa ligat.
2: Epektibo!
9: DTX 500. Mataas pa lang ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
9: Ikaw ba lang ang may diabetes?
2: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanubo.
2: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
9: Sa ligat.
2: Epektibo!
9: DTX 500.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
9: Ang D3. Yung
2: may BCO.
9: Ang BCO.
2: Yung may D3.
9: E3 Bio with BCO.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
2: Ang D3.
9: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
9: Yung may D3.
2: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
2: D3 Bio.
17: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
2: Ang D3.
9: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
9: Yung may D3.
11: Mabakal sa mga butika.
18: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: Pabalik mga K5 sa atong suling na pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
21: El Castigador.
22: Enrico Zurita Jr.
21: Ang inyong
22: El Castigador.
20: Subong tiyempo, mabulay kaya magmasakit kita. Mahal na mabulong, mahal ma-hospitalize. Dapat protektado kag mabaskog ang atos nga immune system. Mag-inom kita sang The Power 3 UA combination ni sang tatlo. Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C kag D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Ini mga dekalidad nga produkto ni Doc Ramil Itang-Uy sang Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center. Mabakali sa mga klinika outlet rin sa may syudad sang Iloilo. Ang klinika outlet na ito na pamtang sa Dalan I. Lopez sa tupad sang St. Robert's International College sa hilira sang Robinson's Place, Haro. Kag may free consultation kada Domingo kag Miyerkules nga adlaw. Sa may syudad sang Pasi, ang ato sa klinika outlet kaya sa barangay poblasyon Ilawod. Kag may free consultation kada Webes nga adlaw. Sa may banwa sa Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog. Kag may free consultation kada Martes kag Biyernes nga adlaw. Kag sa may First District, yara ato sa klinika outlet sa may barangay Baybay Norte. Sa may banwa sa Miyagaw. No, sa tupad sa MCR Agriventure. Kag dira sa may Quinto Distrito. Available ato sa ninga Clinica Products sa bagulagid na open na nga Clinica Outlet sa may RGM Building sa may Barangay Apulista sa may Banwa Sangsara. Available ito na mga Clinica Products. Kag ama free consultation na no, alas 9:30 tub-tub alas 3:30 sa hapon. Kag mabakal man ang mga Clinica Products sa managapangunang mabutika pharmacy sa inyong lugar. Kag maudin mo sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
18: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
20: Kay Ma'am Anilia de la San Agalio, medahid nga po. Kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kag kay Ma'am Susan Siscar, dira sa Maya, Lebanon.
18: El Castigador.
20: Gin-sabina sang Criminal Investigation and Detection Group o kung sa IDG ang presidente sang Ateneo di Manila University na ining si Father Roberto Yap kay subong kontane ugaling kay may yara sang graduation rights no nga ginapatigayon subong sa may Ateneo di Manila University mga kaki-5 na may mo nga maga atubang sa maabot sini nga Hunyo 25 ang presidente sang Ateneo di Manila University agud na no? Matagan kung ano man ang mga rules nila no? Kag regulation sa nasambit sa bulutuan sa mga kaangay sa mga team building activity nga makabig na ton no? Amuling nga rason sa kamatayon sang duwa nila ka mga player.
22: El Castigador
21: Enrico Zurita Jr.
22: Ang inyong
18: El Castigador.
20: Kag subong gin ban no? O kung gin dumilian nga makapasakop sa anuman nga mga activities sang UAAP ang mga staff no, sang Ateneo di Manila University samtang nagpadayon ang imbisigasyon.
18: El Castigador.
20: So, hindi sila maka-intra kung ano mga activity under sa UAAP. no association ini na sang mga universidad dito sa ibayin sang Metro Manila. So may banning on the part sang mga staff na sang nasambit sa ni nga bulutuan. Kag-update ta sa kaso ni Rini Baterbunya igadulong na ini sa katapusan sa nga palawayan sa maabot si ni Maki 5 no nga Miyerkules nga adlaw.
22: El Castigador.
20: Na sa maabot sa ning Hunyo 24 igadulong na sa katapusan sa nga palawayan ining si Rene Baterbunya. Kag igalubong ini sa bag-o nga sementeryo sang munisipyo dito sa Ilabanwa sa may Talakugon, Agusan del Sur.
22: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
20: Ang ining bag-o sa ning sementeryo sa nasabi sa Ilabanwa na pamtang ni sa may barangay Lapnig. Na sang una siya ng pinakaunang igalubong dito sa nasambit sa ning sementeryo mga kakifay na kag ang ining nasambit sa ni na nga area na ang kusadin ang cemetery na amo ni ang previously nga nagaserve nga archery vino sa tion sang Palarong Pambansa.
22: El Castigador Rico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
20: Kag si Baterbunya na damo subong nga mga nagakadto sa iya sa ninga nga haya na it's an ordinary nga tawo pero tungod sin nga tabo sa iya na nangin kilala kanang ibantugon kag ang iya sing istorya na daw tanan abi maka related una-una sa ila kapigaduhon nga naghandom na grabing handom sang bata na nga mismo gani hambalya ang nabaton sininga allowances o konsweldo pagpirma sa kontrata kada bulan kuno ang 70% ihatag niya sa iya pamilya, ihatag niya sa iya sininga Iloy, kag ang 30% iya kag iya kuno sininga pagasupton.
22: El Castigador.
20: Pero ang ining nasambit sininga handom ang nalumos kadungan man sang pagkalunod sini na sa dagat dito sa may diba kulaw sa may Aurora mga kakipay. Kagti ang pasidungog sa iya ay statong isa ka gym na dito sa ibayin sang Ateneo de Davao University ginpangalanan na sa kay Rene Baterbunya.
22: El Castigador.
20: Kag siya man ang magbaton na sa saring award na nga makabig na ton mataas ining award ining Dato Lipos Makapandong Award nga igahatag sang provincial government sang Agusan del Sur.
22: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
20: Ang ining Dato Lipos Makapandong Award na isa ni ka taas nga award tungod sa ginatag sa nga recognition o kon pagkilala na sa achievement nga ginhatag ni Rene Baterbunya na prestige na kagsubuman pride sang ila sa ni nga probinsya sa patag sang sports.
22: El Castigador.
20: Na daw kan gani na daw mayara sang relasyon kay ti ang giniiwas nga palarong pambansa da sa may Agusan del Sur na ang tumandok kidra na sa nasabi sa probinsya ining si Rene Baterbunya na kag na ang natabo pa diri no kay ti taga dira man siya ilabi na gid sa Banwa nila sa may Talakugon no nga kun sa din ang iya sa magidikanan nagabaligya sa nga isda dira no? Sa nasambit nila nga Banwa mga kakipay sa maning pila sa nika mga hatag nga honor na on the part sa kay Rene Baterbunya pasinungog sang Iloilo Provincial Government na sang Agusan del Sur sa ginatag man sini na nga mga positibo kag honor na sa ila sa ni nga probinsya.
22: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
20: Ang maniya pagkatagan siya sa niya award, no? Kaya aside siya na, isa man ka dako nga bulig si Rene Baterbunya sa bagulang ito natapos nga 48 ASEAN school games kag before nakuha nila ang silver medals sa Palrong Pambansa 2026 nga giniwat man sa iya sa ninga hometown sa may Agusan del Sur.
22: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
20: Kaya ambal sa iban, ano pa rin mapasidungog kon ang kabaylo sa nikabuhi mo no? Pero bisan paano, na? Nadula man sa aton si Rene Baterbunya, we all know nga may mga kaangay kagpariho nga mga handom, no? Sa aton sa ninga kabuhi, mga kifay. Ang mga ganyang pamilya, no? On the part sa kay Baterbunya, on the part kay Adili, no? Katiyatagan taman pa kwan man, importansya man, no? Ining kamatayo man ni Divine Adili. Although nga ti, isa ni siya ka Nigerian, isa ka foreigner, pero ang ila sa ni handom sa kabuhi, no? Hindi man malayo pariho ni Rene Baterbunya. Ah, kay pigado man dito sa bayan sa Nigeria mo. Just imagine kung nasubong sitwasyon dito sa mga pumuluyo sa Nigeria. Kay isa man sa mga pigado nga pungsod ang Nigeria, mga K-5. Tining si Divine Adili, nagkatuloy sa may pungsod Pilipinas para nabisan paano makabulig-bulig man sa iya sa ni nga ginikanan. Pero ti amuning masakit kag masubo no? Nga mga resulta. No? Why man natin ginapangayo? Pero kaysa may mga event sa ato siya kabuhi, no? Nga daw hindi ginaton mabaton. Kag amo ina ang kamatuoran.
22: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
20: Kag subong ti on the part sa kay Rene Baterbunya, no? Ang pamilya sa ni nakaagom, no? Nakabaton man sa pagulikid kag mga bulig. Kag iyaga sininga manghod ti mga scholar sa may Ateneo di Davao University, mga kakipay bilang pagpasalamat sa iyang mga hinimuan na mga kakipay.
22: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
20: Alas 5.22 sa itong suring pagpangalagad. Mayong nga po ang kay Tita Rina Mapa sa may di kamay kalanan na sa mga customer nila. May dayan ging nga po, no? Nagkabalitor sa itong suring pagpangalagad. Kay Ma'am Bit Idar Lilia sa may barangay Maspasan sa may Banwasang Kalinog. Kay Sir Arturo Lilia, dra. Na kumusta niya batsoy at kaglumi, dra. Na sining medyo magrugal umon nga tiyempo. Na may gibagpahigop sa nga sa bawa. Na dira sa kay Ma'am Beth Idar Lilia kay Sir Arturo Lilia, mga kakiva.
22: El Castigador.
20: Well, tiyempo sa ato sa nga pagpangalagad. Na kita na kita sa Lunes naman nga adlaw. Pareho nga pong nga oras, alas 4 sa hapon, tob-tob, alas 5, imidya sa aga, mga kakifay. Mga moy ka mo, manibin, maligo, gamit kita Detex Beauty Soap para sa mga miss, maputi si kapanit, kagbatok sa mga skin diseases. Kag syempre, Clinica Dio Fresh sa aton kilikili para iwas balhas, iwas baho, bayabas. Kag subong Friday night sa mga kalakinanda, no? Gamit kita Extend Food Supplement for Men para sa pang matagalang laban. Sa ngala lang sa Bilog Singaparsa, sa K5 News of M. Iloilo. Sa amon sa President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon sa nga Assistant Vice President kag K5 Re Espia Umalay. Sa amon sa Station Manager kag K5 Warren French. Kay Tita Indang, dira sa bay Santa Cruz Arevalo, kay Ma'am Nance. Gamon ito, gina, may rayag nga hapon. Happy weekend, mga K5. Ako man yung lagad, inyo ka K5, Enrico Tupa Zurita Jr. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
22: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita. Kampiyon sa

naranas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon,

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kamusta ka mo, mga ka-purpose? Kaya pa?
2: Yes!
1: Kinakaya pa?
2: Yes!
1: Ukon, kaya-kaya na?
2: Yes!
1: Upod kita sa pagdiskubre sang aton nga purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan